yung probinsya ng Iloilo. Narian ang Bombo Radio at Star FM Iloilo. Kung kayo naman ay nasa Negros Island, narian ang Bombo Radio at Star FM Bacolod. Sa Central Visayas, Bombo Radio at Star FM Cebu. Habang sa lalawigan ng Capiz, narian ang Bombo Radio at Star FM Rojas. Doon naman sa area ng Aklan, Bombo Radio Calibo. At dyan sa dako ng Eastern Visayas, Bombo Radio Tacloban.

0: 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Live po. Share mo.
0: Oras na rin Star Nation sa buong kabluwan ng Pilipinas. Our Philippine Standard Time, 28 star minuto na, makalipas sa alas 8 na nagbabagandang umaga. 8:28 in the morning.
2: Good morning!
0: Uy, Star Nation ha. Amusta naman po ang inyong Webes? Naway, ang inyong pong Webes ay okay na okay sa all right? Diba? Ganyan din ho sa mga Star Nation natin. Napagkagisip pa naman siya umaga. Ayon, social media na agad ang inaasikaso. Pero alam nyo, hindi lamang po mga adult ha, ang social media agad o cellphone agad ang hawak na pagkagisi sa umaga. Alam nyo, pati rin po ang mga kabataan ngayon. Dati, di ba, pagising natin sa umaga, breakfast agad tayo. Diba? Ngayon, pagising sa umaga, cellphone agad. Pero ito nga, Star Nation, alambaran nyo ba? Oh, ang European Commission ay inanunsyo nga po nila ang planong pagbabawal ng social media access sa mga menor de edad mula 15 pababa upang palaganapin niya ho ang online safety. So hindi po 18 years old, 15 years old and below. Sa ilalim nga po yan ng EU Kids Act kung saan magkakaroon nga daw po ng gradual approach sa mga menor de edad na gumagamit ng social media. E papayagan naman daw ang mga edad 13 hanggang 15 na magkaroon ng access sa social media platforms gamit ang mga mini accounts sa pamagitan ng kanilang guardian. So ibig sabihin, papayagan ng mga 13 hanggang 15 taong gulang pero may supervision ng guardian. Yan. Ayon nga ho sa European Commission, dapat patunayan daw ng social media companies na safe by design ang kanilang platform. E aabot naman po sa 6% ang magiging multa ng mga social media platform companies kung hindi sila susunod at hindi tatalima sa mga panuntunan. E sa ilanin pa ng panukala, tanging 15 pataas lamang maaaring mag-set up ng kanilang social media account. So ibig sabihin, 16 years old pataas. Yan. O, sa ilalim nga po ng panukala na yan, maaaring mag-set up ng kanilang social media accounts. Ha? Kung ito ay may sa batas, ay maapektuhan nga ho ang mga kilalang social media applications. Kaya tulad po yan ng TikTok, Instagram at Snapchat. Kabilang rin ho ang YouTube, AI chatbots at online games. E kaugnay nga nito, ha, dapat daw mag-submit ang bawat social media giant ng detalyadong child safety plans. Yeah. Nakakalungkot to Star Nation. Dati, ang mga social media app, ginagamit siya para mas kahit paano mapadali yung interaction ng isang tao kahit nasa malayong lugar. Gayun din yung mga ways na kahit paano maibsan yung pagka-bore o di naman kaya maibsan yung pagwala kang ginagawa. Diba? Pero kasi ngayon ang nangyayari sa paggamit ng social media, hindi na tayo nabubuhay kapag wala sila. Aminin nyo yan, bato-bato sa langit at tamaan, tanggapin. Diba? Well, kaya yan yung mahirap. Tapos sa problema ngayon, syempre, minsan ang wala naman tayong against, di ba? Pero mapapansin nyo, di ba, yung pag-aalaga noon sa mga bata at ngayon, iba na. Yung isang, yung dati kapag maingay yung bata, pinagsasabihan. Ngayon, para tumahimik yung bata, bigyan nyo ng cellphone. Tapos scroll-scroll na siya. Well, wala akong sinasabi kung tama o mali, ha? Pero yun yung nakikita natin sa noon at sa ngayon. Dati nga kapag tanghali, di ba? Kailangan pinapatulog tayo. Walang ano, walang kondisyon. Kailangan matulog ka. May hawak na patpat si tatay o si nanay. Ngayon, kapag pinapatulog mo yung bata sa tanghali, may kondisyones. Oh, pwede kang magano, pwede kang mag-cellphone mamaya. Basta matulog ka lang ngayon. Anyway, my race nation, yan ang ating pinag-usapan. Oras subuka kabuluan ng Pilipinas, 33 star minuto na. Makalipas sa alas 8 na umaga, 8:33 in the morning. Actually, hindi naman masama ang paggamit ng social media. Pero lahat na sobra ay nakakasama. Ha? Kaya naman, use social media moderately. Dire-diretso na po ang ibang tugtugan dito pa rin po sa programa It's All For You in the Morning. Kasama ang inyong lingkod, Star DJ Antonio Navarro. Dito pa rin sa inyong hipilin. Nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's All For You.
1: Like mo, share mo.
3: 102.7 Star FM.
4: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simpleng umaga, espesyal.
1: Wow! Holiday!
4: Almusalin nam nam!
1: Good morning!
4: Pagtanghalian,
1: uy, may birthday ba?
4: Tanghalian linam nam! At sa gabi,
1: wow!

Pure Gold, isang advance happy panalong anniversary ang naghihintay ngayong September. Padating na ang big discounts at special product bundles mula sa ating mga favorite brands for a 3-day and weekend sale. A chance to win free groceries, brand new gadgets, at tumataginting na cash sa year 2 ng nasa resibo ang panalo raffle promo. Abangan din ang first ever Pure Gold barangayad sa mga piling kapatid.

0: oras na ito. Sa ating national news, Senator Judge Camille Villar naging emosyonal sa panawagang magkaroon ng respeto sa kapwa Senator Judges. Samantala, Senator Judge Alan Cayetano naman nagbabala sa posibleng epekto ng impeachment proceedings sa publiko. At sa ibang balita naman, Star Nation, kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi maapektuhan sa mga panawagan ni U.S. President Donald Trump sa International Criminal Court ay mismo yan sa Malacanang. Samantala, mga pamilya ng missing sa Bungeros, hindi na makontak ng Department of Justice. Isa pa ng bukod tanging natirang complainant. Samantala, Star Nation, sa ating international news naman, Iran nanindigang hindi sila luluhod sa harap ng Amerika. Sa ating sports news naman, Carlos Yulo paboritong manalo ng gintong medalya sa Asian Games. Samantala, Star Nation, sa ating entertainment news naman, Taylor Swift, aba, naglabas po ng bagong album at awitin.
1: Star FM News Connect.
0: Magandang umaga, Metro and Mega Star Manila. Narito na ang ating Star FM News Connect. Top po ka mga trending at komprehensibong balita ngayon. Mga balitang nakalap ng inyong mga Star FM DJ. Star Nation, ngayong araw ay Webes, September 24, 2026. Live po tayo napapanood at napapakinggan sa ating Facebook page at YouTube channel 102.7 Star FM Manila. Ako po ang inyong lingkod, Star DJ Antonio, at narito na

0: ang mga detalye ng ating mga balita.
1: Star FM News Connect. Star FM National News.
0: Star Nation, nanawagan si Senator Judge Camille Villar ng respeto sa kanyang mga kapwa senador matapos maging emosyonal habang tinutulan ang naging payag ni Senator Judge Erwin Tulfo tungkol sa mga Senator Judge na kasalukuyang nakakulong at hindi nakadadalo sa impeachment trial. Sa kanyang interpolation, iginit ni Tulfo na dapat suriin kung paano nakaka-apekto sa computation ng two-thirds vote ang mga kasalukuyang pangyayari, partikular ang hindi paglahok ng ilang senador sa impeachment trial. Sinabi rin ni Tulfo na maaring hindi umano na isaalang-alang ang ng mga framers ng 1987 Constitution ang kasalukuyang sitwasyon kung saan may mga senador na nahaharap sa mga kasong gaya ng plunder at iba pang criminal charges. Dahil dito, naging emosyonal si Senator Judge Camille Villar at ipinagtanggol ang kanyang mga kapwa Senator Judge na nakakulong. Gayun din, Villar, hindi nila piniling hindi dumalo sa trial at hindi pa sila natulad sa mga kaso kinakarap. Kanawagan si Villar sa kanyang mga kasamahan na iwasan ang personal na pag-atake at panatiliin ang respeto sa isa't isa. Anya, hindi dapat tawagin plunder o magnanakaw ang mga senador na hindi pa napapatunayang nagkasala. Sa kanyang kasunod na manifestation, nilinaw naman ni Senator Judge Tulfo na hindi niya sinabi na convicted na ang mga detained senator judges. Anya, ang tinutukoy niya ay mga senador na charged with ng mga naturang kaso at hindi natulan o convicted sa mga offense.
1: Star FM News Connect.
0: Samantala, Star Nation, nagpaalala naman si Senator Judge Alan Peter Cayetano sa mga sangkot sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na maging maingat sa paraan ng paghawak sa proceedings, lalo na sa pagiging tingin dito ng publiko. Pasunod dito ng oral arguments tungkol sa conviction voting threshold kung saan binanggit ni Cayetano ang biro umano ng isang lumapit sa kanya na naging parang espageti na ang impeachment trial. Iniugin niya diro ang sa konsepto ng spaghetti song dahil maaaring magbago daw mano ang bilang ng mga lumalawak na senator judges depende sa kung sino ang present o hindi makadadalo sa proceedings. Binigyan din ni Cayetano na seryoso usapin ang impeachment at dapat itong tratuhin ng ganoon. Ngayon man, nagbabala siya na maaaring magmukhang katawa-tawa ang proceedings kung ang mga constitutional provisions ay bibigyan kaulugan sa parang anya ay magiging ridiculous.
1: Star FM News Connect.
0: Samantala, Star Nation, sa ibang balita, inihayag ng Malacanang na walang epekto sa paglilitis sa International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang panawagan ni US President Donald Trump sa mga miyembro ng ICC na umalis sa International Tribunal. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nagpapatuloy ang proceedings sa ICC at patuloy na nakikialahok ang mga complainant, abogado, prosecutors at defense team ni Duterte. Nakaschedule ang pagbubukas ng trial sa November 30, 2026. Sinabi ni Castro na dinirespeto ng Pilipinas ang posisyon ng US, ngunit hindi pa umano napapanood para muli sumali ang bansa sa ICC. Nanatili anyang unchanged ang posisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tungkol dito. Umalis ang Pilipinas sa Rome Statute noong March 2019. Ngayon man, pinagtibay ng ICC Appeals Chamber noong April 2026 ang jurisdiction nito sa Duterte case kaugnay ng mga umano'y krimeng nagaganap o naganap habang miyembro pa ng Rome Statute ang Pilipinas. Si Duterte ay naharap sa tatlong counts ng crimes against humanity kaugnay ng umano'y mga pagpatay sa drug war. Noong April 2026, kinumpirma ng ICC Pretrial Chamber ang lahat ng charges at isinusulo o sinulong ang kaso para sa full trial.
1: Star FM News Connect.
0: Samantala, Star Nation, ibinunyag ni Prosecutor General Richard Anthony Padulion na hindi na nakikipag-ugnayan sa Department of Justice ang karamihan sa mga pamilya ng missing sa Bungeros. napansin-anya nila na unti-unting nawawala na sa kaso at tuluyang hindi na nakikipag-usap sa kagawaran. Ayon kay Prosecutor General Padulion, ang kaso ay sinapa sa korte ng Santa Cruz, Laguna, 3 complainants ang naipresenta, ngunit 2 sa kanila ay naputol na ang komunikasyon o hindi na makontak. Habang ang mga kaso naman sa korte ng Lipas City, Batangas at San Pablo, Laguna ay hindi na rin umano nakikipag-ugnayan ang mga pamilya ng biktima. Ito ay sa kabila ng kanilang susubukan pa rin makontak ang mga ito. Ngunit maging sa pribadong lawyer na complainants ay hindi na sila nakikipag-ugnayan. Gayunpaman, RJ Prosecutor General Richard Padulion, mayroon pa rin natitirang isang pamilya ang patuloy na nakikipag-ugnayan sa Department of Justice. Ito ay si Maria Carmelita Lasco, ina ni Missing Sabuero Ricardo John Lasco. Nag-iisang nananatili matapos may prepresenta ng kagawaran kaugnay sa inihain kaso. Binigyan din ng opisyal na magpapatuloy pa rin ang kaso kahit pa wala na o hindi na nakikipag-ugnayan ang pamilya ng mga biktimang Sabungeros. Hindi ayan niya nakadepende sa presensya ng mga kaanak ang aspeto kriminal ng kaso sapagkat wala naman daw ang mga ito nang mawala ang Missing Sabungeros. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy pa rin ang mga kaso na inihain ng Department of Justice kontra mga sangkot sa pagkawala ng mga Sabungero.
1: Star FM News Connect. Star FM International News.
0: Samantala, Star Nation, balita sa Ibayong Dagat. Nanindigan si Iranian President Masoud Pezeshkian na hindi sila luluhod sa Amerika para matapos lamang ang halos 7 buwan na gera. Subalit sinabi nito na handa sila sa anumang diplomatic solution sa nasabing gera. Sa kanyang talupati sa United Nations General Assembly na pinagtatanggol labang ng Iran ang kanilang sarili sa pag-atake na ginagawa ng US at Israel. Dapat ang mga kasunduan na ipapatupad ay naglalaman ng pagtigil ng US ng pagharang sa mga barko ng Iran na gumagamit ng mga pangunahing dagat. Ipinakita rin ng Iranian President ang mga larawan ng mga mamayan niya na nagdurusa dahil sa ginawang pag-atake ng US at Israel. Una nang ibinahagi ng US President Donald Trump na nagkaroon na ng pag-uusap ang US at mga kinatawan ng Iran para matapos na ang gera.
1: Star FM News Connect. Star FM Sports News.
0: Samantala, Star Nation, balitang pampalakasan. Nananatiling paboritong manalo ng unang gintong medalya para sa Pilipinas sa nagpapatuloy na 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan, si Pinoy gymnast Carlos Yulo. Kasabak ngayong araw po ng Webes, September 24, si Yulo para sa floor exercise final. Nauna kasi si Yulo sa Philippine team, subalit na sa pang-apat ng Pilipinas sa team event na pinaunahan ng China, Japan at Chinese Taipei. Nagkabit din ang 26-year-old na si Yulo ng magandang puntos sa vault events habang nasa panglimang pwesto naman siya sa parallel bars. Gagrapin naman ang Parallel Bars Finals sa araw na Biyernes, September 25. Makasabay din ni Yulo sa finals na floor exercise at high bar ang kanyang kapatid na si Eldrew Yulo.
1: Star FM News Connect. Star FM Entertainment News.
0: Samantala, Star Nation, balitang entertainment. Inanunsyo ni US singer Taylor Swift ang paglabas ng kanyang bagong kanta na may pamagat na Patient Zero. Kasama ang nasaming kanta sa album na The Life of a Showgirl, The Encore, na isang deluxe edition na ilalabas sa darating na September 25. Ang nasabing album ay mayroong kasamang mga bagong kanta. Isinagawa ng singer ang anunsyo sa kanyang social media account. Inaasahan na hakot na naman ng award ang singer sa nalalapit na 2026 MTV Video Music Awards kung saan kabilang ang kanyang album na The Life of a Showgirl para sa Best Album.
1: Star FM News Connect.
0: Star Nation, inyo pong napakinggan ang ating Star FM News Connect. Mga trending at kompresibo balita kinalap ng inyong mga Star FM DJ. Mula po rito sa Impina ng Star FM Manila, ako ang inyong tagapagatid balita, Star DJ Antonio. Huwag kalimutan, i-like at i-share ang ating Facebook page at YouTube channel, 102.7 Star FM Manila. At Star Nation, para sa iyo pang mga nagbabagang balita sa loob at naman sa bansa, pumunta lamang at bumisita sa ating website, www.bomboradio.com. Oras, subukan puluhan ng Pilipinas, 27 star minuto na, makalipas sa alas 10 na umaga, 10:27 in the morning. Halikugtugan po tayo dito lamang po sa Impilan na nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: Star FM News Connect 102.7.

0: 102.7.
1: 102.7.
2: Star FM.
0: Star Hits Express on Star FM. Star FM.

0: Media Excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bumbo Radyo Philippines. Bumbo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bumbo!
2: This is Bumbo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bumbo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines.
3: Ngayon ay araw ng Webes, ika 24 sa buwan ng Setyembre taong 2026. At sa ating Christmas countdown, meron po tayong 92 days before Christmas Day.
2: Sa ating mga headlines, nahin natin sa ating ulat panahon ang bagyong Queenie nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility, ngunit maliit ang tsansa na tumama sa kalupaan ng Pilipinas.
3: Mga senador naman nilinaw na hindi binabaan ng impeachment court ang threshold para sa conviction sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte.
2: Iba pang argumento sa threshold na posibleng isama na rin sa magiging petisyon sa Korte Suprema ay yan sa kampo nitong si Vice President Sara Duterte.
3: Sa ating international news naman, ang Iran ang nindigang hindi luluhod sa United States sa kabila ng mga pagbabanta ni United States si President Donald Trump.
2: Sa ating balitang palagkasan, sa ating Asian Games update, yung match para sa gold medal nito si Carlos Yulo sa Asian Games, gaganapin ho mamayang hapon ang tabayanan. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita.
1: Bumbo Weather Update!
2: Nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong binansagan na bagyong Queenie at ito ay pumasok kaninang bandang alas 7 ng umaga dito sa ating karagatang sakop ng bansa. Ang international name nito ay Surigay na binigyan na nga ng local name na Queenie. Uling natukoy ang sentro ng naturang sama ng panahon sa layong 1,310 kilometro sa silangan ng Hilagang Luzon. Pero noho itong taglay na lakas ng hangin ngayon na nasa 75 kilometers per hour at ang kanyang gustiness o pagbugso ng hangin ay pumapalo naman sa 90 kilometers per hour. Kumikilos ang bagyo sa direksyong Kanluran, Hilagang Kanluran, yan ay sa bilis na 35 kilometers per hour. Habang patuloy pa rin ang pagbabantay ng mga otoridad sa posibleng pagbabago ng direksyon nito, bagamat initial information ay hindi ho ito maglalandfall sa ating bansa. Bagamat malayo nga ang nasabing bagyo sa kalupaan ng Pilipinas, ang buntot o yung tinatawag na trough o mas commonly known as extension ng tropical storm ay inaasahan po na maghahatid patuloy ng mga pag-ulan sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Pinag-iingat naman ng kawanihan ang mga residente dyan sa mga bulubunduking lugar, pati na yung mga nasa gilid ng dagat dahil sa posibleng epekto ng naturang sama ng panahon. Posible ang pagguho ng lupa at patindi mga pag-ulan sa mga susunod na araw. Dulot pa rin ng pagkakapasok na nga ng bagyo sa Philippine Area of Responsibility.
3: Sa ibang balita naman, ipinahayag ng Senate Impeachment Court na nanatiling matatag at formal na nabuo ang desisyon nito kaugnay ng voting threshold para sa paglilitis kasunod niya ng masusing proseso na pinagdaanan ng Lupon. Ayon kay Attorney Reginald Tunggol, ang spokesperson ng Senate Impeachment Court, ang mga isinagawang hakbang ng korte gaya ng pagkonsulta sa mga amici curiae pati na ang serye ng oral arguments and deliberations ay malinaw na nagpapatunay na isinagawa ng Lupon ang nararapat na due diligence. Dahil sa maingat na prosesong ito, binigyan din ni Attorney Tunggol na ang naging desisyon ay constitutionally bulletproof o matatag laban sa anumang legal na hamon batay sa probisyon ng saligang batas. Inihayag ito ng tagapagsalita kasunod ng mga haka-haka na posibleng iakyat ng panig ng depensa itong desisyon sa kataas-taasang hukuman dahil sa di umano'y grave abuse of discretion. Ipinaalala naman ng pangkalahatang pamunuan ng korte na ang bawat formal na pagtitipon at konsultasyon sa mga friends of court ay isinagawa upang masigurong na ipagtatanggol ang integridad at pagiging patas ng buong proseso ng impeachment court. Sa kasalukuyan, patuloy ang paghahanda ng Senate Impeachment Court para sa mga susunod na yugtong paglilitis habang tinitiyak naman ang pagsunod sa mga alituntunin ng batas.
2: Kaugnay pa rin yan, mga kabombo at mga consternation, inihayag naman ni Attorney Ferdinand Topacio ng Partido Demokratiko Pilipino, Lakas ng Bayan o PDP Laban Party, na hindi kinagulat ng kanilang panig ang desisyon ng Senado na ibaba ang two-thirds na lamang na threshold at mas mababang bilang ng mga boboto'ng miyembro ng kapulungan para sa conviction ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Topacio, ang naging hakbang ay isang bad president na may iwan umano sa kasaysayan at maaaring magkaroon ng epekto sa mga susunod pa na impeachment proceedings. Iginit din niya na maaari itong magbukas ng posibilidad na magamit ang mas mababang voting threshold sa iba pang mga proseso dyan sa Senado, kabilang ng pagpapatalsik o kaya naman ay pag-expel sa mga miyembro ng kapulungan. Narito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Ferdinand Topacio.
4: Well, on the part of the PDP Laban, this was not unexpected. Alam na po natin ito eh. Kasi all the incidents leading up to this thing, eh alam na natin na ibababa nila ang threshold. Sabi namin, the ugly forces of dictatorship have overrun the first line of defense ng ating konstitusyon. And it is up to the sovereign people to rally around the remaining ramparts of our democracy and freedom. At now I believe that the battle will shift to the court of last resort, which is the Supreme Court. Ang mas may karapatan po dyan ay yung kampo ni Vice President Sara Duterte. I leave it up to them. Whether or not the PDP will join them will be discussed in a high-level discussion po with the appropriate party members.
2: Pagi pa yan, mga kabombo, ng mga pahayag ni Attorney Ferdinand Topacio. At para nga sa naturang abogado, mahalagang pag-aralan ang magiging implikasyon ng naturang ruling sa mga susunod na paggamit ng constitutional powers ng Senado.
3: So, usapin pa rin ang impeachment si Senator Erwin Tulfo nilinaw na hindi binabaan ng impeachment court itong threshold para sa conviction sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Kuha tayo ng mga detalye sa pag-uulat ni Bombo Angelo Aganan.
5: Bombo Dennis, Bombo Jai, nilinaw ni Senator Judge Erwin Tulfo na hindi umano binabaan ng impeachment court ang threshold para sa conviction sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte matapos ang naging butuhan kahapon ng impeachment court para sa kanyang apila na ripasuhin ang naunang ruling na 16-vote threshold. Pagpapaliwanag ni Tulfo, ang layunin ng kanyang motion ay matukoy kung sino sa kanilang mga senator judges ang pwedeng makaboto sa araw ng paghatol at hindi direktang ibaba ang threshold para sa conviction. Ayon pa kay Tulfo, papayagan naman umano nilang makaboto ang kanilang mga kasamahan na hindi nakapanumpa at regular na nakadalo sa paglilitis, katulad ni Senators Rodante Marcoleta at Jinggoy Estrada na kasalukuyang nakakulong. Si Senator Ronald Bato de la Rosa na nagtatago kaugnay ng kinakaharap na arrest warrant sa International Criminal Court o ICC. At si Senator Lauren Ligarda na umano'y nagpapagamot sa ibang bansa kung makakadalo sila sa araw ng butuhan. Dahil dito, binigyan din ng Senador Hocom na wala silang binago kung ano ang nakasaad sa konstitusyon sapagkat susundin pa rin anila ang two-thirds na kinakailangang boto para sa conviction. Ngunit nakadepende aniya ang magiging basihan ng two-thirds sa bilang ng mga senador na present sa araw ng butuhan. Kung nanyan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Judge Erwin Tulfo.
6: We did not lower the threshold. Two-thirds, still two-thirds. And then, may mga nagsabi pa na exclude na po yung mga senador na nakatitini, hinahanap ng batas, may sakit. Hindi po eh. The motion of, ang tanong ko po, hindi ko naman noong September 8, ang pinunto ko lamang, sino ba ang pwedeng mga bumoto? Yun po yung pinag-usapan, kaya tayo nag-imbita ng mga amicus curiae. The purpose of which is not to lower the threshold. Malinaw naman po sa Constitution yun. We understand that. Two-thirds of all members. Kaya nga po, inulit po kanina ni Senator Soto, two-thirds ng 24. Pag dumating po sila dito, din po voto po sila. We're maintaining the two-thirds. Darating si Lauren Lee, si Senadora Lauren, boboto. Pag pinayagan ng Sandigan Bayan, yung dalawang senador na may kaso, boboto. Pag dumating si Senator Bato, bumoto. Pagbubuntuhin po lahat pag dumating po sila sa araw po ng butuan.
5: Kahapon nga, Bumbo Dennis, ay pinaburan ng impeachment court ang apela ni Tulfo na ripasuhin ang naunang ruling ni Presiding Officer Senator Judge Francis Chis Escudero na 16 ang voting threshold para sa conviction. Sa bagong ruling, tutukuyin ng impeachment court kung sino ang mga senator judges ang legal at aktwal na may kakayahang makaboto sa impeachment case ni Duterte. Sa madaling paliwanag, kung 20 lamang sila sa araw ng botohan, ang 24 ang threshold sa conviction at 7 naman para sa acquittal. Dahil dito, nagpahayag ang kampo ng defense team ni Duterte ng posibilidad ng pag-akyat ng usapin sa Korte Suprema. Samantala, sinabi naman impeachment court spokesperson Attorney Reginald Tunggol na karapatan naman ng depensa na dumulog sa Supreme Court bilang kanilang remedyo sa usapin. Ayon kay Tunggol, hindi naman nito maaantala ang impeachment proceedings hanggat walang inilalabas na temporary restraining order o TRO ang kataas-taasang hukuman. Gayunman, kinakailangan pa manong patunayan ng partidong mag-aakyat sa Supreme Court kung bakit kinakailangan ang paglalabas ng TRO. Narito at pakinggan naman natin ang mga bahagi ng pahayag ni Attorney Reginald Tunggol.
7: Nakalagay rin po sa Rule 65 ng ating Rules of Court na ang petition for certiorari ay hindi po makakaantala sa mga proceedings doon sa lower court dahil po ito ay isang interlocutory appeal. Ibig sabihin, kapag walang inisyong temporary restraining order ang Korte Suprema, then tuloy-tuloy lamang po yung proceedings dun sa lower court. So susundan lamang po natin yung letra ng rules na yun. Again, base po sa batas natin sa Rules of Court, that is one of the powers of the Supreme Court. Whether or not the Supreme Court will use that power is up to them. Sila po ang may sole prerogative to do that. And kung yung mga parties po na mag-a-ask for a possible temporary restraining order, sila po yung kailangan magpatunay na merong basehan po para i-issue yung TRO.
8: Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: 12 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali, inihayag na Attorney Michael Wesley Poa na posibleng isama na rin ng depensa ni Vice President Sara Duterte sa kanilang posibleng petisyon sa Korte Suprema ang iba pa mga argumento hinggil sa conviction threshold sa impeachment trial. Ayon kay Poa, yan ay persuasive lamang ang epekto ng mga naging desisyon sa mga nakaraang impeachment trial at hindi ito katulad ng regular na court decisions. Anya, mataas ang posibilidad na isaalang-alang ng depensa ang pag-akyat sa Supreme Court, depende pa rin sa magiging desisyon ng Vice Presidente. Init din ni Attorney Poa na nirerespeto nila ang opinyon ng bawat senator judge, pabor man o hindi sa kanilang panig. Kung sakali naman na maghahain sila ng petisyon, ay sinabi ng naturang opisyal na ilalatag nila roon ang mga punto na nakikita nila na tama o mali sa naging ruling ng mga senator judge. Samantala, binanggit din ni Poa ang kanyang posisyon sa computation ng two-thirds threshold, particular na sa decimal point. Para sa kanya ay hindi dapat basta i-disregard o i-round down ang decimal dahil maaaring hindi maabot ang kinakailangang two-thirds number of votes. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng pahayag na Attorney Michael Poa.
9: I think that's just the nature of impeachment trials na kahit yung mga nangyari nung previous impeachment trials ay persuasive lamang yung effect at hindi naman siya parang sa ating normal court system na pag nag-decide na ang Supreme Court, kumbaga res judicata na o stare decisis, meaning yun na yung desisyon no, na dapat sundin. So I think the presiding officer was just making it clear. Now, if that is something that we are also looking into, of course, it's part of the things we are looking into, and perhaps may also be part of whatever next move we decide on doing. But at this point, I think it's fairly obvious. I cannot deny the fact that it's highly possible for us to consider going up. Siguro timing lang din. yung kumbaga ang pinag-uusapan natin dito. At syempre, kung gusto ng kliyente natin, dahil kung ayaw naman ng kliyente natin na umakyat, syempre, tayo din, we will consider kung ano yung posisyon ng aming kliyente.
2: Bagyan ng pagpapaliwanag ni Attorney Michael Poa kaugnay ng posibleng pag-akyat sa kataas-taasang hukuman. Samantala, sa mga karagdagang balita, update tayo muna mga kabombo tungkol dun sa naging takbo ng paghimay ng pambansang pondo sapagkat yung budget para sa Office of the President, Presidential Communications Office at Presidential Management ay nakalusot na ho dyan sa inisyal na paghimay sa plenaryo. Habang ang panig naman ng House Prosecution ay magpapatuloy pa rin sa kanilang presentation of witnesses. Alamin natin ang mga update mula kay Bombo Anali Soberano.
10: Bombo Dennis, tinapos na ng House of Representatives ang pagtalakay sa panukalang 10.16 billion budget ng Office of the President para sa fiscal year 2027. Sa kabuuang halaga, 7.46 billion ang nakalaan para sa maintenance at iba pang gastusin sa operasyon. Ayon kay Bataan 2nd District Representative Albert Abet Garcia na siyang sponsor ng budget, 64.02% ni mas mababa ang panukalang pondo kumpara sa 2026 budget at katumbas lamang ng 0.14% ng 7.2 trillion na panukalang pambansang budget. Sinabi ni Garcia na nagpapakita ito ng pagtitipid ng Office of the President bago humingi ng karagdagang pondo. Dumalo rin sa plenary deliberations ang delegasyon ng Office of the President na pinangunahan ni Executive Secretary Ralph Recto bilang kinatawan ng Pangulo. Inaprubahan ang panukalang budget matapos tapusin ng Kamara ang plenary deliberations. Samantala, tinapos din ng Kamara ang deliberasyon sa panukalang 2.62 billion budget ng Presidential Communications Office at mga attached agencies nito. Layunin ng pondo na matiyak ang mabilis at madaling access ng publiko sa impormasyon tungkol sa mga programa, polisiya at serbisyo ng gobyerno kabilang sa traditional at digital platforms. Inaprubahan din ng Kamara ang panukalang 851.39 million budget ng Presidential Management Staff para sa 2027. Samantala, ipagpapatuloy ng House Prosecution ang presentasyon ng kanilang mga testigo sa darating na Lunes sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni VP Sara. Ayon kay Lead Prosecutor Representative Jervin Luisco, kabilang sa inaasahang haharap bilang testigo si Davao City Mayor Sebastian Basta Duterte sa impeachment trial ng kanyang kapatid. Inaasahan ding humarap ang mga kinatawan mula sa PhilHealth Insurance Corporation ng Davao at Philippine National Police Firearms and Explosive Office. Nauna nang naglagad ng mga record si Securities and Exchange Commission official Gerardo del Rosario kabilang ang mga dokumento may kaugnayan sa mga kumpanyang nakalista sa SALN ni Vito Sara. Ayon kay Luis Troll, layunin ng prosecution na unti-unting mabuo ang kanilang mga ebidensya para suportahan ang artikulo ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pakinggan natin si Representative Jervin Luis Troll.
11: Papatuloy po ang cross-examination ng ating witness from PhilJEPS at susundan po ito ng ating mga susunod na testigo kabilang ang Davao City Mayor, si Mayor Sebastian Duterte at ang PhilHealth Region 11 na naging procuring entity din ng GenCorp Industries Incorporated ay kabilang din po sa mga susunod na testigo ngayong darating na linggo. And in conclusion, we would like to commend the Honorable Impeachment Court for exercising all the necessary due process, caution in addressing the question on threshold vote. Nakita nyo naman, nag-imbita muna sila ng Ami Chi Curie upang pakinggan ang kanilang knowledge, wisdom, and expertise on the threshold vote. After that, binigyan ng

0: o voting base para yan sa conviction o acquittal ng isang impeachable official. Kung susumahin ang apat na framer ng saligang batas, panglima si Attorney Monsod at pang-anim naman si former Chief Justice Hilario Davide na una nang nagpahayag ng kanyang paninindigan bilang Amici Curiae ay pawang sumusuporta sa naging hakbang ng impeachment court. Sa ngayon, mayroon pang 11 framer na nabubuhay at anim sa kanila ang nagpahayag na ng suporta sa maging hakbang ng impeachment court.
1: Sa iba pa nating mga balita, mga kabombo, muna tayo ng iba pang update dyan sa nagpapatuloy na pulong ng Association of Southeast Asian Nations sapagkat meron hong paghimok sa youth participation. Yan ang binigyang prioridad dyan sa isang bahagi ng 2026 ASEAN Peace Education. At may balita, si Bombo Kim de Guzman.
2: Binigyang pansin ang mahalagang papel ng youth participation, maging ang media at information literacy sa 2026 ASEAN Peace Education High Level Conference. Nakapailalim din sa media information literacy ang maigting na pagprotekta sa privacy ng mga kabataan pagdating sa paggamit ng artificial intelligence. Nagpalitan din ng mga ideya ang youth representatives mula sa iba't ibang bansa sa Southeast Asia patungkol sa pagbuo ng long-term solutions sa mga kinakaharap na krisis ng mga kabataan. Napag-usapan din sa conference ang pagbibigay ng platform sa mga kabataan bilang young peacemakers at hindi sila tingnan bilang participants lamang sa mga makabuluhang usapin, kundi gawin silang mas epektibong tagapagtaguyod sa pag-unlad ng bawat rehiyon bilang paghahanda sa modernong panahon.

0: kay Presidential Peace Advisor Secretary Mel Senen S. Sarmiento, layunin ang tema ng 2026 ASEAN Peace Education na mas mapairal ang pagkakaroon ng critical thinking, lalo na sa paglaganap ng artificial intelligence. Sa panayam naman ng Bombo Radyo Philippines kay Lee Troy Kalimlim, Country Director ng ASEAN Youth Organization, inihayag nito ang mahalagang ginagalawa ng kabataan upang maging bahagi ng solusyon sa mga kinakaharap na krisis ng bansa.
1: Ang ASEAN Peace Education High Level Conference ay importante para sa ating hindi lamang para sa kabataan, kundi para sa ating buong sambayan ng Pilipino. Yamang today we are living in a, as I mentioned, information overload, diba? We are living with confirmation bias, algorithmic bias. So, yung mga bagay na yon, yun yung mga problems na kinakaharap natin ngayon. And having this kind of conference na napapag-usapan natin yung mga issues, not only the issues, pero pati yung mga solusyon, kung paano natin masasolusyonan yung mga ganong problema.
0: Dinaluhan ang forum ng ASEAN representatives, education officials, youth organization, iba't ibang ahensya ng gobyerno, maging mga academic institution. Layunin din ng two-day high-level conference na ipatupad ang pangmatagalang solusyon pagdating sa peace education sa mga bansang kabilang sa Timog Silangan. Ang Asya. Mula rito sa Quezon City, nag-uulat Bombo Kim de Guzman, and this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo! Bombo!
2: Sa ibang balita naman, mga kabombo, hindi umano natatakot ang House Prosecution Panel na patayuin si Davao City Mayor Rosel Duterte sa witness stand sa Senate Impeachment Court. Ayon niyan kay Representative Joel Chua, isa sa mga miyembro ng House Panel. Ito ay sa kabilaan niya ng paraan ng pagsasalita o pagsagot ng dating presidential son sa mga katanungan. Naniniwala ang mambabatas na bagaman ginagaya ni Mayor Baste ang paraan ng pagsasalita, aksyon at mga mannerism ng kanyang amang si former President Duterte, kailangan pa rin siyang paharapin sa korte upang matanong sa mga negosyong kinauugnayan ng kanyang kapatid na siyang sentro ng impeachment proceedings. Ayon kay Representative Chua, maraming mga katanungan ang maaaring sagutin ng dating presidential son. Paunahin na dito ang mga record ng mga naturang negosyo sa Office of the City Mayor kasama na ang umano'y transaksyon ng Davao City Local Government Unit sa mga naturang negosyo. Bagaman magiging malaking hamon para dito sa prosecution, itong pagpapaharap sa alkalde ay magiging kaabang-abang din anya kung kakayanin ng alkalde na sagutin ang diretsyahan ang mga tanong sa kanya. Maari din anyang mag-backfire kay Mayor Baste Duterte ang kanyang mga sagot, anuman ang pipiliin niyang paraan ng kanyang pagsagot. Sa huli na nindigan si Representative Joel Chua na malaki ang pangangailangang paharapin ang Vice Presidential Brother upang sagutin niya ang maraming katanungang bumabalot sa mga impeachable offenses na umano'y nagawa ng pangalawang pangulo.
3: Para sa atin sa buong kapuluan, 26 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali, nananatili ang posibilidad ng pagharap kay Philippine Army Colonel Raymond Dante Lachica dyan sa Senate Impeachment Court. Ito ay kahit wala pang eksaktong plano ang panel na ipatawag ang naturang opisyal sa witness stand. Ayon nga kay House Prosecution Panel Deputy Spokesperson Attorney Hes Montalan, bagaman na wala pang plano ang kanilang panel na ipatawag si Colonel Lachica ngayon, nananatili naman ang posibilidad na ito ay ipasabpina ng kanilang kampo at ganun din maging ng defense team ni Vice President Sara Duterte. Kapag ka nangyari ito ay tiyak ni Attorney Montalan ang kahandaan ng House Prosecution Panel na isa lang siya sa cross-examination. Nanindigan din ang abogado sa plano na hindi muna pagpapatawag sa naturang military official kahit pa siya ang itinuturo ng mga ebidensya na huling nakahawak sa milyon-milyong confidential at intelligence funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education.
2: Samantala, sinusuri naman ang House Prosecution Panel kung tatawagin bilang witness si Attorney Manasseh Scarpio ang asawa ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Ayon kay Prosecution Counsel at Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tarosa Jr., hindi man kasama si Scarpio sa kanilang witness list, maaari pa rin umano itong ipatawag dahil mayroong general reservation ng prosecution at may nauna ng pagkakataong pinayagan ang ganitong hakbang. Gayunman, kailangan umanong bigyan ng sapat na abiso ang defense at impeachment court upang makapaghanda bago magdagdag ng witness ang prosecution. Kaugnay nito, sinabi ni Attorney Tolosa na maaring maging legal issue itong spousal privilege kung sakaling tumistigo si Scarpio. Aniya, may proteksyong nakapaloob sa rules on evidence, ngunit depende pa rin yan sa magiging aplikasyon nito kung tuluyang ipatawag si Scarpio. Samantala, nakakuha na ang prosecution ng financial, bank at corporate records na mayroong kaugnayan kina Vice President Sara Duterte at dito kay Attorney Manasseh Scarpio at mga kumpanyang konektado sa kanila bilang bahagi ng ebidensya sa allegasyon ng unexplained wealth.
3: Sa iba pa nating balita, yung power reserve ng Mindanao posible raw maubos sa 2028 ayon sa data ng National Grid Corporation of the Philippines, habang ang Energy Regulatory Commission sinisilip naman ang outages ng mga power plants sa ibang dako ng bansa na nagdulot ng shortage dyan sa Visayas Grid. May balita si Bombo Isa Cotoner.
4: Bombo Dennis, Bombo Jai, posibleng maubos ang sobrang supply ng kuryente sa Mindanao pagsapit yan ng taong 2028 kasunod nga ng patuloy na pagtaas ng demand habang hindi pa nadaragdagan ng sapat ang kapasidad ng mga power plant. Ayon kay National Grid Corporation spokesperson Attorney Cynthia Alabanza, unti-unti nang lumiliit ang pagitan ng available supply at konsumo sa rehiyon. Anya, kung magpapatuloy ang kasalukuyang trend, maaaring pumantay na ang power supply sa demand sa Mindanao pagdating sa 2028. Kaya mawawala ang buffer na ginagamit para mamanatiling stable ang grid. Sinabi ni Alabanza na nakaranas na ang Mindanao grid ng 17 yellow alerts at 4 na red alerts mula Enero dahil sa kakulangan ng supply dulot ng mga plant outage. Umaasa naman ang naturang opisyal na maaaring maging mas conservative ang projection ng NGCP at hinikayat ang iba pang government agencies na pag-aralan at i-validate ang datos. Kaugnay nito, sinabi rin niya na nakararanas na ng kalintulad na problema ang Luzon kung saan limitado ang dependable power supply lalo na kapag wala nang naiaambag na kuryente ang mga solar farm pagsapit ng gabi. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ng NGCP spokesperson Attorney Cynthia Alabanza.
5: And Luzon, sa Mindanao, nakikita natin, sana ho mali ang NGCP sa projection namin. Kaya maganda ho na pag-aralan ng ibang mga ahensya ng gobyerno para ma-validate rin yung datos ng NGCP. Nakikita natin by 2028, wala na ho excess. And for me, as a layperson, meron hong writing on the wall na. Bakit ho, ano yung writing on the wall na yan? Naibsan ho yung power supply problem ng Mindanao nung pumasok yung mga coal plants ho sa bandang south. Pero kung matatandaan natin, 2010, 11, 12, 13, power crisis rin sila. If I recall correctly, in the province of Bukidnon.
4: Samantala, sa iba pang balita, tiniyak naman ng Energy Regulatory Commission na sinusuri na nila ang mga outages allowance ng mga generation plant na nag-off-grid at nagiging dahilan niya ng kakulangan sa supply ng kuryente sa Visayas Grid. Ito ay kasunod ng panawagan nga ni Senate President Win Gatchalian sa naturang komisyon na imbestigahan ang patuloy na power supply shortages sa Visayas at Mindanao na anya ay nakakaapekto rin sa presyo ng kuryente sa mga rehiyon. Ayon kay ERC Director Attorney Maria Corazon Hines, tinitignan na nila ang mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng outage ang mga generation plant at kung pasok pa ito sa pinapayagang outage allowance. Anya, ikukumpara ng komisyon ang aktual na outage ng bawat power plant sa kanilang allowable outages. Kapag napatunayang lumampas sa itinakdang allowance, maaari manong mapatawan ng multa ang mga power generator plant na maaaring umabot sa 50,000 hanggang 50 million depende yan sa paglabag. Kung ninyan, pakinggan natin. ang tinig ni Energy Regulatory Commission Director Attorney Maria Corazon Hines.
6: Outage allowances. Kasi tinitingnan po namin, why are these generation plants off the grid? Kaya tinitingnan po namin kung ano yung mga rason na yan. So, iimbestigan po namin sila and then we will compare the number of outages with the allowable outages. And then, tinitingnan po namin kung lalagpas po sila ay they could be subjected to fines and penalties doon po sa akin. So, meron na rin naman po mga mekanismo at proseso yung commission para tignan na yung mga power generation companies natin ay dapat mag-operate at ibigay yung capacity na na pinangako po nila sa kanilang mga kakontratang distribution utility.
4: Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Bas Radio Bombo.
2: Balik naman tayo sa usapin ng impeachment. Kondisyon ni Puwersa ng Pilipinong Pandagat Party List Representative Harold Duterte ang desisyon ng Senate Impeachment Court na ibatay ang two-thirds conviction threshold sa bilang ng mga senator judge na aktual na lumalahok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Representative Harold Duterte, mali na umano sa konstitusyon na kailangan ng two-thirds ng lahat ng senador para sa conviction at hindi lamang ng mga present o lumalahok sa proceedings. Iginiit niya sadyang mataas ang impeachment threshold dahil isa itong political process. Binigit din ni Duterte ang sitwasyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa, Senator Jinggoy Estrada at Senator Rodante Marcoleta na ayon sa kanya naman ay hindi nakikilahok sa proceedings dahil sa kanilang legal na sitwasyon. Iniuugnay rin niya ang ilang senador sa mga aligasyon ng irregularidad habang sinabi niyang bumagal o halos nawala ang mga kaso laban sa ilang majority senators na nasasangkot umano sa flood control controversy. Dahil dito, sinabi ni Representative Harold na hindi umano aksidente ang mga nangyayari at tinawag niya itong political assassination laban kay Vice President Sara Duterte. Gayunman, iginiit niya ang dapat manaig ang panunumpa ng mga mababatas na suportahan at ipagtanggol ang konstitusyon kaysa sa politika. Samantala, bumoto naman ang mga senator judge pabor dito sa pagkwenta ng two-thirds conviction requirement batay sa bilang ng mga senator na lumalahok sa impeachment trial.
3: Oras natin sa buong kapuluan, 25 minuto bago sumapit ang alauna ng hapon. Nakitaan ng Commission on Audit ng inconsistencies at kakulangan sa dokumentasyon pati na yung control at yan ay para sa relief operations ng Office of the Vice President na umabot sa halos 168 million pesos ng taong 2025. Kabilang sa mga natukoy na problema ang hindi nagtutugma na situational reports at paglihis sa approved mission order at kawalan ng malinaw na target na beneficiaryo pati na yung kakulangan ng records sa beneficiaries at distribution records. Ayon pa sa Commission on Audit ay humina ang assurance sa pagiging kompleto at pagkakatiwalaan ng relief operations at distributions na ginagawa batay sa record nito. Inirekomenda ng naturang tanggapan na palakasin ng Office of the Vice President and review procedures at yaking maayos na dokumentasyon at pati na yung authorized operations dyan sa naturang saklaw ng tanggapan. Samantala, sinabi naman ni Attorney Paulo Panelo, tagapagsalita ni Vice President Sara Duterte na maglalabas sila ng pahayag matapos naman nilang mapag-aralan ang notice ng Commission on Audit. Iginit naman ni Panelo na hindi umano natitinag si Vice President Sara Duterte sa mga panibagong development at patuloy nitong haharapin ang mga isyong kinakaharap ng kanyang tanggapan.
2: Samantala, kuha muna tayo ng ibang balita. Tinutukan ng ating mga kasamahan itong missing sa Bungeros case. Hindi maapektuhan kahit bago o bigong makontak ang mga pamilya. Si Prosecution General Fadolio naman, tiniyak na tuloy pa rin ang pagpresenta ng mga ebidensya. Ang balitang yan ay tinutukan ni Bombo Grant Hilario.
7: Bombo Jai, Bombo Dennis, iginit ng Department of Justice na hindi maapektuhan ang missing sa Bungeros case kahit pabigo ng makontak ang pamilya ng mga nawawalan sa Bungero. ayon kay Prosecutor General Richard Anthony Fadillon, ang kawalan ng komunikasyon o pagkabigong makapag-ugnayan ng mga kaanak ay hindi makakaapekto sa aspektong kriminal ng kaso. Makakaapekto lamang anya ito kung halimbawa ang mga kaanak ng biktima ay may personal na kalamaan sa pagkawala ng kanilang minamahal sa buhay. May bigay kasi sa kaso

0: kalaman, bawa kasama sila nung nangyari yun at nakita nila kung sino yung mga tao na kumuha, yun, magkakaroon ng impact yun kasi meron silang personal na kaalaman sa pangyayari. Pero kung ang alam nila ay yung base rin lamang sa mga reports, no, investigation ng mga police, ito ay hindi natin may tuturing na personal na kaalaman.
1: Napansin kasi ng Department of Justice na unti-unting nawawala na mga pamilya o complainants sa Mrs. Sabongeros case. Hindi na kanya makontak ang mga kaanak ng biktima, maging sa kanilang privado abogado, ay putol na din umano ang komunikasyon. Bukod tayo isang pamilya na lamang daw ang patuloy na nakikipag-ugnayan sa Department of Justice patungkol sa kasong inihain. Muli si Prosecutor General Richard Anthony Fadulyon.
0: Napansin namin na unti-unti nawawala na yung mga complainants at totally hindi na nakikipag-usap at nakikipag-ugnayan sa amin. Binanggit ko rin nga na dun sa kaso sa Santa Cruz, tatlong complainants ang naipresenta. Pero after they were presented, two of them disappeared already. We could not get in touch with them. As far as the cases in Lipa and in, Lipa and San Pablo, totally. We have not had any contact with them. We have tried to reach out. There is a private lawyer who is representing them. But even with the private lawyer, the victims' families have not coordinated anymore.
1: Sa kabila nito, pagtitiyak ng Department of Justice na hindi mahihinto ang prosekusyon sa pagpresenta ng mga ebidensya kinakailangan sa kaso. Habang ayon na pa kay Prosecutor General Fadulyon, nasa mga kamay na ng hukuman ang magiging desisyon kung mahatulang may sala o maabswelto ang mga akusado sa kaso. May isang ulit na pakinggan si Prosecutor General Richard Fadulyon.
0: The only thing that I can give you is the assurance that the department, through its prosecutors, will continue to present whatever evidence we have. How it pans out later on, kung ano magiging resulta nito, kung halimbawa maging karoon ng acquittal, magkaroon ng conviction, it really depends on the court. So many variables. I am not in control of what the judge thinks. No, I'm not in control of the circumstances as we progress with the trial. All that I'm saying is that we can only speak for what it is that we have. And what we have, no, are the pieces of evidence submitted to us. And we will make sure that lahat yan, may pakita, may harap namin sa husgado. At hayaan natin ang husgado na pag-aralan at gumawa, makarating doon sa desisyon dapat nilang makuha.
2: Ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
3: Nagtitiyan sa atin sa oras na 19 na minuto na bago sumapit ang alauna ng hapon. Posible umano na umabot hanggang sa 15 pesos per kilo ang ipapatupad na taas presyo sa mga produktong liquefied petroleum gas. At yan ay susunod na magkakaroon muli ng adjustment sa presyo ng naturang produkto. Ito ay kasunod rin ng mga serye ng big time price hike sa iba pang klase ng petroleum products. Dala na rin ng tuloy-tuloy na epekto ng tensyon sa gitnang silangan. Sinabi ni Liquefied Petroleum Gas Marketers Association o LPGMA President Arnel T. na tinatayang maglalaro muna sa halagang 10 piso kada kilo hanggang 15 piso kada kilogram ang inisyal na pagtaya sa big time price hike. Pagamat inisyal ang naturang data ay maaari naman na magkaroon ng pagbabago at malaki ang posibilidad na maglaro sa naturang halaga at range yung final implementation ng price hike bagpaman ang tuluyang pagpapatupad sa susunod na buwan o yung pagsapit ng Oktubre. Sa ngayon ay hinihintay na lamang ng naturang grupo at ang mga producers ng liquefied petroleum gas ang kautusan ng Bureau of Customs sa bagpaman ipatupad ang suspension sa excise tax para sa liquefied petroleum gas. Nakatala mga kabombo yung kasalukuyang status ay wala pang record ng shortage o walang kakulangan ng liquefied petroleum gas products sa buong bansa sa kabila ng tensyon dyan sa Middle East.
4: Bombo International News. Nanindigan si Iranian President Masoud Pezeshkian na hindi luluhod ang kanyang bansa sa United States sa kabila pa ng mga serye ng pagbabanta ni United States sa President Donald Trump. Matapos ang halos 7 buwan na giyera laban sa United States at Israel, sinabi ni Pezeshkian

0: na nananatiling matatag ang Iran at buo ang paninidigang harapin ang dalawang magkaalyadong bansa. Gayet ng opisyal ang resistance o pagdindig ng Iranian people ay lalo lamang lalakas o titindi kung magdaragdag ang United States na pressure o anumang uri ng pambubuli. Bilang tugon sa panibagong banta ni Trump, nalilipulin niya ang Islamic Republic of Iran kung wala pang mga magawa at mapagkasundo ang deal sa lalong madaling panahon. Sinabi ni Pezikian na kailangan ding tumugon ang United States sa mga demands ng Iran. Kailangan anyang itinigil na o itigil na ng United States itong ilang buwan ng ginagawa na blockade doon sa may Strait of Hormuz habang pinagbabawalan ng Iranian ships na magamit ang ilang mahahalagang waterway ng Gulf. Nanindigan din ang Iranian President na bagaman itinuturing sila ng United States na terorista, ang Iran mismo ay biktima ng terorismo. Ang mga inosenteng mamamayan ng Iran anya ay matagal nang ginagawang target ng mga pag-atake na ginagawa ng United States dahil lamang yan sa agresyon ng naturang bansa.
1: Karagdagan pa sa mga balita ng ating news team, yung pangatlong araw ho ng oil price hike ay pasakit pa rin ramdam ng mga nasa sektor o nasa hanay ng transportasyon. Alam nyo ba, pati bilihin ay unti-unti na ang naapektuhan. Labi natin ang ginawang monitoring ng ating reporter, si Bombo Cindy Grida. Please come in.
2: Bombo, Dennis, pangatlong araw nga ngayon ng panibagong oil price hike sa bansa, bunsod pa rin ng patuloy na paggalaw ng pandaigdigang merkado ng langis sa gitna ng nagpapatuloy na alitan sa Middle East at pagmahal ng dolyar. Nagsimulang magtaas ng presyo ang mga kumpanya ng langis nitong Martes, Setyembre 22 na nagpasakit sa ulo ng mga chopper at commuter kasunod ng anunsyo ni Department of Energy Secretary Sharon Garin. Aabot sa 4 pesos and 88 centavos kada litro ang itinaas sa gasolina, 8 pesos and 82 centavos sa diesel at 6 pesos and 47 centavos naman sa kerosene. Batay sa monitoring ng Bombo Radyo, sa ilang gasolinahan sa Makati, sumisipa na sa 80 hanggang 88 pesos ang kada litro ng gasolina habang ang diesel ay nasa 88 hanggang 95 pesos. Pumalo naman sa mahigit 100 pesos ang presyo ng kerosene. Ayon kay Mario Albol, isang jeepney driver, malaking pahirap sa kanila ang sitwasyong ito. Aniya, sa halip na malaking halaga ang maiuwi para sa pamilya, sa gasolinahan na lamang napupunta ang kanilang pinagpaguran sa maghapon at magdamag na biyahe. Dagdag pa rito, hindi rin sila makapagtaas ng pasahe upang maibsan ang pasakit dahil wala pang aprobadong dagdag pasahe mula sa pamahalaan.
3: Malaki ho epekto sa amin yan dahil po sa sobrang taas na ng presyo ng krudo. Sa halip na ma-take home namin yung kita namin, napupunta na lang sa gasolinahan.
4: Sir, nagdagdag po kayo ng pamasahe sa mga pasahero?
3: Hindi pa po, dahil hindi ho naman pinapayagan yung hinihingi namin na taas pamasahe. Malaki problema nga po yan.
2: Samantala, apektado rin ang presyo ng mga bilihin dahil sa gasto sa transportasyon, produksyon at agrikultura na umaasa sa petrolyo para ihatid ang mga produkto mula sa bukid at pabrika hanggang sa mga pamilihan. Sa isda, naglalaro sa 160 hanggang 200 pesos ang kada kilo ng bangus habang nasa 120 hanggang 150 pesos naman ang tilapia. Ang galunggong naman ay umaabot sa 180 hanggang 240 pesos depende kung lokal o imported. Sa karne, ang baboy ay naglalaro sa 320 hanggang 400 pesos habang ang buong manok ay nasa 180 hanggang 210 pesos. Samantala, sa mga gulay na madalas isang cup sa kusina, parehong nasa 80 hanggang 100 pesos ang sitaw at talong, 80 hanggang 120 pesos ang pechay, repolyo at sibuyas, 60 hanggang 90 pesos ang kamatis at 90 hanggang 130 pesos naman ang kilo ng bawang. Reklamo nga ni Abel Manansala, isang mamimili at nagpapatakbo rin ng maliit na negosyo ng parisan, halos wala na silang kinikita dulot ng patuloy na pagtaas ng mga bilihin kasabay ng pagsipa rin ng mga produktong petrolyo.
5: Oh, wala na kaming kinikita, wala na mataas lahat ang gulay, lahat-lahat na binibili ngayon, pataas. Pero pag bumababa, hindi naman bumababa ang presyo, tumataas pa.
2: Inaasahang aabot hanggang Disyembre ang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo ayon kay Green. Gayunpaman, tiniyak ng ahensya na hindi aabot sa 20 pesos kada litro ang dagdag presyo sa bawat paggalaw nito. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Cindy Grida, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
0: Sa bahaging ito, mga kabombotster nation, dumako na tayo sa mga balita tinutukan ng ating provincial stations. Si Cabinet Secretary Abalos, personal na bubisita sa mga national high school, pagkakaroon ng classification system para sa social media content, isinusulong. Kuha tayo ng mga detalye sa pag-uulat ng Bombo Radyo Coronadal.
6: Nananatili pa rin sa pagamutan ang 4 sa 7 estudyanteng nasugatan sa shooting incident sa Banga National High School noong Setyembre 18, taong kasalukuyan. Sa panayam ng Bombo Radyo Coronadal kay Banga Mayor Albert Palencia, sinabi niyang patuloy ang monitoring sa mga biktima at pagdating ng tulong mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para sa mga estudyante at kanilang pamilya. Samantala, personal ring bumisita sa paaralan si Cabinet Secretary at dating DILG Secretary Benjamin Benhor Abalos Jr. upang kamustahin ang mga biktima at kanilang mga pamilya. Sa panayam ng Bombo Radyo kay Abalos, sinabi niyang dala niya ang mensahe ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kasabay ng pagtiyak sa suporta ng pamahalaan sa mga biktima. Kaugnay nito, iminungkahi ni Abalos ang mas mahigpit na regulasyon sa paggamit ng social media ng mga kabataan, kabilang ang posibilidad ng pagkakaroon ng classification system para sa online content na maaari ihalin tulad sa sistema ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB. Samantala, patuloy ang modular classes sa Banga National High School habang isinasagawa ang psychological at psychosocial assessment sa mga estudyante at guro na naapektuhan ng insidente. Tiniyak naman ni Mayor Palencia na makikipagtulungan ang local government unit, Parents Teachers Association o PTA at school administration sa pag-aksyon sa perimeter fence ng paaralan bilang bahagi ng pagpapalakas ng seguridad.
7: Ang social media sa mga bata should really be regulated. It should be regulated kasi hindi mo alam kung anong impluwensya meron eh. No? Kung sabihin itong mga bagay na ito, di ba sinihan lang nga nakalagay eh, na if it's PG, parental guidance suggested, o kaya minors are not allowed, so much violence. Or...
6: At yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Coronadal. Ito si Bombo Renz Aguinaldo. And this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radyo! Bombo!
1: Samantala, sa iba't ibang pananaw, may constitutional experts pa rin na nagsasabi ng iba't ibang pananaw hinggil doon sa voting challenge sa voting threshold dyan sa impeachment trial. Alamin natin ang nakalap na impormasyon ng Bombo Radio Cagayan de Oro.
8: Iginiit ng constitutional law expert na si Attorney Jojo Lacanilaw na walang legal na karapatan ang mga abogadong nagbabantang dalhin sa Korte Suprema ang 16-vote requirement sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Aniya, sayang lamang ang oras sa ganitong hakbang dahil wala itong matibay na batayan sa batas. Nilinaw ni Lacanilaw na ang mga senador, ang vice-presidente at mga prosecutor lamang ang may kapangyarihang makialam sa proseso, hindi ang mga abogadong wala sa loob ng Senado.
9: Abogado, marami sinasabi. Edi gawin mo. In other words, he agree ang kanyang position, 16.
10: Mm.
9: So anybody who disagrees with him, mali. Darang yan ang ano niya, position niya. Ah, sige, subukan mo kung manalo ka o even tignan ng Supreme Court yung ano mo, yung petition mo kasi hindi ka naman party dito, wala ka naman standing eh. Mm-hmm. Abogado ka lang eh, bakit ka nakikigulo diyan? Ang may standing diyan yung mga senador, yung respondent, yung mga prosecutors, pero luminary ka, ito no, kung sino sinasabi mo actually hindi ko alam. Disubukan mo, marami lang kasi alam mo na mga abogado kami. Magaling kami magsalita eh, no? Pero
8: si Attorney Jojo Lacanilaw, ang constitutional expert ng convener ng Duterte Panagutin Movement. Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, ito si Bombo Jane May Abulag, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
0: Ito naman mga Pinoy na nagdeklarang patungong Thailand at Vietnam, nahuli siya muna yung biyahe patungong Russia. Filipino community patuloy ang paalala tungkol sa illegal recruitment. Kuha tayo ng mga detalye sa pag-uulat ng Star FM Bacolod.
10: Inara ng Bureau of Immigration o BI sa NAIA Terminal 1 ang apat na Pilipino na umano'y ni-recruit para sa security at military jobs sa Russia. Tatlo sa kanila na kinilala bilang Aldo, Neri at Baby ay nagdeklarang patungong Thailand pero nalaman sa secondary inspection na Russia ang aktual na destinasyon. Si Aldo umano'y inalok ng security job na may 70,000 pesos na buwanang sahod. Samantala si King na nagdeklarang patungong Vietnam ay umamin umanos na Russia ang kanyang destinasyon para sa military service. Kapalit ng 150,000 pesos na sahod, citizenship pagkaraan ng isang taon at bonus. May nakatagong Russian visa rin umano sa kanyang dala. Itinuring sila ng Bureau of Immigration bilang potensyal na biktima ng human trafficking at itinurn over sa Interagency Council Against Trafficking para sa investigasyon at tulong. Samantala, sa pahayag ni EJ Merced, Bombo International Correspondent ng Star FM Bacolod sa Russia, sinabi niyang patuloy silang nabibigay babala sa mga Pinoy na huwag maniwala agad at alamin kung totoo ang recruitment agency dahil marami na ang nabiktima na padpad sa Russia na walang kumpletong dokumento.
11: Mas malakas pa rin at siguro sabihin na lang natin mas influential yung mga tao na nagre-recruit ng mga kababayan natin papunta dito dahil convincing yung kanilang mga sinasabi and it looks like we are so bitter dahil parang ayaw lang naming papuntahin sila dito. The thing is, ayusin nyo kung pumunta kayo dito, may papel at kung pwede lang, huwag niyong ipa-expire yung visa ninyo.
10: At yan ang balita mula dito sa Star FM Bacolod. Para sa Bombo Network News, ito si Star DJ Tanner. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
12: Bombo Entertainment News! Entertainment News! Bombo Entertainment News!
0: Ang Bombo International Correspondent sa United States of America nagwagi ng parangal sa prestigious Josie Music Awards. May chika dyan, Bombo Radio Iloilo.
13: Nagwagi ng prestigyosong award si Bombo International Correspondent D. Donasco Thompson sa 12th Annual Josie Music Awards na ginanap sa Nashville, Tennessee, United States of America. Nakuha ni D ang pagkilala sa Music Video of the Year Performance Focused para sa awiting I Never Walk Alone na isinulat ni Laura Sawosco. Na-record ang kanta sa historic RCA Studio sa Nashville habang kinuna naman ang music video sa Cathedral of the Incarnation sa naturang lungsod. Isinagawa ang awarding ceremony sa legendary Grand Ole Opry House na dinaluhan ng mga independent musicians mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ayon kay Dee, malaking karangalan para sa kanya ang manominate sa dalawang kategorya at itinuring niya itong higit sa kanyang inaasahan kaya iniaalay niya sa Diyos ang natanggap na pagkilala. Ang Christian song ay original na isinulat bilang personal na panalangin noong 2009 bago ito na-develop bilang isang buong musical composition noong Enero 2026. Si D ay tubong Gimeras at kasalukuyang nakabase sa Tennessee kung saan nakilala siya sa kanyang mga performance kasama ang Nashville Opera, Columbus Symphony at Seattle Symphony. Ang Josie Music Awards ay kinikilala bilang pinakamalaki at pangunahing independent music awards sa buong mundo na may layuning parangalan at kilalanin ang kahusayan at natatanging talento, gayon din ang patuloy na bigyang pansin ang pagkamalikain sa larangan ng independent music industry.
14: Thank you so much for the Josie Music Awards. This is amazing. Thank you, Lord. First of all, my 30th year here in the United States. I came here 30 years ago, wasn't expecting to be here today. Thank you, Laura Sawosco, for writing the most beautiful song for everybody who was involved in my music video. I'm dedicating this to my brother who passed away in 2021. I never walk alone, I'm always with you. And my husband, thank you for being here, for supporting me, and to my family and friends, thank you for the unending support. Thank you.
13: Sidi Donasco Thompson, para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo. Ako si Bombo Gisa Padillas. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
1: Mga kabombo, mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy lamang sa pagsubaybay sa mga balita at impormasyon hatid ng ating mga himpilan ng Bombo Radio at Star FM. Sa mga lalawigan, mga kabombo, ay masusubaybayan ito through Bombo Mobile App, YouTube, TikTok, and Facebook Live. At dyan sa bahagi ng Mindanao, nariyan ang ating mga himpilan. Unahin natin yung area ho ng Davao Region. Nariyan ang Bombo Radio at Star FM Davao. Sa Northern Mindanao, Bombo Radio, Cagayan de Oro. Habang sa area naman ng Caragar Region, nariyan ang Bombo Radio Butuan. Sa Soksarjen, Bombo Radio Jansan. At sa mga Ilonggo speaking sa Mindanao, Bombo Radio Coronadal.
0: Para naman sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Bukidnon area, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radio Malaybalay. Para sa mga Chabacano na Riana, ang ating news, music, and entertainment station na Star FM Zamboanga. Sa Zamboanga del Norte, nariyan ang Star FM Dipolog. At sa Central Mindanao and Bangsamoro Region, nariyan ang Star FM Cotabato.
15: Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love.
0: Mga kabombo at Star Nation, para sa ating Christmas countdown, we only have 92 days before Christmas Day.
1: At yan ang kalipunan ng ating mga balita sa Bombo Network News Noontime Edition. Ang back-to-back winners sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mapapanood at mapapakinggan ang susunod na Bombo Network News mamayang ika-6 ng gabi hanggang ika-7 ng gabi. Mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
12: Star FM!
16: Star FM!
17: Like mo! Share mo!
18: Basta Radio, Bombo!
12: Star FM,
19: the best music station across the nation.
18: Kwelang-kwela ng mga DJs.
19: Ang galing sa information.
12: Fully digitalized. It's all for you.
20: Star FM across the nation.
17: Star FM number 1. 02.7.
12: Basta Star.
21: Dito sa Caloocan City, kasama namin sa Karinderya ang Star FM. Talagang ginaganahan ng mga customers sa pagkain dahil sa magagandang tugtugin nito. Kaya ano pang hinihintay mo? Like mo, share mo.
18: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
22: Star FM.
23: Star FM.
24: Star FM.
12: Star FM. It's all for you.
25: Star FM.
26: It's time to fiesta with Bet88.
27: Come dance with me.
26: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
28: Always a party at Bet88.
29: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-824-8965 for more details. Email responsiblegaming@core.ph.
12: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
30: Number 1 Star FM. 102.7 Star FM is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas and the music station of Bombo Radio Philippines. Star Nation, oras subukan buluan ng Pilipinas. 2 minuto na makalipas sa kalahunan ng hapon. 102 in the afternoon.
12: Antonio Lambada.
31: Mga awiting mai-in love kayo.
32: Mga awiting magpapaalala sa nakaraan.
31: Mga awiting para sa inyo.
32: It's all for you on Star FM.

0: 102.7 Star FM. It's all for you. Like Boss, Share Boom.
1: Mega Manila's best music station.
0: Para sa Red Star Nation, Subo nga Bluwa na Pilipinas. 28 star minuto na makalipas sa kalauna ng hapon. 1:28 in the afternoon. Hello po sa lahat mga Star Nation natin na naka-siesta mode na. Okay, deserve na deserve niya yan. Pero siguraduhin nyo ha, na naka-break time pa rin kayo. Ha? Nakamamaya, back to work na kayo. Nandiyan ka, nagtatago ha. Hello po, sila naman sa nation natin. Pag-usapan natin ha. Siguro, imbes na sweet moment. Siyempre, marami na yung mga ganyan sweet moment eh. Mag-ano tayo, kwentong breakup muna tayo. Total naman ano eh, it's all for you in the afternoon naman. Eh, puro ano eh, puro mga love songs yung pinaplay natin. Okay, para mas lalong malungkot ang mga galing sa breakup, pag-usapan natin yan. Minsan kailangan din natin damayan, di ba? Yung mga nagdurugong puso ba ngayong hapon na ito ng Thursday. Kaya damayan natin sila. Minsan kasi, even after breakup Star Nation, aminin nyo sa hindi, may mga moment talaga na namimiss mo si ex. Si ex, di ba? Afternoon, Y and Z. Di ba? Wala eh. Siyempre, marupok ka eh. Kahit sabihin mo na ikaw yung ano, nakipaghiwalay. Oh, pero sa dulo pa rin, parang ikaw pa rin yung ano eh. Yung namimiss mo pa rin siya eh. Pero ibang usapan, siyempre, kung biglang biglaan yung paghiwalay nyo ha. Lalo na kung merong ano, third party na involved. O di ba? Talaga naman paligurado naman, galit ang yung nararamdaman. Panigurado gusto mo sakalin yung tao na yun. Pero meron din namang ano eh, meron din namang mutual ang desisyon ng pag-iwalay. O itatawag na amicable. Ika nga, pero no chance na talaga magbalikan. Sabi ng ilan, parang ano eh, sabi daw ng ilan, parang malabo daw yung ano eh, yung mutual na decision na mag-iwalay. Pero may mga nangyayari palang ganun. O, kaplano na kapag kayong dalawa ang nag-decide. Kaya ano man ang mangyari, wala, tapos na eh, di ba? Nag-end na ang relation nyo o relasyon ninyo, di ba? Kaya huwag ka na mag-crave sa presence niya. Di ba? Nag-decision na kayo na maghiwalay. Tapos eto ka, nag-aasam ka na magbalikan kayo dahil mismo na siya. So ano yung breakup nyo? Joke lang. Di, joke lang yun. Pinaprank lang kiti. Kaya naman sa nation na eh, wag na tayong ano, wag ka nang magbakaawang balikan mo siya o balikan kanya dahil lang miss mo siya ha. O baga, like ko nga sinasabi sa inyo, di ba? Kapag ka nag-decide ka, at the end of the day, kapag nag-decide ka, eh, kailangan mo siyang pangatawanan. Panindigan mo. Kaya wag na wag kayong magde-decide dahil sinabi nito, sinabi niya. Kasi at the end of the day, Star Nation, ang sisisihin mo lang, sarili mo. Kasi ikaw yung nag-decide eh. O, diba? Kumbaga yung mga nagsasabi sa'yo na, wag mo na yung i-break yan. Oo, kasi pancake yan. O, di naman kaya, i-break mo na yan. Napakasalbahin yan, di ba? At the end of the day, ikaw pa rin ang magde-decide. Para at the same time, Star Nation, wala ka sisisihin. Di ba? Kundi ang sarili mo lang. Ito yung ano eh, ito yung kumbaga ito yung payo ng mga psychological therapies. Kung maramdaman mo raw na parang gusto mong lumuhod at magbakaawa sa ex mo na ikaw ay balikan, dapat daw i-assess mo muna. Oo, kung ano ang dahilan ng iyong kagustuhan. Ano ba siya? Mismo lang ba talaga siya o baka labis mo pa siyang mahal? Pero ang tanong, love ka pa ba niya? Ang tanong, miss ka pa ba niya? Baka lang kasi ang na-miss mo ay yung pagkakaroon ng partner. Partner mo sa buhay. Kasi ang ano niya na, may mga ilan, may malaki chances niyan yung mga na-miss na magkaroon ng partner. Yung kumbaga after ng breakup, meron ka na ulit partner. Tapos nag-breakup, may another partner. Kumbaga hindi siya sanay na mag-isa. May mga ganun ha, may mga ganun pagkakataon na baka na-miss mo lang nang magkaroon ka ng partner, magkaroon ka ng sandalan sa buhay. O kaya naman baka nasanay ka lang na laging may kasama at karamay na special someone. At baka yun ang hinahanap mo. Hindi ang ex mo. Okay? Kailangan magkaiba yun, Star Nation, ha? Kaya ang mabuti pa, eh mag-focus ka na muna sa sarili mo. Ako na muna. Ni Angelica Kent. At the same time, pray for healing. Diba? Para malinawan ang isip mo. At the same time, ma-realize mo kung ano talaga ang hanap mo. At deserve mo. Always remember, Star Nations, deserve mo na someone na tapat sa'yo at deserve mo yung someone na di ka lolokohin. Oh, di naman pressured ka lang, di ba? Baka naman mamaya pressured ka lang dahil kasi wala kang makakasama ngayon. Diba? Eh, huwag kang mag-alala, Star Nation. Marami tayong ganyan. Oh. Taas sa mga bandila. Yes! Saka at least, di ba, lalo na sa mga kalalakian, o at least makakasave ka ng gasto sa mga date, di ba? Ipunin mo na muna yan sa susunod mong diwan, di ba? Kaya sa mga Star Nation natin, sino dito yung mga single? O, sige, taas ang kamay. O, magsama-sama tayo! Gumawa tayo ng group chat! Aras na Star Nation sa Buka Buluan ng Pilipinas. We got 34 star minutes after 1 in the afternoon. Kasama nyo na po ang inyong lingkod, ha? Hanggang alas 3 ng hapon. Kasama nyo na ang inyong lingkod. Parang kanina pa tayo madaling araw nagkakasama. Hanggang alas 3 tayo ng hapon, magkakaradiga, magkakadupantenga. Star DJ Antonio ng Bada pa rin po ang inyong lingkod. Ang inyong happy man every day. Yung partner sa tawanan. Ang DJ na heart up sa Hagabal pa at Yummy pa. Yan. At syempre sa mga Star Nation natin na maumihigop ngayon ng mainit na kape. Yung kumbaga, ilang araw na. Oh, ilang araw na yung kape niya. Pero talaga naman, napakadamot. Ayaw mamahagi ng kape. Okay talaga. O, di ba? O, ang ginagawa nila, pinupunas nila yung pawis ko para naman, pero ayaw mamigay ng kape. Anyway, my way, Star Nation, marami pa tayo mag-uusapan, ha? At syempre, marami pa akong mga tugtugan na pagsasamahan natin. We got Michael Learns to Rock, Brad, Silent Sanctuary, and Natalie Cole. Dito pa rin po yan sa inyong hipila na gatin ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: 102.7 Star
2: FM. Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simpleng umaga, espesyal.
3: Mmm! Holiday!
2: Almusalin ng nam.
3: Good morning!
2: Pagtanghalian.
3: Uy, may birthday ba?
2: Tanghalian linam nam. At sa gabi.
3: Wow! Mm. Palo

0: 102.7 Star FM. It's all for you. Like, boss, share, boom.
1: Mega Manila's best music station.
0: Para Star Asia, subuka Blue One na Pilipinas. Labing limang star minuto na lang ha, bago sumapin ng alas 3 ng hapon. 2:45 in the afternoon. Ikaw ba, Star Nation? Kapag nakita mo ang iyong partner, ang iyong jowa, o din ba kaya ang iyong asawa na may kasamang iba, anong gagawin mo? Kokomprontahin mo ba? O tatalon ka? Kasi Star Nation, ito yung nangyari ha, dyan po sa may Quezon City. Isang lalaki po ha, ang agad na na-rescue matapos sumanong matrap sa isang imbornal. Matapos sapadpad po sa lugar mula pa kagabi. Ito nga, Star Nation, batay po sa salaysay po ng lalaki. Tumalon umano siya mula sa isang tulay patungo sa ilog matapos niyang makita ang kanyang asawa na may kasamang ibang lalaki. Grabe, no? Ayon pa nga sa kanya, hinabol umano siya noong nasabing lalaki. Kaya sa kanyang taranta ay napatalon siya at dito na nga umano siya napadpad hanggang sa matagpuan at ma-rescue. Bakit kaya siya tumalon, no? Ito nga, Star Nation, agad nga po na-report sa barangay ang insidente. At ito nga, agad po tinungo ng mga responder ang nasabing lugar upang hanapin at tulungan ang lalaki. Ito nga po yung mabilis nga po natulungan at matagumpay na na-rescue ang lalaki. Anyway, no, sa ligtas yung, gumaling na agad yung lalaki, no? Matakay mo, imbis na ano, no? Ayun yung mga ano, minsan, no? Gentleman ba? O kasi imbis na komprontahin mo yung asawa mo dahil meron siya kasamang ibang lalaki, siguro dahil nakita niya magka-holding hands. Meron bang ano? Meron bang magkaibigan na, kung like for example, yung asawa niya, kaibigan niyo yung lalaki, tapos magka-holding hands? Wala bang something yun? Diba? Pero imbis nga na komprontahin ng lalaki, no? Umalis na lang siya. Pero ang problema, tumalon siya doon sa tulay. Kumbaga, ang tanong dyan, no, hanggang sa naabot ang iyong selos. Kaya sa mga sarnisyo po natin, ha, naku, kapag meron po kayong asawa na o may partner na kayo, dapat stick to one. Di ko naman sinasabi na napakadaling sabihin, hirap gawin. Well, mahirap talaga gawin yan dahil dito sa mundo natin, marami talaga tayong haharapin na mga temptasyon. Oo, nasa sa'yo na lang kung paano mo siya haharapin. Ikaw ba yung tipo na haharapin mo tapos kapag napalingon ka sa temptasyon, igagrab mo? O di naman kaya ikaw yung tipo nga kapag nakakita ka ng isang temptasyon, ay ikaw na mismo ang iiwas. Kasi Star Nation, imposible na walang temptasyon sa mundo. Meron yan, Star Nation. Nasa sa'yo na lang kung paano mo siya itetake as a challenge na talaga namang pipigilin mo ang iyong sarili. Kumbaga, nako, sinasabi ko sa inyo. Saka ano, diba, dati akala natin, diba, dati kasi mga panahon ng ating mga magulang, lalaki lang nakagawa niyan. Eh ngayon, aminin natin sa hindi, lahat pantay-pantay ni. Diba, kung ano nagagawa ngayon ng lalaki, nagagawa na rin ng mga babae. O baga, same-same na. Anyway, my way, Star Nation. O, yan po, ha. Kaya sa mga Star Nation natin, kapag nakita nyo, if ever man, wag naman sana, ang inyong asawa na merong kasamang ibang lalaki, wag ka muna agad maghinala. Pero kapag nakita nyo sila magka-holding hands, doon ka magtaka. Pwede mo naman kausapin na maayos. Hindi naman na parang confrontational na talaga namang magbubugbugan kayo. Diba? Mas maganda kausapin mo kung sino siya. Kasi malalaman mo naman eh. Kapag umaa-e-i-o unay asawa mo. Diba? Alam mo na naghahanap na siya ng palusot. Heist naman talaga. Hello, my best friend. Siya dire-diretso na po at matugtugan. Ito pa rin po sa inyong pinanagatid ng music, entertainment, news, and information. Tayo po 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: Mega Manila's best music station.
2: 102.7 Star FM.

0: 90.7 Star FM. It's all for you.
1: Like
0: Oras sa Star Nation sa buong kabuluan ng Pilipinas. Pitong star minuto na lang bago sumapi ng alas tres ng hapon, 2:53 in the afternoon. At Star Nation, agad dito na lamang po ang inyong lingkod. At shout out po na ang inyong happy man every day. Ito ka partner sa tawanan. At DJ na heart up sa hagmul pa at yami pa. Muli tayo magkaratingan Star Nation. Bukas ulit. Alas 4 madaling araw, ang alas tres ng hapon. Yan. Yes, alas 4 madaling araw. Magpapaalam muna ang inyong lingkod, ang inyong happy man every day, yung partner sa tawanan, ang DJ na heart up sa Hagmul pa at Yami pa. Susunod na, programang Afternoon Star Sweep. Makakasama niyo naman po ang ating nag-iisang bolero ng bayan, Star DJ German Bolero.

0: Machine Eastern di Tanabuyan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo, share mo.
0: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 20 Star Minutes bago sumapit ang alas 4 ng hapon. Oy, 3:40 in the afternoon. Yan po nga yung Philippine Standard Time. At tignan nga natin, parang umuulan pa ba? Oo, grabe yung buhos ng ulan. Gigil ako, pero sige na nga, wala naman ako magagawa dahil natural phenomenon yan. Tinanggap ko na lang. Ay, kuya nga, taxi driver, maraming salamat sa'yo. Parang ang tagal nating nagsama kanina. Hi! But anyway, sa mga Star Nation natin, ako ganun pa rin ano, tatagal po ang itong heavy to intense rain shower na meron pong, ay nako, nakita ko talaga yung kidlat at malakas na kulog kanina ha. So meron po yung kasamang pagkidlat kasi. At syempre, malakas din na hangin itong nararanasan ngayon sa Metro Manila. Dito po sa specifically, ilang bahagi po ng lugar, dyan po sa Caloocan, Quezon City, Valenzuela, Marikina at Pasig City. At dito nga, at syempre galing ako Mandaluyong, ano, malapit lang eh. Pero ewan ko ba? Oo, ang daming na-trap siguro. Grabe yung baha siguro. Ewan ko, yung mga sasakyan. Daming lumabas. Ay. Ayan ah, so dyan sa lugar na yan at ilang lugar dyan din sa Rizal Province, Zambales at dyan sa Bulacan at sa Batangas. Yan, ilang mga lugar dyan ha. Maaari po yan tumagal sa loob ng 2 oras pa. Yan, kaya sa mga ka-Star Nation natin, asahan naman yan sa ilang lugar naman sa Pampanga, sa Angeles, Mabalacat, sa Porac, sa Quezon Province, sa Makalelo, na General Luna, Katanawan, Malunay or Mulanay, Tagkawayan, Kaluwag, Ginayangan, Gamaca, Pitogo, San Francisco at San Andres. Yan, yan po ang asahan nyo po dyan ha. At ilang lugar dyan sa Cavite, sa Bacoor, Cavite, Imus, General Trias, Dasmariñas, Noveleta, Rosario, Cavite City, Tanza, Carmona at General Mariano Alvarez. At ilang lugar dyan sa Laguna, kaya asahan po no yung heavy to intense rain showers with lightning and strong winds. And kaya sa mga Star Nation natin, ako sa mga ano, trap dyan. Ako, grabe. Mandaluyong pa lang eh. Parang biglang buhos kasi yung ulan. Ano, biglang taas din po ang bahay. But anyways, ako po muna inyong mga kasama sa programang Afternoon Stars. If it's going to be until 6 or 5 in the afternoon, ako po si Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti. Baliktugtugin tayo, dito pa rin po yan, simpi lang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo, share mo.
2: Star FM. Now sa mga musika, impormasyon at balita, kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star FM.
1: Star FM.
3: Star FM.
1: Star FM.
3: Basta radyo sa FM.
1: Alas na.
4: Star.

0: 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo, share mo.
0: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 29 Star Minutes. Makalipas po ang alas 4 ng hapon, 4:29 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. At syempre, nako, nako, magpapamigay na naman tayo ng papremyo na palakpakan ngayong hapon. Kaya naman pumunta na kayo sa ating social media accounts, sa Facebook at sa YouTube. Live na live tayo right now. Again, 102.7 Star FM Manila. Sa Facebook po yan. At sa YouTube, live na live tayo. Sa mga nasa live streaming na natin, ako pakipindot naman po, no? Please, yung mga reaction button dyan sa ibaba, nandyan po yan para pindutin. At mapapasaya mo ko. Dali na pa sa inyo ko. Wow. Baka sarili siya. And of course, nako, bakishare itong ating live streaming. Sa katabi lang po dito, medyo banda dyan. Meron po dyang share button, bakishare na itong ating live streaming. At i-comment ang iyong pangmalakasan na kasagutan dito sa ating letra na sasarguhin ngayong hapon sa ating Bulan Time. Ayan, meron po tayong bagong letra na sasarguhin. At isa po ang ating pipiliin na mag-uwi ng 1 million. Napalakpakan na may kasamang hiyawan. Ang mapalad na mapapalakpakan ng mga mapapalad kong palad. Kaya naman, i-comment mo na ang iyong pangmalakasang sagutan dito sa ating bubulahin na letra right now. Bubulahin na natin. Kaya naman, i-flash natin yan. Ito na, ito na, ito na, ito na. Sa letrang E. Kaya mga kababayan, sa letrang E po ang ating hinahanap na kasagutan. Sino ang ikalawang pinakamatagal na naging senador ng Pilipinas na nagsisimula sa letrang E? Nako, sino ba iyan? Ito ang clue natin. Siya po ay Tubong Baler Aurora. Oy, sino ba yung mga senador na nanggaling sa Aurora Province? Nako, o kaya kung ikaw may kilala kang taga Aurora, i-comment mo na lang ang kanyang pangalan dyan sa ibaba at malay mo ikaw pang mapili natin dahil alam nyo naman na kung ano ang ating teknikan this sa dito sa ating segment na Bulan Time. Ito ang ilan sa mga pwede mong kopyahin. Una ng mga nagsagot ng kanilang pangmalakasang kasagutan. Ito sabi dito, Eduardo Angara. Eduardo nga ba? Ayan. Ito naman sabi dito, Ewan ko. Ay, nako. Parang tama. Si ex-senador na siya. Ayan. Si Edge. Si Ed Sheeran. Eva Eugenio. Eduardo Angala, Angara. Iel Salad. Ano yun? Herman Gregorio. Sino yun? Eto, Ernie Cynthia Rufa. Ensaladang Talong. Ay, nako. Ilaw. I. Ano to? Etag Talolong. Melvin, ka, ma, may ma-comment lang? Enrile, ano to? Elebogario Montilla. Ano ba yon? Sa Elsa po, Engelbert. Ay, nako naman. O yan na, meron ka bang nagustuhan sa mga komento dito? I-comment mo na yan. Dahil again, isa po ang ating pipiliin na mag-uwi ng 1 million. Napalakpakan na may kasamang hiyawan po yan. Ang mapalad na mapapalakpakan ng mga mapapalad kong palad. Kaya naman, i-comment mo na. Ito na ang ating pinahulaan right now sa letrang E. Sa letrang E, sino ang ikalawang pinakamatagal na naging senador ng Pilipinas na nagsisimula sa letrang E? Ang clue natin, siya po ay Tubong Aurora Boulevard. Charot. Baler Aurora. Nako, alam naman natin na ang pinakamatagal talaga ay si Senator Tito Sonto. No? Dahil hanggang ngayon, senador pa rin naman siya. Ayan, sino ba yung pangalawa? So, pangalawa na ulit ang hinahanap natin. Nag-comment mo na yan. At eto na nga. Kung ikaw ay nakapag-comment na ng iyong kasagutan, ibibigyan na natin ang ating tamang sagot. Kaya naman kung ang iyong sagot ay si Edgardo Angara, ikaw ay may tamo. Congratulations. Yes, si dating Senator Edgardo Angara ang pangalawa, no, kay Senator Tito Vicente Soto, no, the third, ang saka si yung may pinakamatagal talaga, oo. Hanggang ngayon naman senador pa rin siya. Pero ang pangalawa po ay si Edgardo Javier Angara. Yan, siya po yung pinanganak noong September 24. Kaya naman, happy birthday! Yes, happy birthday, September 24, 1934 po. Ayan. At syempre, siya nga po ang second to the highest level ratios na tumagal, no? Yung tenurity, kumbaga, sa pagiging senator. Siya po yung naging Senate President noong 1993 to 1995. At syempre, a total of 23 years. 23 years po siyang naging senador. Diba? O, kilala naman siya sa Philippine politics, of course, sa law, education. At syempre siya po ay tinagurian na rin, no, na most influential at respected din na public servant sa Pilipinas. At syempre dahil sa kanyang intelligence, commitment sa public service, at yung passion niya, no, sa pag-improve ng mga kabuhayan ng ating mga kababayan, sa pamamagitan nga ng mga batas, paggawa ng batas. No, at dahil nga siya din ay naging secretary ng ilang mga ahensya ng pamahalaan. Ayan. At siya nga po ay naging senador ng Pilipinas noong June 30, 2001 hanggang June 30, 2013. At ganun din noong June 30, 1987 naman hanggang June 30, 1998. Uy, napakatagal! At alam naman natin kung sino ang kanyang anak, ang kasalukuyang secretary ng Department of Education, si Sunny Angara. Matama naman. Ay, nako naman, eto na nga, tingnan natin kung sino nga ba ang mga nakatumpak ganun at kung sino yung mapipili natin ngayon sa mga sa mga nagkomento sa ating live streaming right now sa 102.7 Star FM Manila. Ito ang inyong mga live comments. Isa po ang ating pipiliin dyan, ha. Nako, ay, sa lahat ng mga nag-comment sa live comments natin at syempre doon sa mga una ng sumagot. Sabi dito, good afternoon DJ JB. Good afternoon po. Ayan, live na live tayo sa 102.7 Star FM Manila sa Facebook po yan at sa YouTube. Ito sabi naman na dito, magandang hapon, Star DJ German Valero. Magandang hapon ka din. Enrile pa rin. E di ako, Edgardo Angara Boss, taga Aurora. Perfect, congratulations. Emilio Aguinaldo. Naku, school ko yan eh. From Santa Mesa daw. Hello po sa mga taga Santa Mesa, Manila. Edgardo Angara. Ayan, wow. Sabi ni Letty. Ito, Emmanuel Pacquiao. Naku, hindi na nga siya tumakbo ngayon, diba? Ito, Uterenario. Or ano to? Uteranio Salazar. Sino yun? Edo Angara. Sino yun? Ayan. Oy, sa mga taga Tenerife, Spain. Hello-hello sa inyo dyan. Yung mga maglalayag, no, seafarers natin from Tenerife, Spain na ikinig daw sa atin sa Star FM. Maraming salamat. O yung biyaheng Baler. Oy, papuntang Baler, Aurora. From Cubao daw na ikinig sa atin sa mga oras na ito. Totoo ba yan? Pag ako pumunta ng Baler, Aurora, ha? Bukas rest day ko pag napunta ako ng Baler talaga naman. Hello, hello sa inyo dyan. Ayan, maraming salamat. Ito na nga, i-reveal na natin ang ating natumpak gunner, ang ating napili na mapapalakpakan ng mga mapapalad kumpalad na mag-uuwi ng 1 million. Napalakpakan na may kasamang hiyawan. Ito na nga, meron tayong tie. So, dalawa ang ating nanalo sa hapon na ito. Congratulations. Ito na nga sa mga Star Nation natin, ang nagwagi. Congratulations, Lashang Pakisayo and Lizlen Crisostomo. Tanggapin nyo ang tumataginting na palakpakan na may kasamang hiyawan. 1 million ito. Congratulations. Eto na. Ang sakit sa tinga. Congratulations! Kayo po ang mapalad na napalakpakan ng mga mapapalad kong palad. Oo, hindi nyo lang nakita pero nirecord ko na lang. Oh, at kasama ko ngayon 1 million na katao, no, na pumalakpak sa inyong lahat. Kaya congratulations again, Lizlen Crisostomo and Lasyang Pakisayo. Wala pala siyang pakisayo eh. May mga mamamal ba ng kanilang mga komento right now? Live na live tayo. Ayan, Andrew E. daw. Baka E-Andrew. Haha! 92 days before Christmas, that's true. Uy, maraming salamat daw. Sabi ni Lasyang Pakisayo. Ayan, congratulations. Ilang 1 million na palakpakan na may kasamang hiyawan na ang nakubra mo. Ay, gusto mo bang mapalakpakan sa mga susunod na mga pagkakataon? Ako, umantabi ka lang sa ating segment na Balan Time. Dito po sa ating programa Afternoon Starship with me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Check your time, 20 star minutes bago po sumapit ang alas 5 ng hapon, 4:40.

Kasama nga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star.

0: Juan Bolero.
1: At syempre, hanggang dito na lamang ang ating programang Afternoon Stars. Yung susunod ang Twilight Zone. Welcome to 4 Minute Close Program dahil nga September 24 ngayon. Ako, gisingin na po ang lahat ng mga dapat gisingin. Here's Green Day with Wake Me Up When September Ends. Ito lang po yan. Simpi lang inyong palaging pinakikinggan. Ako pa rin po inyong makasama, Star DJ Jermaine Bolero. Ito pong 102.7 Star FM.

0: 102.7 Star FM. Breaking news. Breaking news.
1: Mga kabombo at mga Star Nation, breaking news sa oras na ito dahil kauna-unahang ginto para sa Pilipinas para sa kasalukuyang nagaganap na Asian Games 2026 sa Japan, sa bansang Japan na nakakuha po si Carlos Yulo ng kauna-unahang gintong medalya para sa ating bansa sa kanyang sa men's floor exercise final. Ito po ay ginaganap nga kasalukuyan sa bansang Japan. Kaya naman, congratulations kay Carlos Yulo. Para sa iba pa mga balita or detalyadong balita, pwede kayong bumisita sa ating website. I-type nyo lang po ang www.bomboradio.com. Pwede rin po kayong bumisita sa ating website, sa ating social media accounts naman. Hanapin nyo po ang 102.7 Star FM Manila. Tayo ba yung magbabalik tugtugan sa ating programang Twilight Zone? Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
0: 102.7 Star FM. Breaking news. Breaking news.
2: Star FM.
3: The best music station across the nation.
4: Kwelang-kwela ng mga DJs.
3: Ang galing sa information.
2: Fully digitalized. It's all for you.
5: Star FM across the nation.
6: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
7: Basta Star.
8: Oh, ba't nakasimangot ang baby na yan?
9: Napanaginipan kita kagabi. May kasama kang babae.
8: Ay, hindi ako yan ha. Alam mo namang, ikaw lang ang mahal ko eh.
9: Ikaw yun eh. Ayoko na nga. Stop the car! Stop the car!
8: Stop the car? Tumutugtog ang paborito mong kanta sa 102.7 Star FM oh.
9: Sige na nga. Bati na nga tayo.
10: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
11: Star FM.
12: Star FM.
13: Star FM.
2: Star FM. It's all for you.
14: Star FM.
15: It's time to fiesta with Bet88.
16: Come dance with me.
15: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
17: Always a party at Bet88.
18: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-848-9568. For more details, email responsiblegaming@core.ph.

0: German Bolero.
1: Awiting Who Can It Be Now by Man at Work. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 16 star minutes makalipas ang alas 5 ng hapon. 5:16 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Siyempre, quick welcome sa iyo sa ating programang Twilight Zone. Samahan pa rin kita ha, huwag kang mag-alala, hindi ka nag-iisa, nandito ako kasama ka. Yes! Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Bobolabulain kayo hanggang alas 6 ng gabi dito sa programang Twilight Zone. Kaya naman, let's go, go, go, go back to more of the music. Dito pa rin po yan sa impilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you.

0: German Bolero.
1: Temple of the King, mula po yan sa bandang Rainbow. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 34 star minutes. Makalipas po ang alas 5 ng hapon. Ibig sabihin, 5:34 in the afternoon na po! Yan po ang ating Philippine Standard Time. Naka-rainbow, no? Sabi nga ng Salbakuta. Charot. South border, there's always a rainbow after the rain. So ngayon, katatapos lang ng ulan, may nakita ka bang rainbow? O sabi always, bakit wala? So ibig sabihin, walang pag-asa. Charot. Hindi, meron yan. Oo, hindi lang nagpakita, mamaya na lang. O kaya kapag halimbawa hindi applicable yung ganyang kasabihan, ano, at totoo naman talaga yan, pagkatapos talaga ng ulan, may makikita kang rainbow. Pag sumikat ang araw kasi diba, kaya nga nabubuo ang rainbow, sa reflection po yan ng sikat ng araw. O, perfect. Kala nyo ah, ikaw talaga, gusto mo talaga wala kang inspirasyon, motivasyon sa buhay. O kung hindi naman yan ano, kung hindi naman yan na applicable sa iyo, eh ano ba yung pwede mong gawin? Meron ka pa rin naman pwedeng gawin ha sa mga ka-Star Nation natin. Ang pwede mong pagtuunan ng pansin ay pwede yung may yung blue skies ng hail. Pwede yon. But there's always blue sky waiting tomorrow. There's a blue sky waiting tomorrow. Ganon. Pag hindi applicable yung ano ha, yung rainbow, there's always a rainbow after a rain ng south border. Ganon. Kaya naman sa mga ka-Star Nation natin, there's always a rainbow after the rain and there's always a blue sky waiting tomorrow. Yan. At diba? Kasi minsan talaga hindi natin nakikita yung araw, lalo na pag ngayon paggabi na. Hindi natin nakikita pala yung rainbow. Diba? So kapag halimbawa kasi sumikat yung araw pagkatapos ng pag-ulan sa water drops, no, sa mga hangin, sa mga himpapawid, eh doon po tumatama yung sikat ng araw. So nabibend nito at nai-split nito yung ilaw into a different colors. Yan po ang scientifico na proseso kung paano nabubuo ang rainbow. So ngayon, wala lang kasing araw. O baka kanina may araw, tapos kanina may sumikat naman na rainbow, hindi mo lang nakita. So hindi ibig sabihin nun, wala ng pag-asa sa buhay dahil meron pa rin, may blue sky waiting tomorrow. Yun, may merong asul na kalangitan na naghihintay sa iyo kinabukasan. That's really, really, really true. Diba? Nakakasad naman kasi talaga kapag halimbawa medyo makulimlim ganyan. Pero kaya natin to! Laban tayo! And po kung like mo yan, i-share mo na yan sa mga kasama mong mas stranded sa ulan. Grabe kasi yung ulan talaga kanina, biglang buhos siya. At tuloy lang tayo sa ating tugtugan sa ating programang Twilight Zone with me, Star DJ German Bolero. Ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Right now, check your time, 38 star minutes past the hour of 5 in the afternoon. 5:38 na po ng hapon, yan po ang ating Philippine Standard Time. Ito pa rin po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
3: And that was brought to you by Bet88.ph. Your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Star FM.
4: Tol, bukas sakit tayo ng bundok. Ready ka ba para sa Back to Nature trip natin?
5: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
4: Orokan Icebox?
5: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
4: Oo, mano. Teka, ano mga bandala mo?
5: Hindi lahat ang laman ng ref natin.
4: Ayos ah.
6: Orokan. Maayos ang buhay mo.
7: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simpleng umaga, espesyal.
8: Wow! Holiday!
7: Alam
8: masalinap na.
2: Good morning!
8: Pagtanghalian.
2: Uy, may birthday ba?
8: Tanghalian linap na. At sa gabi.
2: Wow! Paloche buena!
8: Hapunan linam-nam. Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Holiday Corn.

0: Twilight Zone, a rocker's paradise.
1: Twilight Zone.
2: Star FM.

0: Ay, naku naman. Awiting ulan, wala po yan sa bandang QJ. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo, share mo.
0: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Hintayin na lamang natin dahil lilipat na siya. Ayan, 55 star minutes. Or 5 star minuto bago sumapit ang alas 6 ng gabi. Ibig sabihin nga, 5:55 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Diba? Rawr. Grabe kasi talaga naman yung ulan kanina, kaya tamang-tama naman yung ating awitin na mula po sa QC, ano, na parang lagi na lang umuulan. Rawr. Diba? Tapos ang syempre kasama ng pagulan, pagbaha, tapos traffic. Huh? Basta expect the worst. Bakit naman kasi ganun talaga palagi, ano? Bakit ganun yung nangyayari sa ating mga Pilipino? Expect the worst na lang talaga, tapos maging resilient. Hindi. So ang gagawin mo, gagamitin mo yung kapangyarihan mo na maglok-lok ng tamang politician, no? Simulan mo na yan sa barangay, SK, ganyan. SK, barangay, tapos ano, kahit community nyo, no? Kahit yung ano nyo, subdivision, ganyan. Iluklok nyo yung tama simula doon. Diba? Tapos sa city, sa town nyo, diba? Sa senador, yung ganyan, congressman, at maging presidente. Oo, gamitin natin yung kapangyarihan natin. Na naman, sa mga Star Nation natin, susunod na ang Bombo Network News para sa ibang mga impormasyon sa nagaganap sa ating gobyerno, sa lahat na rin yan. Oo, at pwede nyo yung mapakinggan sa live streaming natin sa Facebook sa 102.7 Star FM Manila at ganun din sa ating YouTube channel. Ako pang inyo nakasama, nakabandingan, nakabulahan, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. To formally close the program, from my favorite band, one of my favorite bands, of course, rock bands, here's Linkin Park, In the End. Ito pong 102.7 Star FM, it's all for you. Like mo, share mo. Good evening.

0: Years of Media Excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bumbo Radyo Philippines. Bumbo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bumbo!
2: This is Bumbo Network News Evening Edition, broadcasting live at Bumbo Radyo Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw tayo ng Huwebes, mga kabumbo, at ngayon po ay September 24, 2026. Sa ating Christmas countdown, meron na lamang tayong 72 araw, 92 days, bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, sa ating weather update, abangan mamaya ang bagyong Queenie na panatili ang lakas habang kumikilos dyan sa may silangang baybayin ng Pilipinas. Pero ang Super El Nino, nagbabanta naman ng mas matinding init ng panahon. Sa ibang mga balita, ang House Prosecution Panel nanindigang hindi nagbibilang ng boto sa kabilayan ng naging desisyon ng Senado na ibaba ang denominator para sa voting threshold. Ang Justice Department naman, kumpiyansang maaresto pa rin ng mga otoridad itong si Atungang. Yan po'y kahit na medyo umalis na o nawala na yung mga nagre-reklamo sa kanya. Sa Provincial Report, abangan din mamaya ang kinikilalang bayani sa naganap na mga National High School Shooting binigyang pagkilala. Sa balita sa Ibayong Dagat, Trading at Artificial Intelligence, sentro ng pulong nina Chinese President Xi Jinping at US President Donald Trump. Abangan din sa ating sports news, kapapasok lamang po na balita si Carlos Yolo, mga kaumbo, nakuha po ang unang gintong medalya ng Pilipinas sa nagpapatuloy na Asian Games. At live nationwide via satellite, narito ang detalye ng ating mga balita.
0: Bumbo Weather Update.
2: Sa ating weather update, bagya pong lumakas ang bagyong Queenie habang kumikilos dyan sa may silangang baybayin ng Pilipinas. Uli po itong nakita sa layong 1,205 kilometers silangan ng Northern Luzon. Sa ngayon ay kumikilos po ito pahilagang kanluran sa bilis na 25 o 25 kilometro bawat oras. Taglay ho nito ang lakas ng hangin na umabot hanggang sa 75 o 75 kilometro bawat oras malapit sa gitna, pero yung pagbugso nito ay pumapalo na ng hanggang sa 70 kilometro o 90 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, wala pong nakataas na lumang tropical cyclone wind signal sa limang bahagi ng bansa na dulot ng naturang bagyo. Kaunglay po niyan, kuha tayo ng update, mga kaumbo. Meron pong ipinatawag na pulong balitaan kanina ng Department of Science and Technology at sinasabi ho ng naturang ahensya na walang direktang epekto sa Pilipinas ang bagyong Queenie. Pero ang Super El Nino nagbabanta naman sa mas matinding init at posibleng pagbaba ng level o bulto ng tubig na papasok sa Pilipinas. May update po diyan, live report si Bumbo JM Solomon.
3: Bumbo Genesis, pumasok na kaninang umaga sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Queenie na may lakas na 75 kilometers per hour at umaabot ang bugso ng hangin sa 90 kilometers per hour. Sa ngayon, ito'y may layong 1,205 kilometers east ng Northern Luzon habang kumikilos ng west-northwest sa bilis na 25 kilometers per hour. Nilinaw naman ng Weather Bureau na sa ngayon ay walang direktang epekto sa bansa ang Tropical Storm Queenie dahil inaasahang magre-recurve ito at hindi tatawid sa kalupaan ng bansa. Gayunman, asahan pa rin ang localized thunderstorm sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao ngayong Biyernes hanggang Linggo, partikular tuwing hapon at gabi. Bagamat panandalian lamang ang mga thunderstorm na ito, maaari pa rin magdala ng malalakas na buhos ng ulan. Samantala, inaasahan ding magiging mas maalon ang karagatan sa Batanes, Kalayaan at Babuyan Islands, pati na rin sa northern at eastern seaboard ng Luzon, kung saan maaaring umabot sa 2 metro ang taas ng alon. Kaugnay niyan, pakinggan at panoorin natin ang tinig ni Engineer Juanito Galang, ang Weather Services Chief of Weather Division.
4: Kita natin wala po sa direktang epekto ang bagyong si Queenie dito sa ating bansa. Pero magkakaroon po ng mga localized thunderstorm dito sa part ng Visayas, Mindanao area by Friday, Saturday, Sunday. Ito po yung mga afternoon or evening thunderstorm. So medyo short duration po ito pero may mga malalakas na pag-ulan na kasama. And then asahan natin ang epekto naman sa karagatan habang papalapit siya. Magkakaroon ng medyo kataasan ng alon hanggang 2 meters dito sa may part ng Batanes area. Calayan, Batanes na Babuyan area, mga karagatan po doon, kasama na rin dito sa northern at eastern seaboard po ng Luzon. So yun po yung dapat paghandaan ng mga kababayan natin doon.
3: Kasabay ng sitwasyon ng Tropical Storm Queenie, mas matinding banta ang inilabas ng State Bureau Weather kaugnay ng Super El Nino. Ayon sa ahensya, hindi lamang karaniwang El Nino ang inaasahang mararanasan. Batay rin sa inilabas ng impormasyon ng World Meteorological Organization o WMO, may 75% na posibilidad na malampasan ng inaasahang El Nino ang mga pinakamalalakas na naitalang strong El Nino events mula pa noong dekada 1950. Ibig sabihin, mas mataas ang posibilidad ng malaking pagbawas ng pag-ulan, mas matinding init at mas mahabang epekto na maaaring umabot hanggang unang bahagi ng taong 2027. Ayon pa sa ahensya, maaari pang umabot sa mahigit 38.7 degrees Celsius ang temperatura pagsapit ng Marso, habang maaari ring tumaas maging ang nighttime temperatures. Bagamat mararamdaman pa rin ang amihan, inihayag ng ahensya na hindi ito magiging kasing dalas ng naranasan noong panahon ng La Nina. Narito, pakinggan natin at panoorin ang naging pahayag ni Ana Lisa Solis, ang Chief of Climate and Monitoring and Prediction Section, kaugnay rito sa banta ng Super El Nino.
5: Kita lang po natin dito na unprecedented, na sabi po natin na hindi lang po ng DYST Pag-asa, kundi ng WMO. So yung 75% ng historical event ng mga strong El Nino na posibleng mahigitan yung mga previous strong El Nino events since 1950s, way back 1950. So yun po yung base po, yung pinalabas po ng World Meteorological Organization na mas mataas ang tsansa na mas malalampas sa niya yung lahat ng historical strong El Nino event. So ang tinutukoy po natin dito 80 to 83 El Nino, 97-98, 2015-2016 El Nino, and also yung 1972 na din nung nagkaroon tayo ng Great Flood of Luzon. So ibig sabihin 75% chance na posibleng mahigitan yung mga strong El Nino na yun. Po, nagpalabas ng DOST Pag-asa kahapon nung 6 months na forecast natin that would cover up to March. So yung first portion po ng warm and dry season months, we could get as high as more than 38.7 degrees. And dadating naman din po yung amihan, so mararanasan pa rin natin yung malamig na simoy ng hangin. Hindi lang ganun kadalas yung magiging cold surges. Kung ikukumpara natin itong nagdaang amihan, kasi po meron tayong La Nina noon, may mga record-breaking minimum nighttime temperature noon. So sa ngayon po, hindi natin nakikita yung mga ganun na temperature. Pero asahan po natin, dahil sabi nga po natin, possible impact ng itong very strong El Nino up to first half of 2027. Ibig sabihin, maapektuhan yung warm and dry season months natin. So, baka po maranasan din natin yung mga record-breaking na matataas na temperature, maximum daytime and even nighttime, or yung alinsangan po.
3: Dahil dito, lalo ring binabantayan ang kalagayan ng Angat Dam at iba pang pangunahing pinagkukunan ng tubig. Ayon pa sa State Weather Bureau, inaasahang magiging below to way below normal ang pag-ulan sa mga watershed simula Nobyembre hanggang Marso. Karaniwan umanong unti-unting bumababa ang level ng mga dam mula Disyembre bago mas bumilis ang pagbaba nito mula Pebrero hanggang Hunyo. Kaya naman, nanawagan ang ahensya sa publiko at sa mga dam authorities na maagang pamahalaan ang supply ng tubig habang may sapat pang reserba. Kaugnay niyan, pakinggan natin at panoorin si Engineer Roy Badilla, ang Deputy Administrator for Operations and Services.
6: Na yung Angat Dam ang halos yung main source ng ating tubig dito sa Metro Manila at saka sa karagtig na mga probinsya. So ang appeal sana natin, kasi nakikita natin talaga ng Super El Nino, ang appeal po ng Pag-asa saka sa mga agency, mga ahensya ng gobyerno na namamahala dito sa pagdidistribute ng tubig, especially the NWRB or the National Water Resources Board. Ang apila po namin is hanggat maaga ay magtipid na po tayo ng tubig. Hindi naman natin tinatakot, pero mas maganda po yung nakapag-ipon tayo ng tubig, yung ating mga dams ay may mga reserve na water for the incoming forecasted na strong El Nino. Yun po. Ang atin naman national government is continually yung nagkukuha tayo o naggagawa tayo ng pamamaraan para makatipid ng tubig, yung pag-distribute, sabi nga ni Engineer Paat kanina, yung imamanage kung ano yung may mga resources tayo, at saka tuloy-tuloy naman tayo naghahanap ng mga pamamaraan para makaipong tayo ng tubig katulad nung mga paggawa ng mga dams, mga reservoirs, kung para sa mga ganitong sitwasyon.
3: Sa harap ng inaasahang matinding epekto ng Super El Nino, pinapayuhan ng ahensya ang publiko na ugaliing mag-imbak ng sapat na tubig, gamitin ito ng wasto at patuloy na subaybayan ang mga opisyal na weather bulletin para sa mga susunod na weather update. Bombo Genesis?
2: Nababanggit mo kanina, Bombo GM, na posible mag-recurve ito ano, sa mga susunod na oras. Pero is it possible na lalakas pa itong bagong bagyo, ang bagyong Queenie?
3: Bombo Genesis, no, sa latest track forecast na inilabas ng State Weather Bureau, sa ngayon ay magpapatuloy na mananatiling tropical storm ang bagyong Queenie, pero pagdating ng Friday ng hapon, bukas yan, no, ay mas lalakas pa ito sa severe tropical storm. At eventually, Bombo Genesis, by Sunday ng madaling araw, ay mas lalakas pa ito sa typhoon category. Bombo Gen?
2: Pero is it possible na makaapekto sa kalupaan natin o hindi naman na?
3: Sa ngayon, Bombo Genesis, walang direktang epekto ito sa kalupaan ng ating bansa.
2: Okay. Maraming salamat, Bombo Gen.
3: Para sa Bombo Network News, ito si Bombo JM Solomon. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
2: 12 minuto magkakabombo makalipas ang alas 6 ng gabi. Dako tayo sa ibang mga balita. Nanindigan ngayon ang isa sa mga framer ng 1987 Constitution na tama ang naging desisyon ng Senate Impeachment Court na pagbubukod o hindi pagsama sa mga suspendidong senador o yaong hindi po nakakadalong senador sa voting threshold sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Paliwanag na Attorney Christian Monsod, ang mga senador na suspendido dahil sa paglabag sa plunder law ay wala ng kapangyarihan at karapatan na bumuto pa para sa final judgment. Dahil dito, hindi na anya dapat pang isama ang mga ito sa denominator kung saan kukwentahin ang actual na bilang ng boto para sa conviction o acquittal ni Vice President Sara. Katiyuran pa ng batikang abogado, ang mga naturang senador ay may tuturing lamang bilang senators in name but not in substance. Binigyang diin ng constitutional framer na ang denominator sa 2/3 ng lahat ng miyembro ng Senado ay maaring magbago depende sa aktual na tunay na sitwasyon. Natanong din ng constitutional framer kung tama ba ang ginawa ng Senado na pagbukod sa iba pang senador na hindi naman nakakakulong ngunit nanatiling wala sa impeachment proceedings. Ayon kay Attorney Monsod, tama ang desisyon ng impeachment court at ni Trial Presiding Officer Jesus Escudero at hindi niya binago ng Senado ang 2/3 provision ng saligang batas at walang nilabag na anumang provision ng konstitusyon. Sa kaugnay din pong development, naniniwala din si University of the Philippines College of Law Associate Dean Attorney Paulo Tamase na hindi binago ng mga senator judge ang saligang batas. Taliwas yan sa paniniwala ng mga kritikong kumukwestiyon sa naging hakbang ng Senate Impeachment Court. Kung babalikan ay binaliktad ng Senate Impeachment Court ang naunang ruling ni Presiding Officer Francis Escudero na 16 ang kailangan na boto para ma-convict ang isang impeachable official dahil ang naturang bilang ay ang 2/3 ng 24 na miyembro ng Senado. Ayon kay Attorney Tamase, kahit ang Korte Suprema mismo ay nag-aadya sa pagbasa ng saligang batas, ngunit hindi naman pinapalitan ang salitang ginamit ng mga framer. Sa katunayan na niya, hindi binago ang teksto at laman ng saligang batas dahil pinanatili pa rin ng mga senador ang 2/3 na threshold ng botohan sa impeachment trial. Ang tanging ginawa ng mga senadoranya ay pinalawig lamang ang kahulugan ng all of the members na nakasaad sa saligang batas. Hindi rin niya nakasaad sa ruling na excluded o hindi na maaring bumoto ang mga senator judge na hindi nakakadalo sa pagdinig o sa proceedings tulad din na Senator Ronald De La Rosa, Senator Loren Legarda, Senator Jingo Estrada at Senator Rodante Marcoleta sakali man na makadalo sila bago magkaroon ng final ruling. Sa halipan niya, nagtakda lamang ang Senate Impeachment Court ng aktual na panuntunan ukol sa kung sino ang dapat ibilang oras na kailangan ng magdesisyon ang Senate Impeachment Court. Samantala, inayag naman ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tungkol na walang grave abuse of discretion na yan po isa naging desisyon ng Senator Judge na ibatay ang 2/3 conviction threshold sa bilang ng mga senator na legal at aktual na lumalahok sa trial. Ayon kay Tungkol, dumaan sa masusing proseso ang impeachment court bago nagpa siya kabilang ang pagkonsulta sa retired Supreme Court Justice, pagdaraos ng oral arguments at deliberation at pagkuha ng mga friends of court. Dahil dito sinabi ni Atty. Tunggol na maaring maging batayan ang mga hakbang na ito sakaling questionin sa Supreme Court yaong ruling sa pamagitan po ng Rule 65 petition for certiorari. Anya, kailangang napatunayan o mapatunayan na nagkaroon nga ng grave abuse of discretion na nagresulta sa kawalan o paglampas sa jurisdiction ng impeachment court. Dito pong Miyerkules, 13 Senator Judge ang bumoto upang baguhin ang dating July 6 ruling ni Presiding Officer Chief Escudero na nagtakda ng 16 na boto bilang conviction threshold o two-thirds na mula po sa 24 na miyembro ng kasalukuyang Senado. Samantalang prosecution naman sinabing hindi pa raw ho napapanahon para idulog sa Supreme Court ang issue ho ng impeachment habang hindi rin daw ho binibilang ang boto nitong naturang panel. May update po dyan, si Bombuana Luis Soberano.
7: Bombo Genesis, iginiit ng prosecution na hindi pa napapanahon ang pagdulog sa Supreme Court kaugnay ng issue sa impeachment proceedings. Ayon kay Batangas Representative Jinky Luistro, karapatan ng bawat Pilipino na gamitin ang mga legal na remedyo na available sa Supreme Court. Ngunit nanindigan sila sa posisyon ni Representative Shel Jokno na dapat muna itong maging justifiable o justiciable at right o hinugna bago maaring isubject ng petition for certiorari. Anya, kailangang may aktual ng pinsalang naranasan ang petitioner. Para sa prosecution, mangyayari lamang ito kapag naibigay na ang boto. Gayunman, sinabi ni Luistro na nasa Supreme Court pa rin ang pagpapasya kung maaari nang tangdinggin ang naturang issue. Pakinggan natin si Representative Jovil Luistro.
8: To avail of the remedies available, especially in the Supreme Court, no? No one can stop them and even the prosecution should not stop them, no? Kaya lang, if you will be asking on the position of the prosecution, of course, we adhere to the position of our colleague, Congressman Shel Jokno, na for it to become a proper subject matter of a petition for certiorari in the Supreme Court, dapat justiciable na, hinog na, ripe na yung question. The test is, may actual injury na ba na masusustain ang petitioner, no? And I think and we believe that this actual injury will be sustained only when the vote will be casted first. So from our end, we maintain that the issue is not yet justiciable, the issue is not yet ripe for purposes of filing a petition for certiorari, but of course it is for the Supreme Court to say.
7: Hindi naman ibinababa ang two-thirds requirements impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ang paglilinaw ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Ayon kay Ridon, nilinaw lamang ng impeachment court kung sino-sino ang dapat sa denominator o bilang ng mga senador na pagbabatayan ng two-thirds requirements. Hindi kabilang sa denominator ang mga senador na nakaditine, suspendido, nagtatago at hinahabol ng batas. May physical o medical na condition o wala sa clause na kapangyarihan ng Senado na mapilitang lumahok. Binigyan din ni Redon ang pagiging qualified ng bawat senator judge ay tutukuyin sa oras mismo ng botohan. Mananatiling two-thirds ang kailangan para sa conviction, ang nabago lamang ay kung sino ang isama bilang pagbabatayan nito. Muli si Representative Jervy Luistro.
8: Ito na pinag-uusapan is 20. The conviction requires 14. But remember, the acquittal needs only 7. Unlike when we have all the senators actively participating in the trial, na 24 ang denominator, 16 ang conviction, they only needed 9. They needed 9 to acquit. Pero ngayon, with 20 as denominator, they need only 7. So, liwanagin po natin yun. With the clarity that was given to us by the Honorable Impeachment Court, yes, bumaba ang required vote for conviction, but remember, bumaba din ang required vote for acquittal. This is a two-way consequence. mali pong sabihin na conviction vote lang ang bumaba sapagkat kasabay pong bumaba ang acquittal vote.
7: Hindi naman boto, kundi ebidensya ang pangunahing tutukan ng House Prosecution panel. It's kailangan ni Vice President Sara Duterte. Ayon, because Saro Party List Representative Deridon na hindi nila target ang tiyak na 16 votes sa conviction matapos baguhin ng Senate Impeachment Court ang dating voting threshold. Ano man ang bilang ng boto kakailanganin sa huling botohan, sabi nito na ilalang nito ng prosecution. Ngayon man, nais ng prosecution na ebidensya, doon ng testigo. Sa huli, ang magpapasya kung makukonsara. Pakinggan natin Representative Terry Ridon sa mga kumukwestiyon sa ruling ng Senate Impeachment Court kaugnay sa voting threshold sa kaso ni VP Sara. Sinabi ni Ridon na may issue siya para sa mga nagsasabing minamanipula ang desisyon ng Impeachment Court. Ipinaliwanag ni Ridon na nanatiling two-thirds ang requirement at ang pinagdedebatihan na lamang ay kung sino-sino ang dapat isama sa bilang. Naglahad lamang anya ng partikular na posisyon ang prosecution matapos hilingin ng Impeachment Court. Ayon pa sa mambabatas, para sa mga nagsasabing manipulated ang naging proseso, mayroon siyang simpleng mensahe. Pakinggan natin si Representative Terry Ridon.
9: Remarks na lang ho, doon sa mga nagsasabi na this is manipulated and kung ano pa man ho yung mga sinasabi nila, may tissue ako dito. Punasan niyo yung luha niyo.
10: Mula dito sa House of Representatives,

0: Steve's Bongo Anani, Montaño Soberano, nag-uulat. And this is Bongo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bongo.
1: Oras natin, meron na ho tayong 22 minutes makalipas magkakabombo ang alas 6 ng gabi. Kaugnay po ng usapin na yan, maki-update ho tayo sa isa po sa mga nag-file o nag-endorso ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, si Manila Representative Benny Abante. Maraming salamat. Thank you so much for joining us, Representative Abante, sir. Si Bombo Genesis, at welcome sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News, sir.
2: Magandang gabi po. Magandang gabi sa lahat ng mga nagikinig buong bansa sa Bombo Radio. Magandang gabi sa inyo lahat.
1: Opo. Tayo rin po yung napapanood, sir, sa atin pong 32 stations nationwide. Okay, ano po ang mood ngayon sa part po ng House panel after po nitong decision kahapon ng Senate Impeachment Court, sir?
2: Eh, syempre, maganda. Mahusay ang mood namin. Masaya ako. Personally, I'm glad, no? Sapagkat nung una pa, sinasabi ko na na talagang two-thirds dapat, no? Not necessarily lahat ng mga miyembro ng Senado, kundi dapat yung mga talagang nag-attend lang, yung talagang legal at actual na nag-attend doon sa impeachment court, ang dapat bumoto sa impeachment.
1: Looking back, nung inendorso po ninyo yung huling impeachment complaint laban kay Vice President Sara, sir, inexpect ba ninyo na magkakaroon ng ganitong scenario during that time?
2: Yung threshold?
1: Opo, opo, opo.
2: No, hindi ko in-expect. In fact, when I endorsed the fourth impeachment complaint, iniisip ko, matindi ito sapagkat maraming mga taong bayan daw ang tumusuporta sa ating Vice President. Ang akin lang pong kahilingan at desire ay ma-appreciate po ng taong bayan ang mga ebidensya na ilalahad ng prosecution team namin. Kaya ako'y nagpapasalamat sapagkat nakita ko po namin na talaga namang ang Senator Judges ay talagang nakikinig at sinusuri na maigi ang mga nilahad na ebidensya ng prosecution team.
1: As after ho nitong ruling kahapon ng Senate Impeachment Court, Representative Abante, sir, will there be changes sa tactics ngayon ng House panel?
2: Well, I do not want to preempt their kanilang nais gawin, no? Pero palagay ko hindi na kinakailangan pambaguhin yan. In fact, sa akin po, personally speaking, isa lang sa mga ebidensya na inilahad, sapat na para ma-convict ang Vice President.
1: Mm-hmm. So yung dati po ninyong plano, sir, I mean yung dating plano po ng House panel, to be pursued pa rin kahit na, well, medyo bumaba po yung bilang na kailanganin para huma-convict si VP Sara.
2: Yeah, palagay ko, sinabi po naman nila na meron pang ilang mga witnesses na kanilang ilalahad doon sa impeachment court at pagkatapos po niyan, yun namang defense lawyer na witnesses. Kaya abangan po natin ang magandang susunod na kabanata.
1: Speaking of susunod na kabanata, parang nung natanong po si Attorney Puwa during the oral arguments kung pupunta sila sa Supreme Court sakaling hindi pabor sa kanila yung decision ng Senate Impeachment Court, sabi niya, malaki ang posibilidad na pupunta kami sa Supreme Court. Hindi na babahala ang House panel after ho nitong statement na ito ng defense, sir?
2: Sa akin lang palagay ay hindi, no? Karapat na naman ang bawat isa na pumunta ng Supreme Court upang ipetisyon na hindi tama ang ginawa ng Senate Judges. Pero karapatan po nila yan. That's their own right, no? Pero alam mo, sinabi naman ng tatlong Chief Justice na amisikure na pumunta, sinabi po nila na ang tanging paraan lamang na pakinggan po sila ng Supreme Court ay kung meron po tinatawag na serious grave abuse of discretion. O kaya naman may mga violation na ginawa ang impeachment court tungkol po sa hearing na ito. Eh palagay ko naman ay wala.
1: Eh, hindi po kayo nababahala, Representative Abante, sir, doon sa posibleng mga senaryo na mangyari after ito? Kasi let's say magkaroon na ng judgment and then in the meantime, dinidinig pa rin po ng Supreme Court yung petition ng defense team. Hindi kaya magkaroon ng repercussion after ho ng judgment na yan, mag-render ng judgment ng Supreme Court kung sakali?
2: Well, alam mo, nababahala ako sa gagawin ng mga supporter ni Vice President Sara, lalo na ang DDS, na kumukunti na lamang sila. Hindi naman sila talagang marami na. Nakikita nyo naman na nung isang linggo lang, meron akong isang chairman nagsabi sa akin na meron daw isang senador na nakakulong na humihingi ng 200 na mga tao na pupunta ron sa kanilang rally, no? Na ito, sabi sa akin dito, ha? Pero wala naman nangyari. Nag-fizzle down ang kanilang rally. Wala naman silang nagagawa dito. Kaya't medyo ako'y nababahala na itong mga DDS ay manggugulo. Pero yung the fact na pumunta sila sa Supreme Court, hindi po ako nababahala dyan.
1: Hindi ko na po tatanungin kung sinong senador po yung nababanggit po ninyo. Anyway, maalala ko po, sir, yung scenario noong time na nag-appear or humarap si Vice President Sara Duterte doon sa House panel during the deliberation ng budget ng office of the Vice President ito. And then nagkaroon ng tension in between you and the Vice President. And then ngayon, ipapatawag po ng Senate Impeachment Court si Mayor Baste. Hindi ho ba tayo nababahala na, well, magkaroon ng same situation kapag humarap po si Mayor Baste dyan sa may Senate Impeachment Court?
2: Kung halimbawa isa po na si Mayor Baste na humarap, ba't hindi siya harap? Sapagkat ang kanyang pagharap, maaari din naman na siya ay magkaroon ng mga katotohanang isisiwalat sa impeachment court, no? Tungkol sa ginawa ng kanyang kapatid. It might be in a way na siguro yung kanyang pagharap sa impeachment court magiging maganda sa Vice President. O kaya hindi magiging maganda. Nasa kanya na po yun kung haharap siya o hindi.
1: This week, we were able to interview some spokesperson ng House panel at natanong ho natin sila kung may final plan na ba kung ihaharap pa yung huling article of impeachment. Yan yung bribery allegation, sir.
2: Bribery, yeah.
1: Opo, opo.
2: Sa it inyo, might be. Opo. In fact, sa akin, baka hindi na kailangan yun. It is up to the prosecution team if they still want to present the bribery. Pero sa akin po, yung pong pinag-usapan na, yung tinatawag betrayal of public trust, yung pagumura ng Vice President, yung kanyang pagbanta sa ating Pangulo at sa kanyang asawa at kay former Speaker of the House, Martin Romualdez, yung hindi niya pagpapaliwanag na tinatawag nating confidential fund na hanggang ngayon ay walang paliwanag tungkol dito. Yung unexplained wealth, yung SALN, napakarami na po mga ebidensya na dapat talagang i-convict ang Vice President.
1: So kung kayo pong masusunod, sir, tapusin lamang itong present article and pwede na tayong mag-render ng final judgment kung sakali.
2: Yes, sir. Totoo yan. Pwede na hong mag-adjustment yan. Although, syempre, kung nais pandagdagan ng prosecution team ang mga ebidensya, yung bribery, matindi rin po yung pag-usapan.
1: After ng presentation ng House panel, there will be presentation, series of presentations ng defense team. Hindi ho ba tayo nababahala na matatabunan na yung anumang na-present ng House panel kapag ka nag-present na po ang defense team, sir?
2: Palagay ko hindi. Malabong mangyari yan sapagkat napakarami ng mga ebidensya na kinakailangan ipaliwanag po ng defense team. The fact na sila po ay defense team, wala silang magagawa dyan kundi depensahan ang Vice President sa lahat ng mga aligasyon na ipinakita ng prosecution team. Yun lang po ang magagawa nila. And sino ba ang kanilang witnesses na tatawagin dyan, no? Na babaguhin ang mga salita na sinabi nila. Palagay ko, mahirap na.
1: Paul, Colonel La Chica.
2: La Chica po eh. Ako eh, sa akin po eh, number one, hindi po siya organic na miyembro ng Office of the Vice President. Pangalawa, sinabi na po ni Miss Gina Acosta na siyang nag-withdraw ng 128 million pesos. At sinabi na po ni Gina Acosta na ang Vice President ang nag-utos sa kanya na ibigay itong 128 million na ito si Colonel La Chica. Ngayon, syempre, nagiging La Chica na ang burden of proof yan o yung ibang ebidensya kung ano ilalahad niya, no? Kung kanina niya binigay yan, saan ang mga resibo, saan ang mga papeles niya, ang mga dokumento. Napakatindi po ng problema ni Colonel La Chica tungkol dito.
1: Okay. Sir, again, thank you so much. Ano, abang nagpo-progreso tayo sa impeachment trial, muli kaming update sa inyo. Maraming salamat. Ingat po kayo.
2: Opo. Maganda gabi. Maganda gabi po sa inyo lahat.
1: Maganda gabi po sa inyo, sir. Ang kinatawan po magkakabumbo ng ika-6 na distrito ho ng Lungsod ng Maynila, si Representative Benny Abante. Siya rin po ang isa sa mga nag-file o nag-endorso nitong huling impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Mula dyan sa may House of Representatives, dako tayo sa may Justice Department. Kumpiyansa po ang Justice Department na tuluyan din pong maaresto kinalaunan itong si Atong Ang. Ang kagawaran, tiwala ho dun sa mga operasyon ng pambansang pulisya at ng iba pang mga law enforcement agencies. May live report si Bombo Grant Hilario.
3: Nananatiling kumpiyansa ang Department of Justice na mahanap at maaresto ang pugante si Charlie Atong Ang. Ayon kay Prosecutor General Richard Anthony Fadulyon, tiwala sila sa mga ginagawang operasyon ng Philippine National Police sa PNL na matutuntong alokasyon ng usap ng negosyante. Bagamat hindi pa rin naaresto sa kasalukuyan, patuloy anyang nakikipag-ugnayan ng Department of Justice sa law enforcement agencies ng pamahalaan. Umaasa silang maiaharap sa hukuman ang puganting si Atong Ang para sa mga kasunitong kinakaharap kaugnay sa pagkawala ng mga sabungero. O rin yan ating panggan si Attorney Richard Anthony Fadulyon, Prosecutor General.
4: Well, again, it's a law enforcement, it's a law enforcement action already, no? As far as the prosecution is concerned, we're just awaiting the results of whatever operations there are, which are, being implemented to pursue. I know naman na unrelentless yung effort ng PNP, no? At ang ating ibang law enforcement to try and locate him. But we do not know, no? We constantly ask them, no, if there are developments in so far as the possible efforts to arrest him. We remain confident that somehow, no, we will be able to bring him to the folds of justice. The fact that, for example, these cases are moving already, tatanong ninyo, paano yan, sir, gumagalaw na tayo rito? Paano kung magkapag-desisyon na yung husgado? Then it just means more work for us. It means that we'll have to do the same thing all over again.
3: Magugunitang sinampan ito ng mga kaso at pinaparatang ang mastermind umano sa missing sa Manila's case. Si Charlie Atong Ang ay naharap sa kasong kidnapping with homicide at kidnapping with serious illegal detention kaugnay sa pagkawala ng mga sabungero. Sa ibang huling, ibinagi ni Prosecutor General Fadulyon, napansin niya ng kaguran na unti-unting nawawala na mga pamilya o complainant sa missing sabungero's case. Bukod tanging isang kaanak o pamilya na lamang niya ang patuloy na nakikipag-ugnayan sa Department of Justice patungkol sa kasong inihain. Gayunpaman, binigyan din ng kaguran na hindi maapektuhan ang missing sabungero's case kahit bigo nang makontak ang pamilya ng mga nawawala ang sabungero.
4: Yes, na-presenta natin si Lasco. I forgot the names of the two others who were presented. But na-presenta naman yung tatlong yon, no? Nung matapos na silang ma-presenta, doon nawala yung dalawang, naiwan na lang si Mrs. Lasco. The others, hindi sila ma-presenta. Ngayon, kung ang pinag-uusapan, anong hihinat na nung kaso dahil wala na sila. Again, I would stress the fact that this is just, their testimonies are only with respect to the civil aspect of the case, damages. Can the case proceed? Yes, because we have the criminal aspect. That is what yung prosecution is more concerned of. This is determining kung may criminal liability and if any imprisonment or any penalty will be imposed upon them. This is not dependent on the absence or presence of the families of the victims. Because remember, in most cases, the families were not there or were not around when their relatives disappeared.
5: Ito si Bombo Grant Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news information. Basta Radio Bombo!
1: Sa halos kaugnay pong development, mula pa rin po dyan sa may bahagi ng Department of Justice, mga kaumbo, ang National Bureau of Investigation na nasilalim po na naturang departamento, umihiling ng kabuang 1 billion 14 si Bombo Angelo Aganan.
6: Investigation o NBI nang humigit kumulang 1 bilyong pisong confidential funds para sa 2027 upang mapalakas ang operasyon nito laban sa cybercrime, cyber fraud at iba pang transnational na krimen. Sa pagdinig ng Senado para sa panukalang budget ng Department of Justice, sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na mula sa 300.4 million peso na naprobadong confidential and intelligent funds ngayong 2026, 175 million peso na lamang ang pinayagan ng Department of Budget and Management para sa 2027. Ayon kay Matibag, hindi lamang pang-operasyon ang kailangan ng NBI kundi pondo rin para sa pagbili ng mga kagamitan at teknolohiyang gagamitin sa pagsisiyasat ng mga krimeng isinasagawa online. Aniya, umabot na sa 7 sa bawat 10 reklamo na natatanggap ng NBI ang may kaugnayan sa cybercrime, kabilang ang mga scam at iba pang uri ng cyberfraud. Kaugnayan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag na Director Melvin Matibag ng National Bureau of Investigation.
7: We requested for a higher confidential funds. We are requesting sana of about mga 1 billion po yan divided to 12 months because more than the expenses on the yung pong operations namin, we are intending to procure tools and equipment to fight cybercrime. Right now, we are receiving cybercrime complaints. Siguro po 7 out of 10 complaints involving cybercrime.
6: Kaugnay pa niyan, ibinahagi rin ni Matibag na lumaki umano ang operasyon ng National Bureau of Investigation mula sa average na 110 operation kada buwan noong nakaraang taon tungo sa tinatayang 200 hanggang 220 operations kada buwan simula ngayong Abril ng 2026. Tinataya namang nasa 100,000 hanggang 200,000 pesos umano ang nagagastos ng isang operasyon, kabilang ang intelligence gathering, surveillance at paghawak sa mga testigo. Dahil dito, sinabi ni Matibag na maaaring umabot sa 40 million pesos kada buwan ang gagastusin kung nasa 200 ang kanilang operasyon. Sa muli, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Director Melvin Matibag ng National Bureau of Investigation.
7: Just to give the easier explanation, why are we asking for a higher confidential funds? Last year, we are averaging about 110 operations monthly. Magkakasama na po yan, yung successful tsaka yung po mga operations na hindi naman po talaga admittedly, hindi lahat ng operations will be successful. But starting po nitong bandang mga April, nag-reach na po kami ng 200 to 220 operations.
6: Samantala, Bombo Genesis, bukod sa dagdag na pondo, sinabi ni Matibag na plano ding ipatupad ng kawangihan ang pagkakaroon ng NBI attache sa mga piling imbahada, partikular na sa bansang maraming overseas Filipino workers, matapos mapag-alaman umano ng NBI na maraming OFWs ang nabibiktima ng scam. Sa ganitong paraan, aniya, mas mabilis na matutugunan ang mga kaso ng cyber fraud at iba pang transnational crimes. Target ng NBI na unti-unting ipatupad ito sa mga pangunahing

0: Aprubahan na din ng Senate Committee on Finance ang panukalang budget ng Department of Justice para sa 2027 na nagkakahalaga ng 46.43 billion peso at susunod na itong tatalakayin sa plenaryo ng Senado.
1: Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Meron na lamang ko tayong 18 minutes bago sumapit magkakabombo ang alas 8 o alas 7 ho ng gabi. Sa iba pang mga development, update tayo dyan sa may bahagi po ng Department of Education, yung pong panghihigpit. Ninanais po ng Department of Education na lalo pang higpitan ito hong social media o itong access ng mga kabataan sa social media. Kasunod pa rin po yan ng mga serye ng pamarila na nangyari sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. May live report si Bombo Isa Cotonero.
3: Nanawagan ang Department of Education ng mas mahigpit na pagbabantay sa paggamit ng social media ng mga kabataan. Kasunod nga yan ng kamakailang insidente ng pamamaril sa mga national high schools sa South Cotabato. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, ikinatuwa ng ahensyang mabilis na aksyon ng Department of Information and Communications Technology laban sa mga online platform na posibleng ginagamit sa pag-recruit at pag-impluensya sa mga menor de edad na gumawa ng karahasan. Kaugnay nito, pumayag na ang Reddit at Discord na magtayo ng mga tanggapan sa Pilipinas matapos ang ibinigay na 24 hours na palugit ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Layunin nitong mapabilis ang koordinasyon ng mga online platform at mga otoridad sa pagtugon sa cybercrime at iba pang bantas sa internet. Binigyan din ni Angara ang mahalagang papel ng mga magulang sa pagbabantay sa online activities ng kanilang mga anak upang maiwasang maimpluwensyahan ng mga ito ng mga grupong nanghihikayat ng karahasan. Binanggit din ng kalihim ang ilang bansang naghihigpit sa paggamit ng social media ng mga batang wala pang 15 or 16 years old. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Department of Education Secretary Sani Angara.
4: Natutuwa nga tayo dahil yung DICT kinilusa na yung ibang apps na alam natin. May mga nagre-recruit ng kung sino-sino para yung mga bata, nilalason po yung kanilang mga utak. So at least ngayon, medyo nag-stricto na si DICT. Natutuwa kami dahil syempre yung mga bata dapat talaga i-supervise yung internet use nila. Nakikita na natin sa ibang bansa, pinagbawal na nga yung below 15, below 16 na gumamit ng social media apps.
3: Iginiit ni Angara na dapat tiyakin ang kaligtasan ng mga mag-aral hindi lamang sa loob ng paaralan kundi maging sa mga digital platform. Matatanda ang ilang insidente na ng karahasan sa mga paaralan ang naitala ngayong taon kung saan ang ilan ay iniuugnay sa paggamit umano ng internet. Ito si Bombo Isa Cotonero and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
5: Bombo Sports News!
2: Update muna tayo mga kaumbo sa umuusad po na Asian Games 2026. Ginaganap dyan sa may bahagi po ng Japan. Muli pong naghatid ng karangalan sa Pilipinas ang two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yolo matapos masungkit ang kauna-unahang gintong medalya ng Pilipinas sa 20th Asian Games. Yan po'y nagaganap ngayon sa may bahagi ng Japan. Nanaig po ang binansagang Golden Boy Gymnast na ito po'y sa ginanap na floor exercise finals ng men's artistic gymnastics matapos pong magtala ng impresibong puntos na 14.66 upang makuha ang gintong medalya. Nakalaban din po ng Golden Boy ang kanyang nakababatang kapatid si Eldrew Yulo sa naturang event. Dati po nakuha nitong si Carlos ang dalawang gintong medalya sa May Paris Olympics sa ilalim pa rin po ng gymnastics. Samantala sa iba pang mga updates, mga kabombo, ang Department of Agriculture formal na pong natanggap ang 6.2 billion pesos na special allotment release order sa uplift assistance kontra po sa El Nino. May balita ho dyan, si Bombo Cindy Grida.
6: Mararamdaman na ng mga consumer sa darating na Nobyembre ang bawas singil matapos maglabas ang Bureau of Internal Revenue sa pamumuno ni Commissioner Cholito Martin Mendoza ng Revenue Memorandum Circular Number 97 Series of 2026 nitong Setyembre 14. Sa ilalim nito, tuluyan ang tinanggal ang 12% value added tax sa allowable system loss charge na pasok sa CAP ng Energy Regulatory Commission. Layunin nito

0: mabawasan ang buwan ng gastos ng mga consumer sa kanilang kuryente. Dahil dito, tinatayang aabot sa 20-30% ang natatanggal na value-added tax component ng system loss charge para naman sa isang karaniwang pamilya o household na kumukonsumo ng 200 kilowatts per hour kada buwan, posibleng umabot sa hanggang 20 pesos ang kanilang matitipid. Ikinatuwa ito ng maraming consumer. Ayon kay Daisy Villas, residente ng Makati, malaking tulong ito upang pandagdag sa panggasto sa araw-araw na pagkain.
1: Ay di maganda, para yung imbes na ibayad sa kuryente ay malaki noong last month, di maibili pa ng pagkain.
0: Pareho din ang sentimento ni Benjamin D. Aniya, isang magandang hakbang ito mula sa pamahalaan dahil anuman ang estado sa buhay, mahirap man o mayaman ay parehong makikinabang.
2: And that's very good. Lahat makikinabang, mahirap o mayaman, lahat tayo.
0: Ngunit hirit ng ilan, kagaya ni Alberto Barbicho, isang delivery rider, sana ay magkaroon pa ng ibang paraan upang mas maipababa pa ang singil sa kuryente sa gitna ng pagmahal ng mga bilihin.
3: Sa ngayon, mas gusto ko talaga, mas malaki ang maibawas dahil sa lahat ng mga bilihin ngayon, sobrang taas.
4: Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Cindy Grida and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
5: Meron na lamang ko tayong 11 minuto bago sumapit magkakabombo ang alas 7 ng gabi. Sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station, dako tayo dyan sa may bahagi ng Mindanao area. Ang tinaguriang real-life hero dyan sa may nangyari pong banga National High School shooting incident, kinilala ho sa ngayon. May update po dyan ng Bombo Radio Coronadal.
6: Itinuturing na real-life hero ang estudyanteng si Brian matapos niyang ipakita ang tapang at malasakit sa pagprotekta sa kanyang mga kaklase sa naganap na shooting incident sa Banga National High School noong Setyembre 18, taong kasalukuyan. Sa panayam ng Bombo Radio Coronadal, sinabi ni Brian na sinikap niyang protektahan ang kanyang mga kaklase sa pamamagitan ng pagsasara ng classroom door upang hindi makapasok ang shooter na dati rin niyang best friend. Sa kabila ng panganib sa kanyang sarili, pinili ni Brian na kumilos upang mapanatiling ligtas ang kanyang mga kaklase dahilan upang kilalanin ang kanyang katapangan at kabayanihan. Sa insidente, nagtamo rin ng pinsala sa kanyang daliri si Brian na kinakailangan lagyan ng stainless steel bilang bahagi ng kanyang gamutan. Samantala, nagpapatuloy ang kanyang paggaling at nakatanggap na rin siya ng tulong mula sa lokal, panlalawigan at pambansang pamahalaan para sa kanyang recovery. Nagpaalala rin si Brian sa kanyang mga kapwa-estudyante na agad ipaalam sa mga magulang o guro ang anumang senyales na may estudyanteng nagpaplanong gumawa ng kaguluhan sa paaralan kahit pa ito ay sabihin lamang bilang biro. Dahil sa insidente, sinabi ni Banga Mayor Albert Palencia sa panayam ng Bombo Radio na patuloy ang monitoring ng lokal na pamahalaan sa kalagayan ng mga biktima at sinisikap na maibigay ang kinakailangang suporta para sa kanilang paggaling, kabilang ang isinasagawang psychological at psychosocial intervention para sa mga mag-aaral at mga guro.
7: Grabe, medyo takot po ako kasi yun ang nangyari at medyo nalulungkot po ako sa nangyari po sa best friend ko, pero nakipaglaban po ako kasi mahirap na po itong makapasok yun siya.
6: At yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Coronadal. Ito si Bombo Renz Aguinaldo and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
5: Samantala, ang interest ni Vice President Sara Duterte sa may GenCorp na nakasaad sa kanyang statement of assets, liabilities, and net worth dapat na hungsuriin mabuti ng impeachment court ayon sa isang batikang abogado. May exclusive report ang Bombo Radyo Rojas.
8: Naniniwala ang human rights lawyer na mahalagang ebidensya ang mismo deklarasyon ni Vice President Sara Duterte sa kanyang Statement of Asset, Liabilities and Network o SALEN na mayroon siyang interest sa GenCorp Industries. Ito ay kasunod ng pagbubunyag ng prosecution witness na si PhilDef Division Chief Rindel Sopeña na nakakuha ang GenCorp ng 49 na kontrata mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno na nagkakahalaga ng 35.88 milyon pesos habang nasa termino si Duterte bilang vice presidente. Batay sa records ng PhilDef, sa 33 kontrata ang iginawa ng PhilHealth Region 11, 15 kontrata naman sa Davao City Government at isang kontrata mula sa OWA Region 11. Sa paniyam ng Bombora Jurassic Attorney Jobert Lardy Pahelga, human rights lawyer, sinabi nito na bagamat hindi nakalista ang pangalan ni Duterte bilang stockholder ng GenCorp sa General Information Sheet o GIS, siya mismo ang nagdeklara sa kanyang salin na mayroon siyang interest sa kumpanya at may mga transaksyon ito sa Davao City. Ayon pa kay Pahelga, maaari itong maging basihan ng impeachment court sa pag-usisa kung may paglabag sa constitutional provision na nagbabawal sa isang opisyal ng gobyerno na magkaroon ng makilok sa ilang business interests habang nasa pwesto. Samantala, iginit naman na depensa na ang mga kontrata ng GenCorp sa Davao City ay ginawad noong hindi na si Duterte ang mayor ng lungsod habang nagpapatuloy ang presentasyon ng prosecution ng mga dokumento at ebidensya sa impeachment trial.
9: Tingin ko sapat na kasi siya mismo ang nag-declare sa kanyang statement of asset liabilities and net worth that she has interest in GenCorp and she has not divested from GenCorp and GenCorp ay nakakuha ng ganitong karaming kontrata, no? So there was already this evidence that she violated the provision of the constitution on participation or in any business, no?
8: Mula rito, si Impila ng Bombo Radyo Rojas para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Jamilus Dali. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!
5: Samantala, pinuri naman ng Akbayan Partilis ang Senado matapos umbigyang prioridad ang kapakanan daw ng publiko at pagpapanagot sa mga matataas opisyal. Kasunod po yan ng ruling
10: sindanya sa at pagpapatupad ng mga provisyon ng konstitusyon na nagbibigay daan sa publiko upang papapanagutin ang mga pinakataas na opisyal ng pamatumatalima sa prinsipyong ito at nagsisikap na tuparin ang kanilang mga tungkulin ng may integridad. Alala ng publiko na ang mga pagkaantalo o makaiwas sa pananagutan na magresulta sa kabiguang matugunan ang mga isyu hinggil sa rule of law at pananagutidante. Dahil dito, madaling maunawaan ang panindigang ito yamang umaayon ito sa mandato ng konstitusyon na papapanagutin ang mga tiwaling opisyal. At bukod pa rito, patuloy na ipinapakita ng Senado ang kapangyarihang nakasalalay sa taong bayan, particular na ang kanilang karapatang magtanong at magsuri sa mga nanungkulan sa pinakamataas na posisyon sa pamahalaan.
11: Masatawag natin itong tunay na makatarungan kasi consistent ito dun sa spirit ng Constitution na gusto talaga niyang panagutin ang mga tiwaling opisyal. Ito yung tinatawag yung spirit of accountability. At in this case, the senator judges faithfully perform their duties at meron talagang diligence. Kasi sa totoo lamang, ito talaga yung ikinakatakot natin na paano ito? May mga nakakulong at suspendido. May mga nagtatago at hindi nga nakapag-take ng oath. Tapos meron namang MIA, tapos sa dulo ba, ibig sabihin parang by default, dahil may mga ganyang klaseng senador na hindi pa na-perform ang kanilang duties, ay by default na lamang makakalusot si VP Sara Duterte. So yung ginawa kahapon ng Senado ay talaga pinanindigan nila ang sinabi ng konstitusyon na dapat talaga merong mekanismo ang ordinaryong, ang mamayan, ang taong bayan para panagutin yung pinakamatataas na opisyal ng ating bansa.
10: Mula rito sa lungsod ng Cebu, Bombo John Acanyatia, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo!
5: Sa kabilang banda naman, pinupunahon ng grupong United People's Initiative ito hong pagbawas sa voting threshold o yung denominator ng voting threshold. May update dyan ng Bombo Radio Cagayan de Oro.
12: Nagbabala si United People's Initiative President Retired Brigadier General Attorney Virgilio Garcia na isang malaking paglabag sa konstitusyon ang plano na bawasan ang kinakailangang boto sa impeachment trial laban kay VP Sara. Gayet niya, malinaw na layunin ng hakbang na ito na matiyak ang pagpapatalsik sa Vice Presidente sa pamamagitan ng pagpapababa ng threshold. Ipiniliwanag ni Garcia na hindi maaaring baguhin ang bilang ng mga senador dahil ayon sa batas, kinakailangan ang 2/3

0: sa 16 na votes mula sa kabuuang 24 na senador. Dagdag pa niya, ang isang akusado ay nananatiling inosente hanggat walang matibay na ebidensya, kaya't dapat makaboto ang lahat ng senador upang mapanatili ang patas na proseso ng hustisya.
1: Intention really is to reduce the voting threshold because they want to make sure that the respondent will be convicted. That is my reading. And I think that reading is common to all dahil napakaliwanag kung babasahin mo. Bakit ba natin pinag-uusapan ito? Kung hindi naman talaga, kung nagsisimula tayo doon sa base na innocent yung respondent, and we will judge the respondent on the basis of the evidence presented. Hindi issue yung all, hindi issue yung concurrence, hindi issue yung whether or not yung absent or not participating senators, whether or not they can vote.
0: Si Attorney Virgilio Garcia, isang retired Army General at Judge, Advocate General Service at Presidente ng United People's Initiative. Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, ito si Bombo Jane May Abulag, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
3: Para sa palitan ng piso kontra dolyar at iba pang mga foreign currencies, ngayon pong araw na ito magkakabumbo. Araw tayo ng Huwebes, ang isang US dollar, yan ho'y katumbas na ng 62 pesos and 74 centavos. Ang isang Hong Kong dollar, katumbas na po ng 7 pesos and 98 centavos. Ang isang Singaporean dollar, katumbas ng 48 pesos and 95 centavos. Ang isang Saudi Arabian Rial, katumbas ng 16 pesos and 68 centavos. At ang isang Euro, katumbas ng 71 pesos and 30 centavos. Batay po yan sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ng Bankers Association of the Philippines. Tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 stations nationwide. Lahat po ng station po ng Bombo Radio Philippines at ng Star FM, may sarili pong mga social media pages na pwede po ninyong subaybayan. Pwede kayong mag-like at pwede po kayong mag-follow, mag-subscribe, mga kabombo. Sa bahagi po ng Luzon area, nariyan pong Bombo Radio Kawayan, dyan sa may Cagayan Valley, ang Bombo Radio Dagupan at Star FM Dagupan, dyan sa may probinsya ng Pangasinan, ang Bombo Radio Baguio at Star FM Baguio, dyan sa may Benguet at buong Cordilleras. Sa Bicol Region, nariyan ang Bombo Radio Legazpi, at dito sa Mega Manila, nariyan po ang Bombo Radio o ang Star FM Manila. Dyan naman sa may Cagayan Valley pa rin, nariyan ang Bombo Radio Tugigaraw, ang Bombo Radio Lawag sa may bahagi po ng Ilocos Norte. Sa may Southern Ilocos, nariyan po ang Vigan o Bombo Radio Vigan. Sa La Union, nariyan ang Bombo Radio La Union. At dyan pa rin sa may bahagi ng Bicol Region, nariyan ang Bombo Radio Naga.
4: Giving gifts for everyone. One matter now is this Christmas wish.
3: Sa atin pong Christmas countdown, meron na lamang tayong 72 araw, 92 days, bago sumapit ang araw ng Pasko. Abangan muli bukas ang susunod na Bombo Network News. Yan po ang Bombo Network News Morning Edition. Magsisimula alas 7 po ng umaga hanggang alas 8 ng umaga. At yan na rin po ang kalipunan ng ating balitaan para sa Bombo Network News, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!

0: Take more, share more.
1: From Mega Manila, 102.7 Star FM.
2: Sasargo na ng inyong kiliti. Magbibigay ngiti sa inyong mga labi. Bibilog-bilogin, bobola-bolain ka sa bag-da-bag. DJ German Bolero. DJ German Bolero. German Bolero.
3: You're on the Evening Star Suite on Star FM.
4: Alam mo, meron akong pangarap sa buhay.

0: German Bolero.
1: Hi, ano ba yun? Daldalan, late ka na naman. Awitin na mula po sa Moonstar 88. It's late ka na naman. Grabe. Ito lang po yun sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Uy, 16 star minutes. Makalipas po ang alas 7 ng gabi. 7:16 in the evening. Yung bonding Philippine Standard Time. Sa mga kumain na po na kanilang dinner, congratulations. Oo, at ikaw ay pribilehiyo mo iyan. Kasi nakakain ka kaagad. Diba? Ako, hanggang ngayon, ngumunguya ako. Bala ka dyan. Basta, ewan ko ba dito, litid yata itong inunguya ko. Hindi matapos. But of course, happy, happy, happy dinner time sa lahat po ng mga kumakain, sa mga pakain pa lang. Nako, sa mga nagluluto, enjoy it. I mean, do it with love. Diba? Magluto ka na may pagmamahal. At syempre, kainin mo yan na may pagmamahal. Huwag kalimutan mag-pray. At welcome na sa ating programang Evening Star Sweep. Kasama ka bandingan kabulahan. Star DJ German Bolero ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti. Na ngayon naman ay gumunguya pa rin. Pero ba, let's go back to more of the music. We are going to be until 9 in the evening para po sa programang Evening Star Sweep. Ito lang po yan. Sa impilang inyong palaging pinakikinggan, it's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you.
3: Number one in music, news, and information. This is 102.7 Star FM, Mega Manila's best music station.
4: 102.7.
5: 102.7.
6: 102.7.
7: 102.7.
8: 102.7.
9: 102.7.
10: 102.7.
11: 102.7.

0: German Bolero.
1: Ay, valid. Kung hindi ka makamove on ba? No, hindi mo siya ma-let go, hindi ka makamove on sa kanya, very valid po yan. Awiting Can't Let You Go by Q-Shay, ang inyong napakinggan, dito lang po yan. So 102.7 Star FM, it's all for you.
2: Like mo, share mo!
1: Alas natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 35 Star Minutes, makalipas po ang alas 7 ng gabi. Yeah, 7:35 in the evening, yan pong ating Philippine Standard Time. Nako naman, kung ikaw ay medyo hindi din makapag-let go, no? Ng mga ganap sa Senado kahapon, no? Yung grabe, may umiyak, merong nag-away. I like it! Gusto ko yung parang, I would just like to respond to the manifestation of Senator Judge, ganun-ganun. Ay, laban-laban. Bawe-bawe. Diba? Yun yung maganda, diba? Nagkakaroon, parang, wow, I'm proud na yung binoto natin. Yung mga ganun. Binoto natin, hindi na sayang. I mean, hindi na sayang kasi binoto mo yan. Ibig sabihin, no, nagkaroon siya ng pagkakataon para magsabi lang din, no, ng kanyang sariling opinion, mga ganun. Or facts-based statements. Mga ganun, ano. Diba? Dapat mag-debate kayo dyan. Mag-usap kayo para hindi bias. Yun yung maganda dun, eh. Diba? Napag-uusapan. Ano naman, naging usap-usapan nga yung threshold na sinasabi. Ano ba yung threshold? Ba naman yan, normal lang akong Pilipino pero hindi ko, bakit ganun yung mga ginagamit nila ng mga terminolohiya? Hindi ko maintindihan. O, ito na nga sa mga Star Nation natin, ang literal na meaning ng threshold, marami actually, no? Tinatawag din na threshold yung literal na entrada ng pintuan, no? Yung physical na entrada ng pintuan, yung floor, yung sa ibaba ng pintuan, ganyan, threshold yan, no? Yun yung parang hinahakbangan mo para makapunta ka doon sa kung saan man yung papunta yung pintuang iyon. Yan. Diba? Either to enter the room or para umalis, no? Lumabas, no? Sa kwarto o kung ano man sa ambang pintuan yan. Diba? Ano pa ba? Diba? Ang isa din meaning yan ay yung limitation or yung boundary, hangganan, ganyan. Diba? So ano nga ba sa Tagalog nito? Ano ba naman yan? Bakit hindi na ng Tagalog? Actually, sa Senado, yung sinasabing threshold, sa Tagalog nun is pamantayan lang naman talaga. Sukatan, ganyan. Ano yung susundan nila? No, susundan nila na pamantayan. Diba? Kasi nga sa pagboto yun. Diba? Pagboto, yung tinatawag na conviction threshold. Diba? Alam mo na yun. So either, pwede mong gamitin sa Tagalog kapag sinabing threshold ay sa Tagalog pwedeng pamantayan or saan ba panimula, ganyan, saan magsisimula, ganon. Diba? Bilang yun ay pamantayan nga or yun yung magsasabi kung saan nga ba magsisimula ang mga bagay-bagay. Tagalog yun, nung meaning ng threshold na word na yan, doon sa English meaning nito na boundaries, limitation. Diba? Ano pa ba? Hangganan. Kapag limit naman, no? Hangganan. Pwede mo din sabihin limitasyon. Yan. Hangganan at limitasyon. Scope and limitation sa thesis. Diba? O kaya naman, yung pasukan lang talaga ng pinto, no? Yung physical na ibig sabihin ng salitang threshold. So, yun lang naman yun. Diba sa Senado, sinabi na bababaan daw yung threshold, the conviction threshold ng sa impeachment trial ni VP Sara, ganyan. So, ibig sabihin, bababaan lang yung pamantayan kung ano ba susundan nila, no, na bilang para masabi na convicted or mapapatalsik nga talaga naman na sa pwesto si VP Sara Duterte dahil sa kanyang impeachment trial nga. So yun lang yun, sana gets mo na yung threshold na meaning, ibig sabihin nun, pamantayan lang talaga, limitasyon, hangganan, ganyan, doon sa konteksto na kung paano ito ginamit sa impeachment trial sa Senado kahapon. Like mo yan, share mo na yan sa mga kasama mo ngayon tapos para magmukha ka matalino. Yes, ganun talaga tayo dito, mga mukha tayong epal. Eme lamang. Pero syempre, good evening pa rin po. Sa mga hindi pa po nakaka-uwi, sana makauwi na po kayo. Pag-pray po kayo, huwag kang mag-alala. At sa mga kumakain na, happy dinner time. At syempre, tayo po yung magbabalik tugtugin sa ating programang Evening Starship with me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti. Kumakain kasi ako ng tsokolate, kaya medyo yung boses kugun nyo. But anyways, oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 40 star minutes or 20 star minutes bago sumapit ang alas 8 ng gabi. 7:40 in the evening, yan po ating Philippine Standard Time. Baliktugtugan muna tayo. Ito po sa ating programang Evening Star Sweep. Dito pa rin po yan, simple lang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Life!

0: Kasama nga musika, impormasyon at balita, kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star FM.
1: Star FM.
2: Star FM.
3: Star FM.
4: Star FM.
5: Star FM.
6: Basta radyo sa FM.
7: Alos na.
8: Star

0: Kasama nga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star FM.
1: Star FM.
2: Star FM.
3: Star FM.
4: Star FM.
5: Star FM.
6: Basta radyo sa FM.
7: Alos na.

0: German Bolero.
1: A Witting Anti-Hero by Taylor Swift. Dito lang po yan. So 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Aras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 4 star minuto bago sumapit ang alas 9 ng gabi. 8:56 in the evening. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Hanggang dito na lamang ang ating programang Evening Starship. Susunod na po ang It's All For You in the Evening. At tabayanan din po ang ating Holy Rosary. Susunod na po yan. Kaya naman, to formally close the program, here's Ben and Ben and Moira De La Torre with their song Pasalubong. Uy, ang ganda! Star DJ German Bolero po ang inyong kasama, kabandingan, kabulahan. Hanggang sa susunod na programa. Ito na po yan sa 102.7 Star FM. It's All For You. Like mo, share mo.

0: 1, Bolero.
1: Sorry. Sobrahan. Ay, dito lang po yan. Sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas bago sumapit ang alas 10 ng gabi. 9:42 in the evening. Yan pong ating Philippine Standard Time. Sorry na po. Masakit, no? Nasaktan din ako eh. Nag-break talaga yung heart ko in two. But anyways, nakon, mga bagay na nakakapagpala. Sakit ng ating mga puso talaga. Yung mga toxic traits natin. Yung mga pangit ba, no? Yung negatibo nating pag-uugali, kaya umamin ka na. Ayan naman sa ating, start ng tonight, posted na po ang ating katanungan sa ating social media.

0: sa pagkakakilala ko din sa sarili ko. Ganito pala ako. Ganito yung pangit. Pangit kong pag-uugali. Negatibo kong pag-uugali. No, i-share mo na. Share mo yan. Tapos i-comment mo din kung bakit. Doon sa post natin mismo sa ating Facebook like page, 102.7 Star FM Manila. Nandyan na po ang ating start ng tonight. Meron ka mga tanungan sa buhay, problema, gusto mong pag-usapan natin dito sa ating segment na Star Tanong, i-message mo lang po yan sa 102.7 Star FM Manila sa lahat po ng social media accounts. At yan po ang ating gagawing Star Tanong sa mga susunod na pagkakataon. But for now, welcome po sa ating programang It's All For You in the Evening, ha? Nako, welcome ka dito. Basta upo-upo ka lang dyan, welcome ka talaga dyan, ha? Ako po muna muli ang inyong mga kasama, mga kabandingan, mga kabulahan. Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti. Bobula-bulain kayo hanggang alas 12 ng ating gabi. Let's go back to more of the music. Coming up next, song from Paramore, Rob Daniel, and of course, Freestyle featuring Pops Fernandez. Ito lang po yan, sa impilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Love!

0: 102.7 Star
1: FM. German Bolero.
2: Star FM. It's all for you.
3: Like mo, share mo.
2: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Mayroon na po tayong 26 star minutes. Makalipas ang alas 10 ng gabi. 10:26 in the evening yung po ating Philippine Standard Time. Nakapunta na po kayo mga suki kong lahat. Punta na po kayo sa 102.7 Star FM Manila sa Facebook po yan at sa YouTube dahil naka-live streaming tayo right now at makikita nyo po dyan, inaayos ko po ang aking buhok. Okay, wala ka bang ginagawa? Ikaw ba ay nakahiga na at nasa safe ka namang lugar? Kung halimbawa nagda-drive ka, nako, pwede kang pumisita sa ating social media account sa Facebook at sa YouTube sa ating live streaming. At meron tayong pag-uusapan. Bilisan mo na, maki-ostyoso ka na. Dali na, wala akong kausap oh. Mag-usap na lang tayo ngayong gabi. At kung ikaw ay nandyan na po sa ating live streaming, pindutin mo po yung mga reaction button dyan sa ibaba, please. Parang awa mo na, pindutin mo konti lang naman yan. Damihan mo na pala para meron tayong mga lumulutang-lutang dito sa gilid. And of course, sa mga ka-Star Nation natin, i-share mo po itong ating live streaming. Share. At i-comment ang iyong opinion, ang sarili mong sagot. Oo, dito sa ating
4: Star Tanong!
2: Ang ating katanungan tonight, i-flash natin yan right now ng mapag-usapan na. Ito ah, nakikita nyo na po yan ngayon sa ating live streaming sa Facebook at sa YouTube, 102.7 Star FM Manila. Ang ating Star Tanong, umamin ka na. Ano ang toxic trait mo pagdating sa romantic relationship? Ano ba yung sa tingin mo na sa observation mo sa pagkakakilala mo sa sarili mo? Number one, dapat kilala mo yung sarili mo. So ano yung napapansin mo na parang hala, ito pala yung pangit kong pag-uugali. Ito pala yung negatibo kong pag-uugali kapag jowa-jowa. No? Alam mo, aminin mo na yan. Dapat meron kang napapansin sa sarili mo, hindi ka perpekto. No, hindi ka mabait. Meron tayong mga negatibong mga pag-uugali, for sure. Pero kung mabait ka talaga, edi ikaw na. Oh, perpekto ka pala. Ito na ang edad sa mga, i-comment mo yan ha, yung sagot mo at babasahin natin yan later. Pero narito ang ilan sa mga una nang sumagot. Sabi ng isa natin komento dito, sabi niya, ang mind reader. Mind reader trait, silent treatment. Nagtatampo pero kapag tinanong kung anong problema, ang sagot ko ay, wala. Umaasang mahulaan niya kung bakit ako galit. Good evening, DJ JB. Ay nako, isang katahimikan para sa sagot na ito. Halos, pagka, yung mga kababaihan natin, no, majority, parang yan yung sinasabing may toyo. No? Or minsan, may toyo yung parang, wala. Yung gano'n, no? Halatang meron pero wala na. Pero ang sagot, wala. Pero baka yung sa kanya kasi, silent treatment, yung parang, wala. Yung gano'n. Gets niyo yan? Grabe yan, no? Alam niyo, tigilan niyo na yan. Communication nga eh. Kapag halimbawa hindi niya talaga napansin, hindi niya wala siyang sinabi, sabihin niyo na. Lalo na kung mag-jowa naman kayo, no? Mag-asawa, ganyan. Mag-uusap kayo. Naku, nagigigil ako sa inyo. Ito naman sabi ng isa nating komento dito. Sabi niya, ang pag-ibig. Charot. Good evening po, Star DJ German Bolero. Lalo ng romantic ng puso. Ano daw? Kahit sa toxic relationship, ba yan talaga? Sige. Hello na lang sa'yo dyan. Parang sumakit yung ulo ko. Ito naman sabi ng isa natin komento dito. Sabi niya, wala. Until now, di pa ako makamove on. Hala, ano nga yung toxic trait mo? Wala. So, isa kang perfectong tao. Lahat sa'yo mabuti. Pagdating sa jowa-jowa. Baka naman meron. Di ba? O, ito, si isa pang sagot ng isa nating listener. Sabi niya, pagsiselos ng walang dahilan, sabi na nga ito, daming matatamaan ito. Nagsiselos ka, wala kang dahilan. Di ba? Tumingin lang yung jowa mo sa iba, sabi mo, may gusto ka sa kanya. Siya na ba yung una? Siya na ba yung bago mo? Ah, ganun na, no? Yung isa natin basta star dito, no? Yung parang nanaginip lang, nanaginip na merong iba yung jowa niya, tapos ano, may kipag-break ka na. Eh, panaginip nga yun. Ayun talaga. Eto naman, isa pang sagot natin dito, sabi niya, if the price is right, the M is right pa rin. Sarat. Ito, ay, isa pa ito. Overthinker. Tapos masyadong understanding hanggang sa ako na lang yung umiintindi sa red flags. Yes! Nako, naduduling, no? Ang tingin sa kulay pula ay kulay green. Diba? Ay, nako, may mga pagkakataon na pwede naman, no? Na maipunta mo sa green flags yung red flags. Pero yung parang as in matingkad na pula yung umiilaw. Pero hindi, I can fix him. I can fix her. Kaya ko siyang pabaiti. Ano ba naman yan? Nako. Isa ka bang overthinker din? Yes, that's true. Yan po ay isa sa mga toxic trait. Ayun, live na live tayo sa ating Facebook like page. At syempre sa ating YouTube channel. Hanapin nyo lang 102.7 Star FM Manila. At i-comment ang iyong sariling kasagutan dito po sa ating start tanong tonight. I-flash natin yan. Alam nyo, huwag nyo na kayong umilag. Umamin na kayo kasi ito yung mga magiging dahilan ng ating character development. Magde-develop ka naman dyan. Mag-i-improve ka. Kailangan mo lang alamin kung ano ba yung negatibo mong pag-uugali. Ito ang ating start tanong tonight. Umamin ka na. Ano ang toxic trait mo pagdating sa romantic relationship? Yung mga pangit mong pag-uugali, sabihin mo na yan dahil kapag nalaman mo na yan at inamin mo, tinanggap mo, eh doon magsisimula ang pagbabago. Magiging okay ka na. Nako naman. Totoo naman to, no? Lalong-lalo na kapag admittedly, inaamin mo sa sarili mo na hindi ka perpekto. Yan. So meron kang toxic trait. Pagdating sa jowa-jowa, ano yung pangit mong pag-uugali na napansin mo over the past few days na nabubuhay ka sa mundong ito? Dapat alam mo yan, lalo na pag matanda ka na. Ayan na live tayo sa 102.7 Star FM Manila sa Facebook at sa YouTube. Magbabasa na tayo right now ng inyong mga live comments. Sabi ng isa nating live comment dito. Sabi niya, good evening sa makulit na star DJ German Bolero. Kinulit na naman kita. Sorry na po. Peace. Good evening, DJ JB. Good evening. Watching here in Carmona habang nagluluto ng orders. Wow. Ibig sabihin, madami kayong ano, no? Tiba-tiba ang inyong negosyo dahil nakikinig kayo sa 102.7 Star FM Manila. Eme! Hello, hello, German. Wala ako sa mood dahil toxic ang last ko. German, totoo ba sinabi sa'yo? PM ko na lang. Ano ba sinabi niya? Siyempre, hindi ka maniniwala kasi lahat ng mga sinasabi niya hindi totoo. Magandang gabi po, DJ JB. Magandang gabi sa iyo. Last yung pake sa'yo. Good eve po, star DJ German Bolero. OMG! Oo nga, star weekend favorite na ngayong linggo. Ibig sabihin, nasa huling linggo na tayo ng ating buwan na parang kailan lang ang mga pangarap ko ay hirap marating. Diba? Ibig sabihin, ano na, 3 months na lang mag-ano na, matatapos ng mundo. Charot. Matatapos na ang buwan. Charot lang. May nag-react. Ayaw pa niya. Hindi pwede. Hindi matatapos ang mundo. Matatapos ang taon. OMG, tatanda na naman tayo. Di mo daw pinapansin. Totoo naman. Yan, totoo yan. Di ko yan pinapansin kasi pangit ugali niya. Toxic trait siya. May toxic trait siya. Good evening po, Star DJ German Bolero. Sana ng Mrs. Star DJ Kimi Gora. Ay, umiyak yan. Nandito yan kahapon. Pumunta daw dito. Tapos umiyak. Sinabi ko na ngayon, wala naman nakikinig na boss ngayon eh. Pag ako nawala na next time, alam nyo na ibig sabihin. Ayun, wala pong forever, sabi ni Mika, Tachibana, or Oreo. Wow, ang sarap naman. Apelido mo, cookies. Hindi daw totoo kung naikinig ka. Naku, naikinig talaga yan. At saka, ano yan, ang tawag doon, stalker. Anyways, live na live tayo sa ating social media account. Keep on reacting and commenting. No, magbabasa tayo muli ng inyong mga live comments. At i-share nyo po itong ating live streaming, please. Parang awa mo naman. Alam ko nagsasawa ka na sa pagmumukha ko, pero para lang naman sa akin. Please, kapag na i-share mo ito, masaya na ako. Eme, ayan na live tayo. At ang ating pinag-uusapan right now sa ating start, anong i-flash natin yan right now. Ang ating katanungan, umamin ka na. Ano ang toxic trait mo pagdating sa romantic relationship?
0: Ah!
2: Alam mo, kung aamin lang din ako, madami akong sasabihin. Kasi na-realize ko din to na ganito pala ako. Ang toxic-toxic ko pala. Ay, hindi po yan, hindi yan ina-embrace. No? Inaalam yan at tinatanggap at syempre binabago. So meron akong tendency na iparamdam sa ibang tao na hindi enough yung ginagawa nila, na kulang, na may shortcomings sila, ganun. I'm so sorry sa lahat po ng mga sa mga taong naipadama ko yan, na parang hindi, kulang yung efforts mo. Yung ganun, so sorry po, no, peace on earth, peace be with you. So yun yung napansin ko, parang may tendency talaga ako na ganun, na maiparamdam ko sa ibang tao na kulang, na may kulang sa kanila, may kulang sa mga ginagawa nila. I'm so sorry. So yun yung na-realize ko, ganun ka din ba? O kung ganun ka, aminin mo na yan. Diba? At baguhin mo, kasi hindi po yan tama. May mga live comments pa ba tayo right now? May mga umahabol. Live na live tayo sa 102.7 Star FM Manila, sa Facebook at sa YouTube. Ano ba to? Di nabasa comment ko sa page. Bawal ba ulit? May konting sadness kasi di sumakto sa tanong. Saan ba yan muna? Doon sa pag live comments. Pero mamaya, no, pagbabalik natin. So pagbabalik natin, oo, kung doon sa post natin. Pero pwede mong i-copy to si paste mo right now dito sa ating live streaming sa 102.7 Star FM Manila, sa Facebook at sa YouTube. Ito sabi ni Algs Carranza. Sige, taas natin yan, sir. Itaas natin yan hanggang sa dulo ng walang hanggan. Good evening, DJ German. O, yung asawa daw niya na si Abigail na nagbababad, nanonood ng Hoy! Ano ba naman yan? Imbis na yung live ko yung panoorin, bakit yan? Bawasan mo na po ang katuyuan mo, please. Ano yung katuyuan? Uy! Bala kayo dyan. Kayong mag-asawa. Ayan si Uncle Dags po ba yung artist sa Star Weekends? Antabayanan. Uncle Dags, sino yan? Gore family, naikinig na. Wala kay Antonio. Hello, hello, hello, hello. Ay, maraming salamat for listening. Wherever you are, maraming salamat sa lahat po ng mga nakikinig sa atin at nanonood sa ating live streaming sa 102.7 Star FM Manila. Magpapatuloy tayo sa pagbabasa ng inyong mga komento, sagot sa ating Star Tanong Tonight, inyong mga opinion. Ang ating katanungan pa rin ay posted sa 102.7 Star FM Manila. At babasahin natin yan muli, no, ang mga sumagot pa sa susunod na oras ng ating segment or programang It's All For You in the Evening dito sa programang Star Tanong or segment ng Star Tanong. Meron ka bang mga problema sa buhay, katanungan, mga bagay na gusto mong pag-usapan natin dito sa ating Star Tanong, i-message mo lang po yan sa 102.7 Star FM Manila. Sa lahat pa ng social media accounts and platforms, sa mga nasa live streaming natin, naluhalo sa inyo dyan, keep on reacting, sharing, and commenting po ano. Wala naman ang humahabol, sir, ng kanilang mga komento kasi baka magalit sila. Tuloy-tuloy po tayo hanggang alas 12 ng ating gabi sa ating programang It's All For You. O yan, o mamaya na yan si Ate Rose. Seloso ako. Ito ang toxic sa akin, sabi ni Joe Rabe. Ay, nako naman. O siya, punta po kayo sa radyo. Ipihit niyo po yan ang 102.7. Magbabalik tugtugin tayo sa ating programang It's All For You in the Evening. At syempre, check your time. 19 star minutes sa bago sumapit ang alas 11 ng gabi, 10:41 in the evening. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Star DJ German Bolero po ang inyong kasama, kabandingan kabulan hanggang alas 12 ng ating gabi. Balik tugtugan tayo. Ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
3: Life!

0: Minsan talaga yung batang yan. Gabi-gabi na, di pa rin natutulog. Ay nako, yung mga bata matulog na. Bilis-bilis. Ay nako, ito na nga. Pupunta na tayo sa ating segment na...
1: Start Anong!
0: Ang ating katanungan ay may kinalaman sa iyong sarili. Palagi naman. Most of the start tanong naman, no? Para sa iyong sarili. No, ang ating katanungan... Ano or umamin ka na? Oo, parte talaga ng tanong yun, yung pag-amin mo. Umamin ka na, ano ang toxic trait mo pagdating sa romantic relationship?
2: Ah!
0: Ano yung pansin mo na ikaw eh pangit yung pag-uugali mo sa ganitong aspeto ng buhay or sa ganitong pagdating no sa jowa-jowa, romantic relationship, eh negatibo, no? Negative behavior ka kaagad. Basta yung mga ganito. Basta mga ganon, ha? Eto, magbabasa tayo ng ilan sa mga humabol sa ating start tanong tonight. Sabi ni Ate Rose Clemente. Sabi niya, para sa akin, wala na akong toxic na relationship dahil patay na ang asawa ko. Oh my God. Ate naman, toxic trait kasi, hindi toxic relationship. Oo, hello sa inyong lahat, sa iyong family dyan sa Taguig City from Ate Rose Clemente. Neil May Telcor. Ang toxic ko siguro yung overthinker na tahimik. Yung tipong may nararamdaman akong maliit na bagay. Kunwari, late na mag-reply, iba na yung tono. Hindi ko agad sasabihin. Iipunin ko sa isip ko, bubuuin ko yung buong istorya mag-isa hanggang sa ako na yung nasasaktan sa senaryo na ako lang din gumagawa. Pak! Hashtag! Anong hashtag doon? Kayo na bahala. Sabi niya pa dito, matapos pag sumabog ako, sasabihin ko, wala. Pero alatang meron. Gusto ko siya yung makahuli kung anong problema. Kahit hindi ko pa sinasabi ng maayos. Hindi ako naninigaw, hindi ako nananakit. Pero yung pagiging tahimik ko habang nag-overthink, yun pala yung nakapagod sa partner. Kasi hindi niya alam saan siya lulugar. Congratulations! Totoo! Buti naman at natutunan mo yan. Natutunan ko lang na mas toxic pala yung hindi nagsasalita kaysa nag-aaway. True! Actually, parehas toxic. Yung nag-aaway at syempre yung hindi kayo nagkikibuan or hindi mo sinasabi. Kasi paano nyo mapag-uusapan? May mga bagay talaga, may mga pagkakataon na blinded tayo, hindi natin nakikita. So tulungan natin yung ibang tao na makita naman yun sa kahit sa lahat ng bagay yan. Sa lahat ng bagay, hindi lang yun sa pagjojowa. Diba sa friendship mo, diba sa best show up mo dyan. Eh sabihin mo na lang, diba? Sabihin mo. Dahil hindi nga niya napansin. Magandang gabi Kuya DJ German Bolero, sabi ni Lester John Tampus. It is essentially asking someone to self-reflect and confess a recurring unhealthy behavior they may bring into a romantic relationship. Example can include excessive jealousy, controlling behavior, dishonesty, poor communication, or difficulty taking accountability. The APA describes toxic relationships as involving partners of harmful behaviors such as manipulation, disrespect, jealousy, harmful. Korean, walang L, wala kang L. Communication, lack of support. Yes, English. From ChatGPT. Oh, basta ang sinabi niya, yung example daw ng toxic trait, yung sobrang pagsiselos. Pangungontrol, yan. Hindi pagiging tapat. Diba, yung wala kayo masyad, hindi pangit yung komunikasyon nyo. Diba? At yung hindi mo inaako, pagkakamali mo, hindi mo inaako. Yan, ganun. Miss Sharpay, sabi niya, ayun, konting subok ko sa ex ko noon kasi pinaasa ako. Mag-isang taon siyang walang paramdam at hindi gumawa ng paraan para kontakin ako. Nung sinubukan ko siyang puntahan ako dito sa Maynila dahil hindi sa lahat ng oras ay LDR kami eh. Pilipinas lang agwat namin. Pero hindi eh. Bigla na niya akong sinukuan dahil dyan, hinigpitan ko raw siya. Sinabi niya yun sa kapwa na singer. Uy, mga singer. Nagawa ko lang yon dahil sira ng tiwala ko sa kanya at hindi ko siya hinigpitan dahil or dami niya kasing rason eh, may iba namang paraan. Hindi naman ako magsisisi or masisisi dahil mag-iisang taon siyang walang paramdam sa akin. Pak! Basta nag-gets nyo na lang yun, oo. Good PM po, DJ German Bolero. Sabi ni Kuya Albert Bautista, para sa akin, yung madaming dahilan kung oo, hindi, ganun. Ganyan ka pala, Kuya Albert. Marami kang dahilan. Cherry Alva, lagi kong kinagagalitan kasi gumawa ng kasalanang di ko matanggap. Ah, toxic trait niya, no? Sa jowa-jowa, yung parang galit siya palagi kasi hindi maka get over, no? Doon sa maling ginawa ng kanyang jowa. Yarn. Ah! Tingnan natin, meron bang humabol? Hello, watching from Tenerife, Spain. Sabi ni Kuya Bernie Caganda, seloso, lalo na kapag palagi malayo sa isa't isa. Eh, paano na yan? Seaman ka, kuya. Ano nang gagawin? Mahirap maging ano, no? Seaman tapos seloso ka. Ingat daw sa pagbiyahe mo pa uwi mamaya, sabi ni Marka. Maraming salamat. Ang ating katanungan sa ating star tanong. Star Nation, umamin ka na. Ano ang toxic trait mo pagdating sa romantic relationship? Ano yung pangit mong pag-uugali pagdating sa jowa-jowa? Yung negatibo mong pag-uugali? Ang galing mo dun. Ay nako, alam mo, magsisimula talaga sa pag-alam. Kung ano nga ba, yung nagsisimula yung pagbabago sa pag-alam. No, sa pag-alam ng kung ano man yung pangit na pag-uugali mo. So dapat alam mo kung ano yung pangit na ugali mo. Tapos tatanggapin mo yun, tapos gagawa ka na ng mga bagay para mabago yun. Dahil, no, yun yung gagamitin mo sa mga susunod na pagkakara. Oh! Congratulations sa lahat po ng mga nakasumagot sa ating start ng tonight. Ibig sabihin na napagdaanan nyo na yung una, no, na mga steps kung paano ang self-improvement. Meron ka ba mga katanungan sa buhay? Message mo po yan sa 102.7 Star FM Manila sa Facebook at sa lahat ng social media accounts. Yan po ang ating gagawing star tanong sa mga susunod na pagkakataon. Magdabalik-tugtugan muna tayo sa ating programang It's All For You in the Evening with me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Mabalabalain kayo hanggang 12 ng ating gabi. Ito po sa programang It's All For You in the Evening. Right now, check your time, 26 star minutes. Makalipas po ang 11 ng gabi, 11:26 in the evening, yung po ating Philippine Standard Time. Ito po ang 102.7 Star FM. It's All For You. Love!

0: grande. Bolero!
1: 102.7 is Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Aras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Meron na pong, meron na lamang. Closing time. 19 is Star Minutes. Makalipas or bago sumapit ang alas 12 ng hating gabi. 11:41 in the evening. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Ibig sabihin nga, closing time na. Ako, magpapasalamat ulit ako no, sa lahat po ng mga ka-Star Nation natin na sinamahan tayo sa buong gabing ito, simula din kaninang hapon. It's an honor na samahan kayo no, palagi sa inyong mga radyo. Maraming salamat sa iyo na nakikinig sa atin sa oras na ito. Hanggang sa mga oras na ito, maraming salamat. Ako pong inyong nakasama, nakabandingan. Nakamulahan ni Star DJ German Bolero. Nag-iiwan ng mga bagay na paalala. Una dyan, syempre, para makatulog, magpatawad. Kung kaya mong patawarin, no? Yung mga narinig mo, ginawa sa'yo, kung kaya lang naman, no? Lalo na yung sa'kin. Sorry na po. Baka nabadrip ka sa akin, ganyan. Number two, huwag kalimutan mag-pray. Mag-pray bago kumain, bago umalis, bago matulog. Number three, maraming salamat talaga sa'yo. Thanks be to God para po sa pagkakataon na ito na magkabandingan, magkabulahan at magkasamahan tayo ngayong Thursday. And happy Friday agad! Yan naman, again, ako pong inyong nakasama, nakabandingan, nakabulahan, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. To formally close the program, we'll be giving you a song from Sharon Canetta. It's a song called Now That You're Gone. Dito lang po yan, sa impilang, inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Good night, everybody. 102.7 Star FM. Like mo, share mo.

0: Like mo, share mo.
1: Sa Mega Manila, 102.7 Star FM.

Hoy, gising na, morning na, samahan na ang Star FM.

0: Like mo, share mo.
1: Pinoy, morning na, gising na, samahan na ang Star FM.
2: Saan nagsimula?

0: 92.7 Star FM. It's all for you. Like Boss Sherman. Aras-aras sa nation sa buong kabluwan ng Pilipinas. 39 na star minuto na makalipas alas 4 na nagmamagandang madaling araw. 4:39 in the morning. Good morning. Out on Friday. Thank God it's Friday. Ika-25 sa buwan ng Setyembre 2026, September 25, 2026. At syempre kayo din po sa Masay Nation natin, magandang star morning. Lalo na po yung mga maraming kailangang bayaran ngayong linggo na ito. Ganun talaga, Star Nation, ha? It's a tie. It's a tie. Ay, sa mga Star Nation natin, ha? Magandang star morning ho sa mga Star Nation po natin na napapa ay, sa wakas. Yeah, limaunting kebot na lamang daw, Star Nation, ha? Ito nga, lalo po sa mga sa usapin ng kuryente. Ito nga, mararamdaman na nga po ng mga consumer sa darating po na November, ha? Sa Nobyembre, ang bawas singil. Matapos nga ho maglabas ng Bureau of Internal Revenue sa pamumuno nga ho ni Commissioner Charlito Martin Mendoza o ng Revenue Memorandum Circular number 97-2026 noong September 14, 2026. Ha. Ito nga po yung sa ilalim nito, tuluyan na nga po tinanggal ang 12% value added tax sa allowable system loss charge na pasok sa cap ng Energy Regulatory Commission. Yan, Star Nation, ha? At layunin nga po nito mabawasan ang mga buwan ng gastos ng mga consumer sa kanilang kuryente. Dahil po dito, Star Nation, tinatayang aabot sa 20 hanggang 30 pesos ang natatanggal na VAT component ng system loss charge. Eh, para naman po sa isang karaniwang pamilya o household na kumukonsumo ng 200 kilowatt-hour kada buwan, eh posible umabot sa hanggang 20 pesos ang kanilang matitipid. Okay, kinatuwa nga po ito ng maraming consumer, Star Nation. Ha? Usan, panigurado para sa atin. Malaking ano na ito, malaking tulong na ito upang pandagdag sa panggastos natin sa araw-araw. Di ba? Lalo na po sa pagkain. At the same time, panigurado, isang magandang hakbang din ito, di ba, mula sa pamahalaan dahil nga anuman ang estado sa buhay, mahirap man o mayaman, pareho makikinabang ako dito sa malaking pagtitipid. Ngunit Star Nation, ito nga, may hirit pa rin naman ang ilan. O, naungsan, sana daw magkaroon daw ng iba pang paraan upang mas may pababa pa daw ang singil sa kuryente sa gitna nga daw ng pagmahal ng mga bilihin. Pero siguro ayon sa ilan yung 20 pesos na matitipid, parang kulang pa rin. Pero siguro at least kahit paano, may bawas pa rin. Kahit sabihin mo magkano yan, at least kahit paano makakatipid pa din. Pero ito, Star Nation, yung 12% value added tax, ito po yung tatanggalin lamang po dun sa allowable system loss charge, okay? Sa allowable system loss charge, hindi po sa lahat to, ha? Kasi meron pa po tayong mga, meron pa pong sinisingil sa atin na mga ilang pa po. Makikita nyo po yan sa mismong tawag dito. sa apasya ko, eh. Sa mismong bill. Yan, makikita nyo po doon kung ano po yung mga binabayad natin. Pero ito pong 12% value added tax na tatanggalin is sa allowable system loss charge lang yan. Okay? Kaya sa mga Star Nation natin, ha? Panigurado naman, magiging makatipid naman tayo kahit paano ngayong sa pagpasok ng buwan ng Oktubre. Dahil kahit paano naman, lalamig na, eh. Diba? Plus ano pa? Umuulan pa, di ba? Mararamdaman na rin natin yung mga kaliwat kanan ng mga pag-ulan. Pero sa mga Star Nation natin, at least kahit paano, good news yan para sa atin. Anyway, my way, Star Nation, magandang star morning. Kasama na ang inyong lingkod, check on your radio. Hanggang alas 7 na umaga. sa ating Back-to-Back Morning Program. Pinoy Morning na gising na. At mamaya ang alas 5 ng madaling araw, Morning Star Stream. Kasama kapilihan yung Happy Man Every Day at yung kapartner sa tawanan, ang DJ na Heart of Sa Hagbal Pa at Yami Pa. Star DJ Antonio Navarra is my name and music is my game. Kaya man natin ang nakatutok Star Nation, ha? Dito pa rin po sa inyong himpilan na nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news and information. 102.7 Star FM, it's all for you!
1: Like mo! Share mo!
2: Star FM! Pinoy Morning na sa Star FM!

Hoy! Gising na! Morning na! Samahan na ang Star FM!

0: Here now is Star FM's top of the hour news.
1: Star FM, it's all for you. Like, boss, share, boom. So, this is another top of the hour news sa oras na ito. Kinumpirma ng tagapagsalita ni Senator Laurel Legarda na nais na nito makabalik sa Pilipinas sa lalong madaling panahon. Ngunit wala pang tiyak na petsa ng kanyang pagbabalik mula sa bansang France. Ayon Attorney Tony Lavinia, nakadepende ang pagbabalik ni Legarda sa kanyang ginagawang medical treatment. Anya, patuloy rin ito minomonitor ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Matagal nang nasa France si Legarda, tumabot na na hanggang October 9 ang kanyang medical leave sa Senado. Itinanggi naman ni Lavinia na iniiwasan ng senador ang mga alegasyon laban sa kanya kaugnay na investigasyon ng ombudsman. Samantala, sinabi ni Lavinia na hindi nakikita ni Legarda na bahagi ng anumang pressure o intimidation ang kasong kinakaharap nila ng kanyang anak na si Batangas Representative Leandro Leviste. Anya, hiwalay ito sa impeachment proceedings. Tungkol naman sa kanyang paglahok sa impeachment vote, sinabi ni Lavinia na hindi pa malinaw kung makakabalik si Legarda bago ang botohan. Ayon sa kanya, posibleng umabot pa ng November o December ang proceedings kaya umaasa silang makakabalik pa o makababalik na ang senador bago ito.
0: Star FM, top of the hour news.
1: Star Nation, para sa iyo pa mga nagbabagang balita sa loob at labas sa bansa, punta naman sa ating website www.bomboradio.com.
2: You've just heard the top of the hour news on Bombo Radio Philippines.
3: Basta Radio Bombo!
0: Star FM,
4: the best music station across the nation.
5: Kwelang-kwela ng mga DJs.
4: Ang galing sa information.
0: Fully digitalized. It's all for you.
6: Star FM across the nation.
7: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
0: Basta Star.
8: Dito sa Taguig, hindi na malulungkot ang mga pasero ko dahil good vibes ang mga music ng Star FM. Kaya, swabing swabay pati ang biyahe.
9: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
10: Star FM.
11: Star FM.
12: Star FM.
0: Star FM. It's all for you.
13: Star FM.
0: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
14: 102.7.
15: The Philippines number one Star FM.
1: 102.7 Star FM is a proud member of the Kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas and the music station of Bombo Radio Philippines. Star Nation, oras na buka buluan ng Pilipinas. 5 star minuto na makalipas sa alas 5 na nagbabagandang madaling araw. 5:05 in the morning.
6: Star FM across the nation.
16: Antonio Lambada.
17: Morning mo ay sasaya. Kaya, get ready na! Makisabay sa Morning Stars Week. Morning Stars Week.

0: si Antonio Lambada. Antonio Lambada.
1: Sawa ka na ba sa mga bad news?
2: Uy, Mare! Alam mo na ba yung balita? Hindi to fake news, ha?
1: Ibahin na ang timplan sa mga nakaka-good vibes at kakaibang balita.
3: Breaking news, ho!
1: Akala mo joke time? True pala!
2: True ba yan?
1: TBY! True ba yan? True ba yan?

0: Ito nga, Star Nation, ay meron na namang nauusong pagkain. Mga nataklos na natuklasan, ha? Na kung saan, isang palaka sa San Fernando, La Union, na tinatawag na keng-keng, kung tawagin, dahil daw misto lang itong baka kung umatungal, kahit na maliit. Ang malaking katanungan, ligtas kaya itong kainin?
1: Ano ba yan?
0: Ito kasi Star Nation, ha? Ang palakang ito daw ay medyo punggok at hindi daw kalakihan. Meron daw siyang magandang kulay na light color na markings at doon nga daw sa kanyang likod at matulis ang kanyang nguso. Ito daw, Star Nation, ay nag-inflate pagka nagambala daw ito. At lumalaki yung kanyang katawan kung saan malaking-malaki at lumulobo. Ito, Star Nation, ay ayon sa isang doktor sa Zoo and Wildlife Veterinarian. Ito nga, Star Nation, kilala rin daw ang keng-keng bilang Asian Painted Frog, Banded Full Frog, o Chubby Frog. Parang lahat yata ng malalaking frog. Ito nga, Star Nation, ha? Ay kinakain ito. Itong naturang palaka na to, ha. At ito nga, Star Nation, ay sa paghuli ng palakang keng-keng, kailangan daw mabilis at duba pa kung kailangan. Ito nga, Star Nation, ay sa kabila nga doon ng mga babala na mapanganib ang kakaiba niyang food trip, ito nga, Star Nation, ay talaga namang kinakain ito, ha, ng keng-keng. At ayon naman po, Star Nation, sa isang nutritionist at dietitian, may tuturing daw ang palaka na isang lean source of protein o pagkaing mayaman sa protina, ngunit mababa sa taba. Ito nga, pero Star Nation, may paalala naman ng ilang eksperto, ha, kaugnay ng pagkain ng mga palaka. Dahil ito daw, Star Nation, ay meron daw talaga mga exotic food katulad daw na palaka na edible. Kumbaga, pwede kainin kahit sino. Tulad daw ng mga karaniwang pagkain na kinakain natin. Pero kung hindi malinis daw ang pagkakaayos nito o pagkakaluto nito at hindi daw nalutong mabuti, ito daw ay magkakaroon pa ng risk na tinatawag na foodborne illnesses. So ibig sabihin, Star Nation, kailangan maluto daw mabuti yan. Kasi ito nga, Star Nation, ha, yung naturang palaka daw ay meron daw 2 grams ng fat per 100 grams na edible portion. Kumbaga, compared daw sa baka na merong around 20 grams na fat per 100 grams na portion. So ibig sabihin, 2 grams lang ng palaka, makakakonsumo ka na ng 100 grams. Mantaki mo yung, Star Nation, no? Halos 10 times fold yung difference ng fat content ng palaka compared sa baka. Oh! Epe, saka paligurado lang, saka marami rin naman kumakain talaga ng na ngayon, ng mga palaka. Sa silong ni Kaka. Ay. Pero syempre, sabi nga daw nila, di ba? Siguro kasi bago sa para sa ilan, bago sa kanila yung pagkain ng palaka. Pero may mga iba kasi talaga, ginagawa na yung kasama na sa kanilang hapagkainan ang pagkain ng palaka. Pero yun nga, payo nga na nutritionist at dietitian, kailangan lutuin mabuti. Yes, Star Nation, ang ating hashtag TBY. Ang pagkain ng isang uri ng palaka sa La Union, o San Fernando, La Union, na tinatawag na keng-keng, aba, kinakain din ng ilan.
2: TBY, True Bayan.
0: Oras sa Buka Buluan ng Pilipinas, 37 star minuto na makalipas sa alas 5 na nagbabagandang madaling araw, 5:37 in the morning.
3: Good morning!
0: Si Tabi pala sa mga kumakain, ha? hindi agad nagpauna, eh, no? Kasi Tabi po, ha, sa mga nagbe-breakfast. Pero may mga ilan na nag-enjoy, ha? Parang may mga ilan daw gusto daw i-try ang pagkain ng palaka. Pero syempre, Star Nation, kailangan lutong-luto daw. Kung meron kang kakilalam na kumakain na talaga ng palaka at marunong din magluto, pwede mo ipagawa sa kanya. O ipagluto mo sa kanya, tapos kainin mo. Gusto ko rin i-try eh. Kaya lang, ayaw ng palakas sa akin eh. Kahit luto na, lumalayo eh. Anyway, my Star Nation, dire-diretso na po ating matugtugan. Dito pa rin po sa inyong himpilan. Tayo pong inyong himpilan na gatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you!
1: Like mo! Share mo!
2: Mega Manila's best music station, TBY, True Bayan!
1: True Bayan?
2: 102.7

0: being.
1: 102.7.
2: 102.7.
3: 102.7.
4: 102.7.
1: 102.7.
4: 102.7.
1: 102.7.
4: 102.7.
1: 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7.

0: 102.7.
1: 102.7.
2: Tol, bukas sakit tayo ng bundok. Ready ka ba para sa Back to Nature trip natin?
3: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
2: Orokan Icebox?
3: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
2: Oo, mano. Teka, ano mga bang dala mo?
3: E di lahat ang laman ng ref natin.
2: Ayos ah.
4: Orokan, maayos ang buhay mo.

0: FM. Kayo'y nakikinig kay Antonio Lambada. Antonio Lambada. Kay Antonio Lambada.
1: Star Trivia. Para sa iyong star kaalaman.
2: 102.7 Star FM, it's all for you! Like mo, share mo!
3: Mega Manila's best music station!
2: Ba't parang nag-iba yung boses ko kanina? Parang may bumara. Oras na rin siya sa buong abuluan ng Pilipinas, 32 star minuto na. Nakalipas alas 6 na nagmamaganda kumaga, 6:32 in the morning! Star Nation, another day, another trivia na mapu tayo, ha? Sa ating Star Trivia para sa inyong Star Kalaman. Kaya huwag na natin patagalin pa. Narito na ang ating unang Star Trivia.
1: Star Trivia number one.

0: Star Nation, ang ating unang Star Trivia. Eh, alam ba rin nyo ba kung bakit mayroong airplane mode sa ating cellphone? Ayan ba, dahil kapag kasumakay ka lang sa airplane, kailangan mo siyang i-airplane mode? Diba? Star Nation, ang airplane mode ay isa pong setting na nagdi-disable o naglilimit ng certain wireless transmission ng ating device. Kasama ang cellular connection at karaniwang iba pang radio connections depende sa ating device. Kasi ito, Star Nation, ginawa ito para madaling i-stop ang wireless communication functions ng ating phone habang nasa flight, kung saan ito'y alisunod ho sa mga rules at procedures ng airline at aviation authorities. So, sa modern phone, Star Nation, pwede naman nating muling i-enable ang ilang functions tulad ng Wi-Fi o di naman kaya Bluetooth, kung pinapayagan ng aeroplano. Kaya ang airplane mode, Star Nation, ay hindi po yan magic button, ha, na nagpapalipad ng ating cellphone. Dahil sa kalambaran nyo ba, Star Nation, yung iba nag-airplane mode para hindi sila matawagan. Meron ako kakilala dyan eh. Para hindi siya matawagan ng kanyang katrabaho in a airplane mode niya. Ayan, Star Nation, alam na natin na kung bakit mayroong airplane mode sa ating mga cellphone.
1: Star Trivia Number 2.
0: Kaya pag-uusapan na natin ang himpapawid, pag-usapan natin ang ibon. Alam ba rin nyo ba, Star Nation, na mayroong ibon na kayang matulog habang lumilipad? Oh! Dati may kanta lang na lumilipad ang isip ko. Kaya naman, habang nasa ere o habang lumilipad, natutulog. Totoo to, Star Nation, ha? Pero huwag kayong gagaya. Awang mga professional lamang gumagawa niya. Dahil kasi, Star Nation, ha, sa isang scientific study sa Great Frigate Birds, nakitang kaya nilang matulog habang nagsosoar o nag-glide sa dagat. Ha. At minsan, ay isang hemisphere lang ng utak ang natutulog habang mas alert ang kabilang bahagi. Kumbaga, para patuloy silang makapag-monitor ng kanilang flight. Parang hirap nun, no? Tayo nga sa mga tao, di ba? Pagka parang ang feeling natin na antok tayo, tapos kailangan natin maging gising, parang ang sakit sa ulo niya, no? Sa kanila, normal lang ginagawa. Pero gumamit, Star Nation, ng mga researcher ng EEG, kung tawagin, at iba pang sensors sa mga ibong lumilipad sa karagatan. At nakita nga na kahit sa mahabang flight na umaabot ng ilang araw, eh sobrang ikli lang ng tulog nila habang nasa hangin. Kumbaga, nasa ano lang daw, Star Nation, ha? Nasa mga 0.69 hours bawat araw lamang sa pag-aaral nila. Kaya parang mayroon sila tinatawag na power nap habang naka-airplane mode. Kumbaga, lipad muna, tulog saglit. Pero Star Nation, dito ibig sabihin na naka-autopilot sila. Kadalasan, nagsosoar sila sa rising air currents habang natutulog. At mas kaunti at mas maikli ang sleep nila kumpara kapag nasa lupa na. Talagang ano, no? Talagang amazing yung adaptations ng mga hayop, no? Samantalang tayo, kapag antok sa bus, nakakatulog minsan ng walang kamalay-malay. Diba? At hindi lang yan. Oh, walang kamalay-malay na nasa shoulder ng katabi mo ang iyong ulo. Pero hindi mo kakilala. Yan lang tayo kagaling eh. O baga, di ba, pag gising tayo, nahihiya tayo. Pero kapag naantok na tayo, di na natin alam. Wala na tayong pakialam kung saan dadapo yung ating ulo. Basta inaantok tayo. Yan, Star Nation, ang ating Star Trivia para sa inyo, Star Kalaman. Another trivia, another learning naman ang inatid sa atin. Ito pa rin sa inyong himpilan na nag-atid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you!
2: Like mo! Share mo!
1: Star Trivia. Para sa iyong Star Kaalaman.
2: 102.7
3: Star FM.
4: Bigla ang gasto.
5: Bagong plano?
6: Travel!
7: O kaya bagong negosyo?
8: Buti na lang, may Cebuana na Lumiliere!
9: Sanglap!
10: Personal loan!
11: Jewelry!
12: Negosyo loan!
13: OFW!
14: At motor loan!
15: Basta loan?
16: Sa Cebuana,
17: goods ka!
18: Supervised by the Banko Sentral ng Pilipinas.
4: Bigla ang gasto.
5: Bagong plano?
10: Travel!
7: O kaya bagong negosyo?
8: Buti na lang, may Cebuana na Lumiliere!
9: Sanglap!
10: Personal loan!
12: Jewelry!
11: Negosyo loan!
13: OFW!
14: At motor loan!
15: Basta loan?
16: Sa Cebuana,
17: goods ka!
18: Supervised by the Banko Sentral ng Pilipinas.
19: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simpleng umaga, espesyal.
20: Mmm! Holiday!
19: Almusalin ng nan.
20: Good morning!
19: Pagtanghalian.
20: Uy, may birthday ba?
19: Tanghalian linam nam. At sa gabi.
20: Wow! Palo Cebuana!
19: Hapunan linam nam. Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Holiday corned beef.
20: At holiday beef loaf! Malinam
21: nam
20: holiday!
21: Tol, bukas sa akin tayo ng bundok. Ready ka ba para sa back to nature trip natin?
22: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
21: Orokan Icebox?
22: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
21: Oo, mano. Teka, ano mga bandala mo?
22: E di lahat ng laman ng ref natin.
21: Ayos ah.
23: Orokan. Maayos ang buhay mo.

0: The one and only Antonio Lambada.
1: Point 7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
1: Para sa Star Nation, sa buong kapuluan ng Pilipinas, our Philippine Standard Time. 8 star minuto na lang. Bago sumapit ang alas 7 ng umaga.
3: Good morning!
1: 6:52 in the morning. At syempre sa lahat ng mga Star Nation natin, ha? Ay tutok-tutok lamang po. Dahil hanggang dito lamang po ang programang Morning Star Sweep. Pero huwag kayo magalala dahil muli tayo magkardigan. Mamaya pong alas 8 ng umaga. And hanggang alas 8 ng umaga sa programang It's All For You in the Morning. Pero for now, atabihan na muna pagpatakbo ng alas 7 ng umaga. Susunod na po mga nagbabagang balita sa loob at labas na bansa. Iyadit po sa atin yan ang Bombo Network News Morning Edition. Live po yan sa Bombo News Santa Makati at sa Abacast Stationwide. At para po sa ating audio video streaming, pwede nyo pong bisitahin ang ating Facebook page at YouTube channel 102.7 Star FM Manila. O di naman kaya Bombo Radio Philippines.
2: Like mo! Share mo!
1: At syempre sa mga Star Nation natin, ha? Uy, ngayong araw po na ito, ha? Friday. Eh, dito pa rin po sa Metro Manila at atitirang bahagi na ating bansa. Magiging maliwalas pa rin po tayo, ha? Yung ating mararanasan ng panahon. Di ba na lamang po sa biglaang pag-ulan sa hapon at sa gabi dahil po yan sa localized thunderstorms. Well, wala pa rin naman pong epekto itong pagpasok sa ating bansa ng Tropical Storm Queenie na usan nasa layo pong 1,075 kilometers sa east ng extreme northern Luzon na usan merong nga pong lakas na hangin ito na nasa 75 kilometers per hour malapit po sa gitna at ay pagbugso na aabot hanggang sa 90 kilometers per hour. At ito nga po'y kumikilos pa northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. So nakaka-apekto lamang po sa ating bansa, particular po dyan po sa Mindanao, Negros Oriental at Sikohor, maging po ang natitirang bahagi ng Visayas at ng Palawan, yung tinatawag nating intertropical convergence.

0: Johnson or ITCC. Yan na, kaya po sa mga Star Nation natin, sa mga nabanggit na lugar, ay makakaranas po kayo ng mga pag-ulan, pagkulog at pagitlat dahil po yan sa ITCC o Intertropical Convergence Zone. Pero sana na po yan, ha? Yan po yung ano, yung pagsalubong po ng hangin mula po sa northern at yung hangin po sa southern hemisphere. Nagsalubong po sila. Yan yung tinatawag na Intertropical Convergence Zone. Alright, Star Nation, manatila nakatutok, ha? Ito pa rin po sa inyong himpilan. Dahil mo tayo magkardigan, mamaya alas 8 ng umaga. Pero tutukan niyo po ang mga nagbabagang balita. Pagpatala alas 7 ng umaga, Bombo Network News Morning Edition. Dito pa rin sa inyong himpilan, na nag-atid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: Mega Manila's best music station, Star FM. Star FM.
0: And here's David Guetta featuring Sia. Para po sa kanilang awiting Titanium. Star DJ Antonio Rabada is my name. And music is my game. Good morning!

0: paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi. Kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bombo!
2: This is Bombo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radyo Broadcast Center, Makati City, Philippines.
3: Ngayon ay araw ng Biyernes. Thank God it's Friday, ka-25 sa buwan ng Setyembre taong 2026. At sa ating Christmas countdown, meron po tayong 91 days before Christmas Day.
2: Sa ulo ng ating mga balita, sa ating mga pangunahing balita, abangan mamaya dating Executive Secretary ni Pangulong Marcos dumulog sa Supreme Court upang questionin ang ginawa ng Senate Impeachment Court na pagbabago sa denominator para sa voting threshold.
3: Ang House sa Prosecution naman hindi nababahala sa pagdadala ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema kaugnay sa usapin ng voting threshold. Ang panel handa umano sa magiging aksyon ng defense team.
2: Ang Senado naman nanindigan na magpapatuloy pa rin ang impeachment trial kahit na hindi dadalo ang defense team ni Vice President Sara Duterte.
3: Maraming mambabatas naman umaapila sa Palasyo Malacanang na alisin na ng tuluyan ang value-added tax at excise tax sa produktong petrolyo kasunod ng mga serye ng big-time price hike.
2: Sa ating provincial report, abangan din mamaya, dalawang sundalo ng 7th Infantry Battalion patay sa Pamaril sa may Sultan Kudarat.
3: At sa ating international news naman, unang araw ng pagbisita ni Chinese President Xi Jinping sa United States, naging maayos. Maraming delegado naman sa United Nations General Assembly nag-walk out bago ang talumpati ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu.
2: As a sports news natin, nabagan sa ating nagpapatuloy na pag-update sa may Asian Games, ang Philippine Olympic Committee tiwalang madadagdagan pa ang gintong medalya na mahahakot ng Pilipinas sa Asian Games. At live nationwide via satellite, narito ang detalye ng ating mga balita. Umapela sa Supreme Court si dating Executive Secretary Vic Rodriguez upang ipawalang visa ang September 23 ruling ng Senate Impeachment Tribunal na nagbago sa computation ng voting o yun pong denominator para sa voting threshold para yan sa conviction ng isang impeachable official. Hiniling ni Attorney Rodriguez ang pagpapalabas ng temporary restraining order upang pigilan ang impeachment tribunal na magsagawa o magpatupad ng conviction vote batay sa bagong ruling. I-reiterate ni Attorney Rodriguez na dapat manatili ang 24 na miyembro ng Senado bilang constitutional denominator. Alinsunod dyan sa itinatakda ng Article 11, Section 3, Paragraph 6 ng 1987 Constitution na nangangailangan ng two-thirds ng lahat ng senador para yan sa conviction. Hiniling din niya sa Supreme Court na ibalik ang July 6 ruling na nagtatakda ng 16 o 16 na boto bilang kinakailangan para sa conviction. Anya, ang bagong ruling ay nagpapahintulot sa pagbabago ng denominator batay sa mga senador na itinuturing na legal at aktual na maaring lumahok sa impeachment proceedings. Ayon pa sa abogado, may malawak na constitutional implications ang usapin dahil maaring makaapekto ang ruling sa mga susunod na impeachment proceedings. Nasa decision writing period ang Supreme Court hanggang sa September 30 at magpapatuloy ang mga sesyon nito sa unang linggo ng Oktubre.
3: Sa mga kaugnay pang usapin, naniniwala naman ang University of the Philippines Law Professor na si Attorney John Molo na mahihirapang patunayang makagawa ng grave abuse of discretion ng Senate Impeachment Court kasunod ng padesisyon sa issue ng two-third vote threshold. Ito ay kung dadalhin o kakustyonin sa Supreme Court ang naturang issue. Paliwanag ng abogado kung mayroon mang magdadala sa naturang issue sa kataas-taas ang hukuman, kakailanganin itong kumbinsihin ang korte na nagkaroon ng grave abuse of discretion sa hakbang na ginawa ng impeachment court. Mas mahirap anyang patunayan ng ganitong aligasyon matapos makinig ang Senado sa tatlong dating Chief Justices at isang retired Associate Justice. Dalawa sa kanila ay parehong miyembro ng komisyon na bumuo sa 1987 Philippine Constitution. Ang ginawang pag-imbita sa at pakikinig sa mga dating magistrado ng Supreme Court ayon kay Attorney Molo ay isang patunay na nagiging maingat ang Senate Impeachment Court sa pagsusuri sa naturang issue dahilan kaya't mas magiging pahirapan ang pagkustyon sa anumang desisyon ito kinalaunan. Pareho rin pinakinggan ng naturang korte ang panig ng House of Prosecution at ang defense niya, kaya't mahirap ding patunayang naging bias sa naturang korte sa pagbuo ng naturang desisyon. Kung kakustunin din sa Supreme Court ang desisyon ng mga Senator Judge, kakailanganin anyang mapatunayan ng mga petitioner na ang ginawa ng mga usgado ay mali, arbitrary o walang basihan o hayagang lumabag sa itinakda ng batas.
2: Sa kaugnay pa rin pong development, nag-date naman ni Senate President Sherwin Gatchalian na magpapatuloy pa rin ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte hanggat may quorum ang Senate Impeachment Court kahit na hindi dumalo ang kanyang defense team. Ayon kay Gatchalian, option ng defense kung dadalo o hindi sa susunod na hearing, ngunit kailangan pa rin tapusin ng impeachment court ang nasimulan nitong proceedings. Sinabi niya na matapos ipahayag ni Defense Counsel Sheila Sisson na ang anumang pagdalo o partisipasyon ng defense team simula September 28 ay magiging ad cautelam o para lamang mapanatili ang kanilang legal na karapatan. Samantala, kinilala naman ni Senate President Gatchalian na maaari pong humingi ng temporary restraining order ang defense team sa Supreme Court upang pansamantalang ihinto ang impeachment trial habang kinukwestiyon ng bagong voting threshold. Gayunpaman, sinabi niyang nakadepende ito sa magiging aksyon ng Supreme Court sa magiging petisyon.
3: Matalay ginit naman ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervie Luistro na hindi maaaring iapila ang magiging hatol ng Senate Impeachment Court sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Luistro, walang remedy para sa appeal or review sakaling ma-acquit o ma-convict ang isang impeached official. Anya, tanging posibleng pagdulog sa Supreme Court ay kung mayroong mapatunay ang grave abuse of discretion na nagresulta sa kawalan o paglampas sa jurisdiction. Binigyan din niya na ang Senado ang mayroong sole power na mag-trial at mag-desisyon sa impeachment cases. Limitado rin ang epekto ng impeachment judgment sa removal sa pwesto at disqualification sa paghawak ng public office. Sinabi ni Luistro na naging maingat ang impeachment court sa pagresolba sa voting threshold issue kabilang ang pagkuha ng amici curiae, pagdaraos ng oral arguments at deliberations bago bumoto ang senator judges. Nauna nang bumoto ang impeachment court ng 13-1 habang anim na senator judges ang hindi lumahok upang ibatay ang two-thirds conviction threshold sa mga senador na legal at atwal na makakalahok sa oras ng judgment.
2: Kaugnay po ng usaping yan, mga kabombo, maki-update po tayo sa bahagi po ng Senado na nagsisilbi bilang impeachment court. Nililinaw ko ngayon ni Senate President Gatchalian na ang butuhan, kaugnay po yan dun sa two-third threshold, ay hindi raw basehan ng magiging hatol kay Vice President Sara Duterte. My live report, si Bombo Jello Aganan.
4: Bombo Genesis, Bombo Jai, nilinaw ni Senate President Sherwin Gatchalian na ang 13 boto na pumabor para baguhin ang threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay hindi indikasyon ng kaparehong boto ng mga senator judges para sa conviction o acquittal ng vice presidente. Sa isang panayam, ipinaliwanag ni Gatchalian na iba ang butuhan para sa threshold at iba naman ang magiging butuhan para sa hatol ng impeachment court. Ito ay matapos matanong ang Senate President kung ang 13 senador ba na bumoto para baguhin ang threshold ay nangangahulugan na buboto rin para sa conviction ni Duterte. Ayon kay Gatchalian, ang magiging basihan ng mga senator judges sa pagboto para sa hatol ay nakadepende sa presentasyon ng ebidensya ng parehong panig ng prosecution at defense team, kaya't malayo aniya nakapareho ang magiging butuhan para sa conviction o acquittal ni Vice President Duterte. Kung na yan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian.
5: Malayo. Because pagdating sa verdict, it's about the evidence, it's about the testimonies, it's about how the prosecution and defense will present their cases. Tandaan natin may defense fact. Iba pa yan ang pagdating sa defense dahil ipapakita naman nila na yung walang basis yung mga allegations. So, medyo manaw pa ito, mayroong ilan steps pa para umabot tayo sa...
4: Kaugnay nito, sinabi din ni Gatchalian na magpapatuloy ang paglilitis kahit na hindi dumalo ang kampo ng defense team ni Duterte hanggat may quorum ang impeachment court. Kasunod ito ng pag-iit ng depensa na anuman ang kanyang partisipasyon o pagdalo sa trial ay ad cautelam o may pag-iingat para masigurong magampanan nilang nagagampanan nilang depensahan ang vice presidente. Ngunit maaari silang umapila sa korte para kwestiyonin ang pagbabago sa threshold. Gayunman, sinabi ni Gatchalian, nakarapatan ng defense team kung dadalo sila o hindi. Ngunit iginit niyang naumpisahan na ang paglilitis kung kaya't kailangan nila itong tapusin. Pakinggan natin muli ang mga bahagi ng pahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian.
5: As long as meron kaming quorum, tuloy ang trial. Without the defense, tuloy ang trial. That is their option. No, hindi naman namin sila mapipigilan kung mag-a-attend sila o hindi. But umpisa na yung trial, so we need to finish this.
4: Samantala, Bombo Genesis, sa kaugnay na balita, nilinaw din ni Gatchalian na ang pagboto ni Senator Judge Mark Villar bilang pabor sa pagbabago ng threshold ay hindi nangangahulugan umanong lilipat na rin ito sa grupo ng majority senators. Binigyan din ng Senate President na may kanya-kanyang desisyon silang mga senator judges at nirerespeto nila ang isa't isa. Iginit din niya ang magiging malaking tulong ang kanilang pagpapatawag ng mga amici curiae upang makapagdesisyon ng maayos at tama. Sa huli, sinabi ni Gatchalian na wala pang pag-uusap sa pagitan ng mayorya at kampo ni Senator Mark Villar na lilipat na ito ng grupo at ang tanging naging boto lamang aniya ng kapwa senador ay upang baguhin ang naunang ruling para sa threshold.
2: Mugello?
4: Yes, Bumbo
2: Genesis. Isang question lamang, after ng filing ni Attorney Rodriguez doon sa petition for certiorari dyan sa may Supreme Court, may statement na ba ang Senate Impeachment Court kung paano nila ito i-handle kung sakali?
4: Sa kasalukuyan, Bumbo Genesis, ay kukumpirmahin pa natin na yan. Ano? Ayon nga dito kay Senate President Sherwin Gatchalian, karapatan ng bawat kampo at panig na tumulog dito sa impeachment court. Pero bago nila ito tutugunan, ay pag-uusapan nila muna ito bilang buong isang korte, Bumbo Genesis.
2: Okay. Maraming salamat, Bumbo Genesis.
6: Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: 12 minuto makalipas, mga kabombo, ang alas 7 ho ng umaga. Abangan humamaya at update din ho tayo mula sa panig ng House Prosecution Panel sa kabila po ng pagkahain nga ng dating Executive Secretary ni Pangulong Marcos ng petition for certiorari dyan sa may Supreme Court ay hindi raw nababahala ang House panel. And in fact, inamon pa ng panel ang kampo ni Vice President Sara na dalhin sa Supreme Court ang usapin sa voting threshold. Abangan din mamaya, makakausap din po natin mamaya, mga kaumbo, ang principal petitioner dun ho sa landmark Supreme Court case na Francisco versus House of Representatives. Ito ho yung landmark case dito ho sa usapin ng impeachment. Makakausap natin si Attorney Ernesto Francisco mamaya. Pero bago ho yan, update muna tayo sa panig po ng House Prosecution Panel at hinahamon po ni Representative Don ang kampo ni Vice President Sara na dalhin sa Supreme Court ang usapin ng voting threshold. Yan at iba pang mga balita sa pag-uulat live ni Bombo Anali Soberano.
7: Hinamon ni House Prosecutor at Bicol Sano Party List Representative Terry Vidon ang kampo ni Vice President Sara Duterte na dalhin sa Korte Suprema ang usapin sa bagong voting threshold ng impeachment court kung naniniwala silang may basehan ang kanilang pagtutol. Sinabi ni Redon na walang pumipigil kay BP Sara sa kanyang mga abogado o sa mga kaalyado na kwestiyonin sa Supreme Court ang desisyon ng impeachment court. Noong Miyerkules kasi, kung maalala, bumoto ang impeachment court ng 13-1 habang hindi lumahok ang 6 na senador para bawiin ang dating interpretasyon ng kailangan 16 vote para mahatulan si BP Sara. Sa bagong ruling, ibabatay ang bilang na kinakailangang boto sa mga senador na legal at aktwal na maaaring lumahok sa paglilitis. Sinabi ni Rodon na igagalang ng mga prosecutor ang anumang magiging desisyon ng Supreme Court kung aabot dito ang usapin. Ang niya maaaring direktang magsampa ng kaso si BP Sara o ang kanyang mga kaalyado. Wala pang itinagdang bagong bilang ng boto para sa conviction. Depende kasi ito sa magiging bilang ng mga senador na maaaring lumahok kapag bumoto na ang impeachment court sa hatol. Patuloy naman ang paglilitis at paglalahad ng ebidensya ng mga prosecutor laban kay BP Sara. Pakinggan natin si Representative Terry Rigon.
8: Wala ho nagtitigil ho sa kanila magpunta ron. Kung handa po yung pangalang pangulo to go there, then she can go there. If Attorney Panelo, as not part of the defense panel, would want to go there, then he can go there. So wala pong nagbabawal sa kahit sino man. If her allies would want to go to the Supreme Court like what they did before, they're free to go there. So wala pong problema. We will wait for that petition. And kung ano man yung maging pasya ng Korte Suprema, di tatalima lang po kami.
7: Samantala, naniniwala si Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervy Luiso na hindi pa napapanahon ang pagdulog sa Korte Suprema kaugnay sa naging ruling ng Senate Impeachment Court. Iginate ni Luiso, karapatan ng bawat Pilipino na gamitin ang lahat ng legal remedies na available sa Supreme Court. Ngunit nanindigan sila na dapat muna itong maging justiciable o hinug na bago maaring maging subject ng petition for certiorari. Anya, kailangan mo aktual na pinsalang naranasin ang petitioner. Para sa prosecution, mangyayari lamang ito kapag naibigay na ang boto o ang hatol. Gayunman, sinabi ni Luiso, nasa Supreme Court pa rin ang pagpapasya kung maaring dinggin ang naturang issue. Pakinggan natin si Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervy Luiso.
9: I think and we believe that this actual injury will be sustained only when the vote will be casted first. So from our end, we maintain that the issue is not yet justiciable, the issue is not yet ripe for purposes of filing a petition for certiorari, but of course it is for the Supreme Court to say that. Opinion lang po iyon.
10: Mula dito sa House of Representatives, Bongo Alagi, Montaño Soberano, nag-uulat. And this is Bongo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bongo.
11: Okay, ito na naman tayo. Mommies and kids, ngayong umaga, may magandang paalala ulit para sa inyong lahat. Nakikinig, nanonood, syempre, diba? At sa, syempre, unahin natin yung mga nakikinig. Ito, ay di-describe ko sa inyo, sorpresa. Ang guest natin, syempre, cute! Magaling sumayaw. At, syempre, ayan, sample. Kinagigiliwan ito ng marami. Ay, syempre, dun sa mga nanonood, hindi na natin masyadong di-describe pa dahil, obviously, ay alam na ho nila, kilalang kilala po ninyo ang ating bisita. Favorite natin dito sa Bongo Radio yung bisita. Mga kabombo, let's welcome muli si Cherry Purboy! Ayan, so usapang food supplement for kids muna tayo. Nasabi mo na ba at some point sa buhay mo na buti na lang ang tangkad ko. Hanggang ngayon, iyan pa rin ang hiling ng mga moms para sa kanilang kids. Buti na lang ang Cherry Pur Syrup may CGF. Tulong sa proper growth and development ng mga chikiting suwid, proper diet and exercise. Meron pang lysine, may taurine at essential vitamins. Kaya sa bawat complement sa height nila, ay proud na proud si mami. Mahalagang paalala, ang Cherry Pur Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: 19 minuto makalipas, magkakabombo ang alas 7 ng umaga. Abangan po mamaya at makakausap po natin ang principal petitioner ng landmark Supreme Court case na Francisco versus House of Representatives. At mamaya ay inasahan din po magfa-file ang kampo ni Attorney Francisco ng panibagong petition dyan sa may Supreme Court. Kaugnay pa rin po ito doon sa naunang ruling ng Senate Impeachment Court dito sa complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa ibang mga balita, umuna tayo, magsusumite sa Lunes ang kampo ni dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez ng kanilang kasagutan doon po sa utos ng Sandigang Bayan kung bakit hindi siya dapat ma-preventively suspended bilang isang mababatas. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Aide Fajardo, Lunes ang deadline para magsumite ng komento sa 3rd Division ng Sandigang Bayan. Noong September 16, binigyan nitong si Associate Justice Carl Miranda, itong si Romualdez, ng 10 araw upang ipaliwanag kung bakit hindi siya dapat isailalim sa preventive suspension. Naharap nga itong si Romualdez, ang presidential cousin, sa plunder case kaugnay ng umunoy 7.44 billion pesos na kickbacks mula sa mga kontratista at iba pang may interest sa flood control at infrastructure projects. Noong September 7, naglabas ng arrest warrant ang korte laban kay Romualdez, dating Bicol Party List Representative Zaldico at dalawang iba pa. Nasa Quezon City Jail, male dormitory ngayon. Itong presidential cousin at una nang umamin na not guilty o nag-plead ng not guilty sa kaso. Samantala, kaugnay pa rin po niyan, pinayagan din po ng Sandigan Bayan 3rd Division si dating House Speaker Romualdez na dumalo sa pre-trial proceedings. Gamit po yan ng video teleconferencing ngayon pong araw na ito, September 25. Naharap nga ang dating House leader sa 7.4 billion pesos na plunder case sa Sandigan Bayan kung saan una niya siyang naghain ng not guilty plea dahil po sa kaso. Yan po yung nangyari noong September 16. Sinabi naman ni Sandigan Bayan 3rd Division Clerk of Court Dennis Pulma na gaganapin ang pagdinig sa kaso ni Romualdez alas 8:30 po ng umaga ngayong araw. Nakatakda ring maghain ng bail petition itong dating House leader sa kanyang kasong plunder. Mababalikan mga kabumbo na noong September 7 nang maglabas ng 3rd Division, itong 3rd Division ng Warren Vares laban sa presidential cousin maging si dating Bicol Party List Representative Zaldico at dalawang iba pa. Yan po'y dahil sa kasong plunder matapos na kumuha umano ang mga ito ng kickbacks na nagkakalagaan ng 7.44 billion pesos. Tulad na nga din nababanggit kanina mga kabumbo ba, kausap po natin ang principal petitioner dito ho sa landmark case. Ito hong Francisco versus House of Representatives. May GR number po ito na 160261. Isa rin pong constitutional lawyer at litigator si Attorney Ernesto Francisco Jr. Magandang araw po and welcome back sa Bombo Radio Philippines, Attorney. Si Bombo Genesis at Bombo Jai ho ito. Live ho tayo napapakinggan, napapanood sa ating 32 stations nationwide, Attorney.
12: Magandang araw sa inyo at magandang araw sa lahat na taga-pakinig.
2: Opo, tayo rin po yung napapanood sa ating 32 stations nationwide, Attorney. Ano? Unahin ko po yung reaction po ninyo sa naging ruling po lately ng Senate Impeachment Court. I understand na parang pupunta yata kayo sa Supreme Court ngayong araw for filing ng panibagong petition. Pero let's have your reaction muna, Attorney.
12: Yung nangyari sa impeachment court ay inaasahan ng marami at inaasahan din na magkakaroon ng botohan at parang nakikinita na bago pa man mangyari kung ano yung kalalabasan ng botohan. Pero sa palagay ko nga, tama yung ibang mga senador doon na yung nangyaring botohan o yung nangyaring pagtalakay ng issue na ito, ang nangyaring interpretasyon ng ating saligang batas ay hindi dapat nangyari.
2: Kahapon po ay kinu-question na ni Attorney Rodriguez yung pong naging decision and in fact humingi na ho siya ng temporary restraining order from the Supreme Court para ho dito. Are you of the same understanding kay Attorney Rodriguez about doon sa kanyang petition sa Supreme Court, Attorney?
12: Hindi ko pa nababasa yung petition na inihain ni Attorney Vic Rodriguez. Ako'y naghahain, no, hindi bilang kinatawan ng sinumang partido, kundi bilang isang mamamayan at isang taxpayer at isang naniniwala na yung ating saligang batas at all times under all circumstances ay dapat masunod. Habang hindi na amendahan yan, ay dapat there should be rule of law and at yung saligang batas natin, yan ang pinakamataas na batas. Hindi ko hinihingi, kasama sa mga respondents ko dito, hindi lamang yung impeachment court at ang presiding officer nito na sina Senator Scudero, kundi pati na rin yung House of Representatives at pati na rin yung si Representante Luistro bilang pinuno ng panel of prosecutors at pati na rin yung respondent na Vice President Sara Duterte. Ang hinihiling ko lamang sa Supreme Court ay sa mga usaping ito, ang Korte Suprema ang dapat tumalakay at ang dapat magbigay ng interpretasyon kung anuman yung ibig sabihin ng mga provision ng ating saligang batas.
2: So bilang isang disinterested party, attorney, no, unlike kay Attorney Vic, kasi si Attorney Vic ay associated kay Vice President Sara Duterte. Are you of the same understanding na kailangan na rin talaga ng TRO pansamantala para hindi muna ipatupad ito?
12: hindi ako humingi ng temporary restraining order kasi alam ko naman na baka mahirap para sa Korte Suprema na gawin 'yan kasi co-equal 'yan eh itong Kongreso. Ang hiningi ko ay status quo ante order na habang tinatalakay yung usapin na ito ay yung mga partido ay bumalik muna sa sitwasyon bago nagkaroon ng ganitong kontrobersiya. So nirerespeto ng Supreme Court yung Kongreso, pero at the same time bilang final arbiter ay dapat wag muna itong ituloy yung usapin lamang na ito. Hindi temporary restraining order pero yung madalas na inilalabas ng Korte Suprema sa mga ganitong sitwasyon, status quo ante order.
2: Okay. Bombojay, with your follow-up, Attorney.
3: Attorney, sa press conference kahapon with the Representative Jeremy Luis Tro, sinabi niyang hindi pa napapanahon no, na magpetisyon sa Supreme Court dahil hindi pa raw justiciable. Ano yung issue dito? One of the reasons ay wala pa naman daw aggrieved party. Ano yung take niyo dito, Attorney?
12: Hindi naman yung aggrieved party dito, hindi lamang yung respondent sa impeachment o ang vice presidente. Ang aggrieved party dito ay ang mamamayan. Isa akong mamamayan. I'm a citizen, I'm a taxpayer. At palagay ko meron tayong obligasyon na mamamayan na tiyakin natin na yung mga ginagawa ng ating mga elected officials ay tama at naaayon sa saligang batas. Meron tayong obligasyon na tiyakin na hindi sino lamang ang magbibigay ng interpretasyon ng mga provisyon ng saligang batas at ito na yung susundin sa mga susunod na gagawin nila. Kaya maghain ako ng petition dahil palagay ko ay isa itong bagay na dapat gawin ng mamamayan at palagay ko rin ay angkop na napapanahon na this is justiciable sa wikang Ingles na ripe for adjudication. Ibig sabihin meron ng kontrobersiya eh. May nagawa ng action ang isang sangay ng gobyerno. Dito ay ang Senate Impeachment Court. May ginawa ng action na sa palagay ko ay labag sa ating saligang batas. At yan ay pwede nang idulog sa Korte Suprema. At hindi lang ako nagsasabi niyan. Pinakinggan ko yung diskusyon ng Senate Impeachment Court at ng mga iba't ibang senador noong September 23, 2026, nung maglabas ng ganitong ruling. At maraming mga senador nagsasabi na ang Korte Suprema lamang ang pwedeng magdesisyon sa isyu na ito at dapat nang idulog ito sa Korte Suprema. Kaya nga kung matitingnan nyo, pagkatapos noong diskusyon sa Senado, ang presiding officer mismo ay nagbigay ng direksyon sa clerk of court na ihanda kung ano yung dapat ihanda upang makapaghain sino man, hindi lamang yung mga partido, kundi kung sino mang mamamayan ay gustong umakyat sa Korte Suprema. Ang ginagawa ko ito, walang pinagkaiba nung isinampa ko yung petition sa Francisco versus House of Representatives in the year 2003.
3: Attorney, base sa inyong experience no, sa landmark case na House of Representatives versus Francisco, is it possible na makikialam ang Supreme Court sa naturing issue or kung makikialaman, will it be on time or before ang possible rendition ng final judgment from impeachment court?
12: Positibo ako kung na I'm very confident that the Supreme Court will intervene. Makikialam dahil tungkulin ng Supreme Court to, mandato ito ng Supreme Court. At palagay ko makikialam ito bago pa man magkaroon ng judgment of conviction or acquittal. Bakit? Ang isyung ito ay naghahati sa mga Pilipino, sa mga mamamayan. At kung magkaroon man ng judgment of conviction or acquittal, baka dumating sa sitwasyon na magulo, no, magkakagulo. Kaya tingin ko ang Korte Suprema ay nararapat lamang na bilang final arbiter ay pumasok na ngayon para maging mahinahon ang sitwasyon. At kung ano man yung direksyon ng Senate Impeachment Court sa mga darating na araw, ay nakakasiguro ang lahat na yan ay hindi nang galing lamang sa mga elected officials natin dyan sa Senado, kundi ito ay siyang kagustuhan at siyang opinion, siyang desisyon ng pinakamataas na hukuman sa ating bayan.
3: We're curious as well, Attorney, base sa inyong experience niyo, Francisco versus House of Representatives, ano kaya yung limits dito na Supreme Court in reviewing an impeachment proceeding by Congress?
12: I think the Supreme Court will just be consistent with its previous rulings, no, in the Francisco versus House of Representatives, Gutierrez versus House of Representatives, Duterte versus House of Representatives, na kung saan pagdating sa issue ng constitutionality o ng saligang batas natin, ay yung impeachment court ay kailangang sa lahat na aksyon nito ay kailangang consistent or kailangang nakabatay ito sa ating saligang batas, nakabatay ito sa mga karapatan na nasa ating saligang batas. At may mga limitasyon. Hindi lamang ang Kongreso, yung Senate Impeachment Court, kundi kung anumang sangay ng gobyerno. May mga limitasyon sa aksyon. Hindi pwedeng magkaroon ng arbitrary o kung ano magustuhan ng mga opisyales. Kailangan yung pag-exercise nga ng discretion ay maayos, no? Walang tinatawag na grave abuse of discretion. Pag nagkaroon ng abuso sa pag-exercise ng discretion ng sinumang opisyal o sangay ng gobyerno, ang Korte Suprema ay pwedeng makialam at pwedeng sabihin na mali yan at ito yung tama.
3: Lastly, from my attorney, sabi ng 6 out of 11 living framers of the Constitution, tama lamang at in line with the spirit of the Constitution ang ginawa ng Senate Impeachment Court. How will you counter this sa Supreme Court, especially no, in proving that the Senate actually committed grave abuse of discretion?
12: Hindi ko masyadong nakuha yung tanong, ano, pero kung yung tinutukoy mo ay yung mga friends of the court, kaibigan ng korte, mga dating retiradong miyembro ng Korte Suprema na nagbigay ng kanilang mga opinyon tungkol sa usaping ito, ito na may mga opinyon lamang ng mga retiradong jurist o miyembro ng Korte Suprema. And with all the more reason, sinabi ko nga sa petition ko na kahit itong mga retiradong Chief Justice at Justice ng Supreme Court, iba-iba yung pananaw nila sa usapin na ito. Iba-iba yung diskusyon nila, iba-iba yung batayan nila. At magkasalungat, may isa salungat sa opinion ng tatlo. So, with all the more reason that the Supreme Court has to intervene, the Supreme Court has to come in and come up with what its own interpretation of what this particular provision of the Constitution means.
3: Thank you, Attorney Bobo Jen.
2: Attorney, mabalikan ko lamang, ano, kasi kung atin pong babalikan yung naging petition dati ni Attorney Israel Lito Turion, questioning yung legality nitong umuusad ng impeachment complaint against kay Vice President Sara Duterte. Na-file yun mga May of this year, and then ang sabi ng korte kinalaunan, moot na kasi yung decision of the Supreme Court was, I think, na ilabas mga August of this year or July of this year, kasi gumugulong na po noon sa may Senate Impeachment Court yung complaint against the Vice President. Hindi kaya mangyayari ulit ito with your complaint and with Attorney Vic's complaint, Attorney?
12: With all the more reason, no, that the Supreme Court should act right away and should not wait that this issue becomes moot and academic by the issuance of a judgment of conviction or acquittal. Ito yung natatamang panahon. Ito yung dahilan kung bakit kailangan idulog na ito sa Korte Suprema. Bago pa man mangyari yung judgment of conviction or acquittal na lalong magpapatindi ng pagkahati-hati nating lahat ay kailangang desisyonan na ng Supreme Court.
2: One last question pala, Atty. Ano. The other day, ang sabi ko na Atty. Salpanelo, quote-unquote, criminally liable ang mga senator who voted in favor dito sa pagbabago doon sa denominator ng two-third vote threshold. Are you of the same opinion na criminally liable po sila?
12: I do not want to go into that. Ano? And I want to give the benefit of the doubt sa ating mga inihalal na mga opisyales. Of course, alam natin may kanya-kanyang motivasyon sila, pero there is presumption of regularity. Ibig sabihin, may presumption na ginawa lamang nila ang kanilang katungkulan.
2: Mm-mm. So, ang final arbiter, ika nga, Supreme Court pa rin, ano, attorney?
12: Yes, yes.
2: Thank you so much for joining us again. Ano, and good luck sa inyo pong ihahain na petition mamaya, Attorney Francisco, sir.
12: Yeah, maraming salamat din.
2: Ang principal petitioner, mga kabumbo, nitong landmark Supreme Court case na Francisco versus House of Representatives, meron po itong GR number na 160261. Isa rin pong constitutional lawyer at litigator, si Attorney Ernesto Francisco Jr. Sa iba pang mga balita, Bobojay.
3: Mag-susumite sa Lunes ang kampo ni dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez ng kanilang sagot sa utos ng Sandigan Bayan kung bakit hindi siya dapat ma-preventively suspend bilang mambabatas. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Ari Fajardo, Lunes itong deadline para magsumite ng komento sa two-third division ng Sandigan Bayan. Abangan natin mamaya makabumbot sa nation dahil magkakaroon nga ng teleconference itong Sandigan Bayan at inalaw itong si former House Speaker Martin Romualdez. Sa iba pang balita na tinutukan ng ating news team, ang Department of Information and Communications naman at Cybercrime Investigation and Coordinating Center, kinumpirmang binawi na itong pag-ban sa messaging platform na Discord. Itong si Undersecretary Aboy, humingi ng pasensya naman sa mga naabala yan. Ang mga balita tinutukan ni Bongo Grant Hilario.
13: Kinumpirmahan ng Department of Information and Communications Technology o DICT at Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na binawi na ang pag-ban sa messaging platform na Discord. Ayon kay Executive Director at Undersecretary Renato Aboy Pariso, ipinag-utos na ayon siya pagbawi sa pag-ban ng naturang online platform. Kasunod-an niya, naging desisyon matapos sa matagumpay na pagpupulong isinagawa na ayon siya at mga opisyal ng Discord. Napag-usapan at napagkasunduan ang pakikipagtulungan ng messaging platform sa pamahalaan upang mapalakas ang pagprotekta sa mga kabataan. Binigyan na niya sila ng green lane para mapahintulutan ang ahensya na matrack at mamonitor ang mga kahinahinalang aktibidad online. Ngunit sa kabila ng positive ulat, humingi ng pasensya si Undersecretary Paraiso sa lahat ng mga naapektuhan at naabala dahil sa ilang oras na nakabaan ang messaging platform. Ating pakinggan si Undersecretary Renato Aboy Pariso.
14: Kukunin ko na rin po itong pagkakataon na to para humingi ho ng pasensya sa lahat ng mga naapektuhan at naabala ng sa ilang oras na banned ang Discord sa bansa. Huwag po kayo mag-alala dahil inaayos na po namin ang lahat, kaagapay ang Discord. Maraming salamat po sa inyong pag-uunawa at magandang hapon po sa ating lahat.
13: Ayon naman kay Information and Communications Technology Secretary Henry Ruel Aguda, ang utosang pag-ban sa naturang online platform ay hindi umano naging madali para sa kanila. Ibinahagi pa ng kaliim na may kaugnayan ang naging hakbang sa tumataas na bilang na may natatalang kaso ng NVE o yung tinatawag na nihilistic violent extremism. Habang si Undersecretary Renato Aboy Pariso ay naniniwala mas madaling maipaliwanag ang sitwasyon sa mga naapektuhan kaysa magulang na nawala ng anak ukol sa mga insidente. Pakinggan natin ang kaliima ng Department of Information and Communications Technology na si Secretary Henry Ruel Aguda at si Attorney Renato Aboy Pariso, ang Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center.
14: Yung mga instances of NVE, it's on the rise. Tumataas po talaga. Alam niyo na yan, alam na po natin lahat yan. Kami po ang naatasan na bigyan ng solusyon. Ang mga solusyon ay minsan hindi magiging popular, pero kailangan gawin namin yung nararapat para magkaroon ng progreso sa pagprotekta ng mga kabataan natin. Mas madali yung conversation doon sa mga tao na na-displace, maapektuhan. Madalas madali yung usapan namin na paano tutulungan ng pamahalaan malipat yung negosyo nila or malipat yung trabaho nila kaysa yung usapan doon sa mga magulang na nawalan ng anak. That's a hard conversation to have and I'd rather have that conversation with the people affected kasi yun magagawa natin ang paraan. Pero yung mga anak na namatayan, nasaktan, yung mga magulang, sabi ko nga kay Sir Kenry, hindi ko alam paano harapin yun.
15: I-report si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
0: Bombo Sports News.
2: Para po sa ating sports news, mga kabumbo, update po tayo sa nagpapatuloy na Asian Games 2026 na ginaganap dyan sa may bahagi po ng Japan. Tiwala po ngayon at kampante ang Philippine Olympic Committee na lalo pang madadagdagaan ang hahakutin na gintong medalya ng Team Philippines sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Kasunod pa rin po ito ng pinakaunang gintong medalya ng Pilipinas matapos nga po makamit ng bansa. Ito hong gintong medalya sa pamagitan po ni two-time Olympic champion Carlos Yulo. At si Yulo, mga kabumbo, kung atin pong babalik ang kahapon, siya po ang nangibabaw doon sa floor exercise sa ilalim po ng gymnastics. At nakalaban pa nitong si Carlos, ang kanyang nakababatang kapatid, si Eldrio Yulo, sa naturang event. Pero nangibabaw pa rin ang atin pong tinaguriang golden boy, si Carlos Yulo. Sasabak pa kasi itong si Yulo sa finals ng parallel bars at maging sa vault category ngayon pong araw nito. So dalawang gymnastics events pa ang paglalaruan ng ating pong golden boy. Inasahan din na siya ang mag-uwi ng gintong medalya sa dalawang nabanggit na event. At isa po dyan ay kanyang naipanalo doon sa nakalipas na Paris Olympics o Paris Games nitong mga nakalipas na taon. Pasok na rin po sa finals ang pambato ng Pilipinas para ho sa skateboarding. Gamit po yan ang 12 anyos na si Maisel Paris at maging ang kanyang katandem si Jericho Francisco. Ilan pa po dun sa mga maaari pong makapag-uwi ng gold medal o gintong medalya para po sa Team Philippines ay ang mga Pinoy players para po sa boxing event. Maging sa MMA, mataas din po ang kampiyansa ng Philippine Olympic Committee para po sa ilang mga events sa ilalim po ng MMA. At ganoon din sa pole vault na kinakatawan po ngayon o pinapangunahan nitong si EJ Obiena.
0: Bombo International News.
3: Naging matagumpay itong unang araw ng pagbisita ni Chinese President Xi Jinping sa United States at pinagmalaki ni United States sa President Donald Trump na ito ay naging matagumpay ang pagpupulong nila ni Chinese President Xi Jinping. Iniikot ni Trump ang Chinese President sa loob ng White House kung saan nagkaroon ng military parade sa Rose Garden. Nagsagawa ng bilateral meeting ang dalawa kung saan tinalakay ang kalakalan, artificial intelligence at ang usapin sa Taiwan na inaangkin ng China. Sinabi pa ng United States President na ipinagmamalaki niya ang relasyon ng United States at ng China at iniyak na magpapatuloy ang kanilang pagtatrabahong dalawa. Sa panig ni Xi ay sinabi niyang kahit na nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ang dalawa noon ay handa naman nilang buuin ang kanilang tiwala. Inibitahan din ni Xi Jinping ang nasa 100,000 ng mga young Americans na bumisita sa China para sa student exchanges sa darating na 5 taon. Nakatakdang muling magpulong sina Trump at Xi Jinping para yan sa state dinner kung saan maaaring ilang mga usapin naman ang kanilang tatalakayin. Narito naman ang ilang bahagi ng payag ni United States President Donald Trump.
16: Working together, President Xi and I have made tremendous strides on the issues facing our two countries. During my last visit last May, we created the Board of Trade and through that, it's a brand new mechanism and was something that's been unbelievably successful. Our teams have been working to encourage a more balanced trading relationship, including the new market access for American farmers and ranchers.
3: Yan ang bahagi ng pahayag ni United States President Donald Trump. Sa iba pang usapin sa iba yung dagat, lumayas naman ang karamihang mga delegates na dumalo sa United Nations General Assembly sa New York bago pa man magbigay ng kanyang talumpati, itong si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Karamihan kasi sa mga bansa na lumayas ay hindi sang-ayon sa ginawang giyera ng Israel at United States sa Iran. Hindi naman nagpatinag si Netanyahu at tinuloy pa rin ang kanyang talumpati. Sinabi nito na dapat magpasalamat sila sa Israel dahil kung hindi nila inatake ang nuclear facilities ng Iran, ay maaring lahat sila ay patay na. Muling ipinagmalaki nito na ang pahayag ni United States President Donald Trump na kanilang matagumpay na nasira ang Iranian military at nuclear capabilities. Ilang grupo ang kalaban ng Israel gaya ng Hamas, Hezbollah Group, Houthi Rebels, Iran, ganun din ang mga grupo sa Iraq, Syria at Palestine. Wala na niya silang naging matibay na kasangga kundi ang Estados Unidos.
17: Devastating Iran's nuclear facilities was hard. It was very hard to do. But for me, it was one of the easiest decisions I've ever had to make as Prime Minister. Because if we hadn't done it, we'd all be dead. Now you want to hear the ultimate irony? In defending itself, Israel is also defending many of the countries whose delegates just left this hall. In fact, I want you to know that many of their leaders even thank us privately for taking out Iran's nukes. It's hard to imagine more mind-blowing hypocrisy, but that's exactly what it is.
3: Yan naman ang bahagi ng pahayag at ng paninindigan ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu.
2: Orasyon natin, meron na lamang ko tayong 14 minutes bago po sumapit magkakabombo ang alas 8 ho ng umaga. Bago sa ating mga balita sa probinsya o mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station, update ho muna tayo dahil mahirap na raw kung maisaayos itong substandard na 289.4 million pesos na kinukwestyong road dye project ng SunWest Incorporated sa Maynauhan, Oriental, Mindoro ayon kay Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon. Sa kanyang testimonya sa Sandigan Bayan 5th Division, kasunod po ng kanyang pagtestigo dyan, sinabi ko ng kalihim na maaari sanang ipaayos sa contractor ang depekto nang wala hong ginagastos ang gobyerno sa normal na sitwasyon. Ngunit ayon sa kanya, hindi ito magiging practical dahil kailangan gibain ang malaking bahagi ng naturang proyekto. Ipinaliwanag din ni Secretary Dizon na 3 metro lamang ang haba ng steel sheet piles na kanyang personal na sinukat kumpara sa 12 metrong kinakailangan para sa stability ng naturang dike. Anya, nangangulugan nito na kailangang palitan ang mga sheet piles at tuluyang sirain ang malaking bahagi ng istruktura upang maisagawa ang rectification o pagsasaayos. Ang proyektong ito, mga kabumbo, ay bahagi po ng graph case laban sa dating mambabatas o kinatawan ng Bicol Party List si Izaldi Co at iba pang dating opisyal ng Department of Public Works and Highways. Ayon sa prosecution, nakitaan ito ng malulubhang structural deficiency. Si representative o dating representative ko ay idineklarang fugitive from justice ng Sandigan Bayan at hindi maaaring lumahok sa kanyang mga kasong graft at malversation hanggat hindi siya voluntaryong sumusuko sa mga otoridad ng Pilipinas.
3: Sa ibang usapin naman, umaasa si Pangulo Ferdinand Marcos Jr. na lalo pang lalakas ang relasyon ng Pilipinas sa Netherlands at Switzerland matapos tanggapin ang credentials ng kanilang mga bagong ambassador. Sa hiwalay na seremonya sa Palasyo Malacanang, tinanggap ni Pangulong Marcos ang credentials ni na Dutch Ambassador Roderick Wolfs at Swiss Ambassador Edgard Christoph de Werg. Sa Netherlands, binigyan din ni Marcos ang oportunidad na palawakin ang kooperasyon sa trade, investment, water management, transportation at infrastructure bukod sa matagal ng people-to-people ties ng dalawang bansa. Sinabi ni Pangulong Marcos din na umaasa siyang lalo pang magiging malapit ang Pilipinas at Switzerland sa ilalim ng termino ni Dorig. Binanggit naman ng Swiss envoy ang matagal ng political and economic ties ng dalawang bansa kabilang ang pagbisita noon ni Dr. Jose Rizal sa Switzerland. Sa susunod na taon, kapwa bansa ay magmamarka ng ika-70th anniversary ng kanilang diplomatic relations na nakikita ang pagkakataon upang higit pang mapalalim ang bilateral cooperation.
2: Meron na lamang po tayong 11 minuto bago sumapit magkakabombo ang alas 8 ng umaga. Update ho tayo dyan sa may bahagi ng Mindanao. Meron pong nangyaring inkwentro ho dyan mga kabombo at 2 sundalo po ng 7th Infantry Battalion na nakabase dyan sa may Mindanao area ang nasawi sa pamamarila sa Sultan Kudarat. Ang 6th Infantry Division naman ng Philippine Army, maigpit na kinundan ang naturang pamamaril. May report dyan ng Bomboradyo Coronadal.
18: Mariing kinundina ng 6th Infantry Kampilan Division at Joint Task Force Central ang itinuturing nilang duwag at hindi katanggap-tanggap na uri ng karahasan matapos ambushin at mapatay ang dalawang off-duty na sundalo noong gabi ng Setyembre 23, 2026. Kinilala ang mga nasawing biktima na sina Private First Class John Mark Dumaging at Private First Class Jobert Labuson na kapwa mga miyembro ng Bravo Company na 7th Infantry Tapat Batalyon.

0: pang naisugod ng kanilang mga kasamahan at emergency responders ang dalawang sundalo sa Cotabato Regional and Medical Center sa Cotabato City. Subalit, kalaunan ay binawian din sila ng buhay. Sa isa namang opisyal na pahayag, nagpaabot ng taos-pusong pagkikiramay si Brigadier General Ricky B. Bunayog, Philippine Army, ang acting commander ng 6th Infantry Division sa pamilya, mga mahal sa buhay at mga kasamahan sa serbisyo ng mga nasawing soldier patriots. Binigyang pugay naman ni Lieutenant Romeo N. Bautista III, ang acting brigade commander ng 602nd Infantry Brigade, ang katapangan at sakripisyo ng dalawa na aniya ay mananatiling bahagi ng marangal na kasaysayan ng hukbo. Naka-red alert na ngayon ang mga otoridad habang nagpapatuloy ang manhunt operation ng Sultan Kudarat Municipal Police Station at ng militar upang matukoy ang motibo at maaresto ang mga salarin upang madala sila sa hukuman ng hustisya. Kasabay nito, nanawagan ang pamunuan ng 6th Infantry Division sa publiko na manatiling mapagmatsyag at makipagtulungan sa pamamagitan ng pagbibigay ng anumang impormasyon na makatutulong sa kaso.
1: Ongoing pa man ang investigation sa PNP sa municipality sa Sultan Kudarat to verify, to determine kung sino perpetrators. We hope na mailabas nila ang resulta sa investigation during the week para maklaruhan na kung ano ang motive.
0: At yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Coronadal. Ito si Bombo Renz Aguinaldo. And this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radyo! Bombo!
2: Sa iba pang balita naman, higit 80 o 80 provinces makakaranas ng dry condition hanggang drought sa pagtatapos ng year 2026 dahil sa El Nino phenomenon. Yan, may mga balita ang Bombo Radyo Iloilo.
3: Nagbabala ang State Weather Bureau na posibleng makaranas ang buong bansa ng dry condition, dry spell at drought pagsapit ng Nobyembre at Disyembre ngayong taon dahil sa lumalalang epekto ng El Nino phenomenon. Sa panayam ng Bombo Radio kay Dr. Nathaniel Servando, Administrator ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration, sinabi niyang nakabatay ang naturang projection sa nakitang malakas na El Nino na umiiral na sa Tropical Pacific. Tinutukoy ng ahensya bilang dry condition ng sitwasyon kung saan ang isang lugar ay nakaranas o inaasahang makaranas ng dalawang magkasunod na buwan ng below normal rainfall o hanggang 60% na pagbaba mula sa karaniwang dami ng ulan. Tinatawag namang dry spell kapag below normal ang dami ng ulan sa loob ng tatlong magkakasunod na buwan, habang drought naman kung higit sa mababa sa normal na average ang dami ng ulan o may higit sa 60% na pagbaba mula sa karaniwang rainfall. Ipinaliwanag ni Dr. Servando na bagamat nasa Tropical Pacific ang El Nino, nagdudulot ito ng pagbabago sa kondisyon ng klima, partikular sa Pilipinas. Dagdag pa nito, posibleng lumakas pang naturang phenomenon at umabot sa very strong state pagsapit ng pagtatapos ng 2026.
4: Lalong-lalo na as we move towards the last the remaining months of this year. November, December, halos the whole country na, no? 85 provinces ay makakaranas na ng dry condition, dry spell and droughts. And then January, halos the whole country na ang medyo in under drought condition. So far, yun ang projections namin base sa present, no, na assessment.
3: Si Dr. Nathaniel Servando, Administrator ng State Weather Bureau. Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo G. Zapadios. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
5: Sa iba pang mga provincial pamilya ni Mary Jane Veloso, umaasang mapagkakaluban na siya ng absolute pardon. May exclusive report dyan ng Bombo Radio Dagupan.
6: Umaasa ang pamilya ni Mary Jane Veloso na mapagkakalooban siya ng absolute pardon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Leia Ordonez, nakatatandang kapatid ni Veloso, matagal na nilang hinihintay ang pagkakataong makauwi siya at muling makasama ang kanyang pamilya. Dagdag niya, labis umano ang naging kasiyahan ng pamilya

0: matapos malaman na seryosong kinukonsidera ng Pangulo ang pagbibigay ng absolute pardon. Ayon kay Ordonez, matagal nang nais ni Veloso na makauwi at makapiling ang kanyang mga anak na patuloy na naghihintay sa pagkakataong makasamang muli ang kanilang ina. Patuloy naman umanong nakikipag-ugnayan si Veloso sa kanyang pamilya sa pamamagitan ng mga tawag lalo na tuwing mahahalagang okasyon. Ayon kay Ordonez, marami pa rin silang napag-uusapan at kabilang dito ang mga plano ni Veloso para sa kanilang pamilya sakaling makauwi na siya kabilang ang posibilidad na magtayo sila ng negosyo. Si Veloso ay nakakulong matapos mahatulan ng kamatayan sa Indonesia noong 2010 dahil sa pagkakasangkot sa pagdadala ng ilegal na droga. Noong 2015, nakansela ang kanyang planong pagbitay matapos umapela ang mga otoridad ng Pilipinas kaugnay ng kanyang papel bilang testigo sa kaso laban sa umunoy nag-recruit sa kanya.
1: Totoo po yun, ma'am. Sobrang saya po talaga namin kung mangyayari po na magbibigyan po ng pardon yung kapatid namin kasi po yun po talaga yung matagal na namin hinihintay, ma'am, na makasama namin siya katulad po nung mga magulang ko. Yun po ang lagi namin ipinapanalangin na makasama na po namin siya.
0: Para sa Bombo Network News mula rito sa lalawigan ng Pangasinan, Bombo Jaira May Ankan nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Bastradio, Bombo.
2: Bombo Sports News.
3: Kadagdagan sa ating sports news, mga kaumbo, nagningning humuli ang galing-unang Pilipinas sa international sports matapos nga po itong pagkakasungkit nitong si Carlos Yulo sa unang gintong medalya po ng Pilipinas sa may 2026 Asian Games na ginaganap yan sa may Nagoya, Japan. At ito po ang kaunawang Asian Games gold medal ni Yulo na dagdag po sa kaniyang Olympics record, World Championships, Asian Championships at maging ang Southeast Asian Games titles. Ayon sa ating Bombo International News correspondent na si Hannah Galvez na nakabase doon po sa may Japan, naging emosyonal at overwhelmed itong si Yulo matapos na makuha ang kanyang unang gintong medalya sa ilalim po ng gymnastics sa Asian Games. Lalo't matagal na raw po niyang hinintay ang pagkakataong maiuwi ang isang Asian Games gold medal. Ayon pa rin kay Galvez, ramdam naman ang suporta ho ng mga Pinoy fans para kay Yulo at iba pang atletang patuloy na lumalaban para sa bansa. At hindi para ho rito nagtatapos ang kampanya ng ating pambato dahil meron pa siyang pagkakataon na madagdagan ang kanyang medalya habang nakatakda pa ang pagsabak ho niya sa dalawang event sa ilalim ng gymnastics. Ito yung vault at yung parallel bars finals. Yan po isang nagpapatuloy pa rin na Asian Games na ginaganap dyan sa may bahagi ng Japan.
2: Bombo Business News.
3: Para sa palitan ng piso kontra dolyar, mga kabombo, update po tayo dito ho sa ating foreign exchange rate update. Yan po ay base doon sa resulta ho ng trading kahapon, araw ho ng Huwebes. Pero ngayong araw po ang huling trading, ngayong pong linggong ito, mga kabombo. And of course, abangan po ninyo ang magiging resulta ho ng trading pagsapit po ng alas 5 ng hapon. Bilang huling araw po ng trading for this week. Ang isang US dollar, yan po ay katumbas na po ng 62 pesos and 74 centavos. Ang isang Hong Kong dollar, yan ay katumbas ng 7 pesos and 98 centavos. Ang isang Singaporean dollar, katumbas ng 48 pesos and 95 centavos. Ang isang Saudi Arabian Riyal, katumbas ng 16 pesos and 68 centavos. At ang isang Euro, katumbas po yan ng 71 pesos and 30 centavos. Batay pa rin po yan sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ng Bankers Association of the Philippines.
2: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
3: Tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at FM stations, mga kabombo. Lahat po ng provincial station ng Bombo Radio Philippines at ng Star FM, may sarili po silang social media pages na pwede po niyong subaybayan. Pwede kayong mag-like, pwede kayong mag-follow, and of course, pwede mag-subscribe. And meron tayo sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, maging sa X, mga kabombo. And pwede rin nyo kaming sundan sa www.bomboradio.com or www.bomboradio.com. Sa Mindanao area, sa makababayan po natin dyan sa my Region 11, Davao Region, nariyan ang Bombo Radio Davao at ang ating news, music and entertainment station ng Star FM Davao. Sa siyudad po ng Cagayan de Oro, nariyan ang Bombo Radio Cagayan de Oro para sa mga Butuanon, ang Bombo Radio Butuan. Sa bahagi ng Sarangani Province at mga katabing lugar, nariyan po ang Bombo Radio General Santos. At para ho sa mga Ilonggo speaking, nariyan po ang Bombo Radio Coronadal.
4: Para naman sa ating mga listeners and viewers,